Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan at patuloy na ginagabayan natin, Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Parating na rin po sa South po ng Manila. At sa mga nakikinig at nanonood sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel, paki-like and share na po yan sa ating pong Adventist World Radio Manila na Facebook page. At syempre, dito po sa Mega Manila, yung mga nakikinig sa kanila pong mga radyo, no? Welcome po sa ating pong program at magandang umaga. Meron po tayong pinamimigay na Hope Beyond Tomorrow na libro at Hope for Today's Families, no? Yan po ay matatanggap ninyo kung kayo po ay magte-text. At syempre, meron din tayong Bible lessons na pwede nyo pong sagutan. At ito po ay makakatulong sa ating pong understanding about the Bible. Mag-text lamang po kayo sa 0917-1742-777 o kaya naman sa 0918-944-7891. Yan. Minsan po, nawawalan po tayo ng pag-asa dahil po sa ating pong mga hinaharap, no, na parang wala nang mangyayari. No? Natatakot na tayo sa ating pong mga kinabukasan. At yung ating pong iniisip na gagawin po natin at mangyayari sa buhay po natin ay hindi po talaga nangyayari. At pumapasok ang takot, no, sa ating pong buhay. Alam nyo, napagaganda na alalahanin po natin ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Yung kanyang presensya, yung kanyang pagpapala, at tayo po ay magiging mabunga. Ito po ay nakasulat sa Genesis 26:4. Sayo po dito, at nagpakita sa kanya ang Panginoon ng gabiring iyon at sinabi, "Ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi alang-alang kay Abraham na aking lingkod." Now, dito po sa Genesis 26:24, ito po ang isa sa pinakadakilang pangako sa lumang tipan. Matapos po makaranas si Isaac ng alitan tungkol sa balon, yung pagsalungat mula po sa mga Filisteo at yung kawalan ng katiyakan tungkol sa kanya pong hinaharap, personal po na nagpakita sa kanya ang ating Panginoong Diyos at nagbigay po ng apat na pagpapalakas ng loob na pangako na huwag kang matakot, ako ay kasama mo, pagpapalain kita at pararamihin ko ang iyong lahi. Now, pansinin po na hindi po muna sinabi ng Diyos kay Isaac kung ano ang dapat niyang gawin. Ipinaalala po muna ng ating Panginoong Diyos kung sino siya at kung ano ang kanyang gagawin. Ang mga pangako po ng Diyos ang laging nagiging pundasyon ng ating pong mga pananampalataya. Kaya kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos, no, mararanasan po natin yung apat na pangako niya na ibinigay niya kay Isaac. Kaya patuloy, no, tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Now, ulitin po muna natin Genesis 26:24 sa English. Ito po ang sabi, "And the Lord appeared to him the same night and said, 'I am the God of your father Abraham. Do not fear, for I am with you. I will bless you and multiply your descendants for my servant Abraham's sake.'" Now, dito po sa ating pong pagtutuunan ng pansin, meron po tayong apat na puntos, no? Natin pong pagbubulay-bulayan. At gagamitin po natin yung acronym na FEAR. F-E-A-R. Huwag tayong matakot dahil ang ating Panginoon kasama po natin. Ano yung una? Letter F. Fear not because God is with you. No? Huwag daw tayong matakot sapagkat kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Okay? Letter E. Expect God's blessing. Asahan po daw natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Okay, letter A, advance through God's presence. Magpapatuloy tayo sa magitan ng presensya ng ating Panginoong Diyos. And letter R,

Huwag kang matakot. May dahilan po si Isaac upang matakot. No? Nawalan po siya ng balon. No? Nakakaharap siya sa matinding pagsalungat. No? Hindi po niya tiyak ang kanya pong kinabukasan. Pero pinaalala po sa kanya na ating Panginoong Diyos na nandyan ang kanyang presensya. Mas higit na dakila ang presensya ng ating Panginoong Diyos kaysa sa anumang problema ang kanyang kinakaharap. Hindi po sinabi ng ating Panginoong Diyos, wala kang anumang dapat katakutan. No? Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Now, binabago po ng kanyang presensya ang lahat. Yung mga kinakaharap po natin, na mga problema, takot sa buhay po natin, ito po ay sinasabi ng ating Panginoon, o kahit kaharap mo yung mga yan, huwag kang matakot. Now, sabi po sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon na sinasabi niya sa Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Ano po yung dahilan para huwag tayo matakot? Dahil kasama po tayo ng ating Panginoon. Ang sabi pa niya, huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. No? Papalakasin kita. Kanino daw po galing ang kalakasan natin? Sa Panginoon. Tutulungan kita. Saan tayo kukuha ng tutulong sa atin? O sa Panginoon. Sabi, aalayayan tayo ng ating Panginoon ng kanyang makatuwirang kamay. Ano pa ang ating pong iisipin? No? Tayo po ba ay mangangamba pa? Tayo po ba ay kakabahan pa? Ang sabi sa atin, huwag kang matakot. This is not a request. No? Hindi po option ito. Hindi nag-request ang ating Panginoon na pwede ba huwag kang matakot? Hindi po. Ang sabi dito, parang utos po ito. Huwag kang matakot. No? Para po itong isang army. Oh, huwag kayong matakot. Susugob tayo. Hindi, ganyan po talaga. Kaya huwag tayong matakot dahil ang ating Panginoon kasama po natin. Sa Psalm 46:1 and 2, ito pong sabi, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Ang Diyos po ang ating pong kanlungan, siya po ang ating pong kalakasan. Handa po siya na sumaklolo sa atin sa panahon ng kabagabagan. Kaya huwag tayong matatakot. Napakaganda po nitong pangako po na ito na binibigay po sa atin dito sa Banal na Kasulatan. Matatakot pa po ba kayo kung ang nagsasabi sa inyo na huwag kayong matakot ay ang Diyos mismo? Na siya ay makakagawa ng paraan na hindi po natin na-imagine. Siya po ang magbibigay sa atin ng mga pangangailangan po natin. Meron po kayong mga problema? Oo, ang ating Panginoon may katugunan dyan. Sabi pa sa Life Sketches, page 196. We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. No? Binabanggit pa po sa atin dito ni Ellen White na wala daw po tayong dapat ikatakot. Maliban na lang, ito po ay isang pasubali, no? Maliban na lang kung makalimutan po natin kung paano tayo inakay ng ating Panginoon sa ating pong mga nakaraan. Yan po pala ang magiging dahilan na matakot tayo kung makalimutan po natin na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kung makalimutan po natin na marami na ang nagawa ng ating Panginoon sa mga nakaraan po natin. Ang takot po kasi tungkol sa ating pong kinabukasan, sa kalusugan po natin, sa kabuhayan, sa mga anak, sa pamilya, sa ministeryo, ay nagsisimula po ito kung wala tayong tiwala sa ating Panginoon. Okay? Kung tayo ay nagtitiwala lang sa sarili po natin, sino po? Diba? Iniisip po natin, malakas po tayo. Iniisip po natin na tayo po ay may kakayahan. Pero alam niyo po, kapag hindi kayo nakapag-prepare, no, talagang matatakot po kayo. Naalala ko nga po, no, ako ay bata pa, no, may

hesitation. Noong ako po ay hindi nag-prepare, talagang kinakabahan ako. Pero ang sabi ng nanay ko, kailangan mo kasi mag-practice. So nung ako ay nag-practice nung dumating na yung recitation, hindi po ako natatakot. Bakit? Ako po ay nakapaghanda. Yan. Pero alam niyo po, yung paghahanda po natin, hindi ito ang dapat nating sandigan. No? Maaring tayo ay naghanda, pero kung malayo naman tayo sa ating Panginoon, hindi rin tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating pong puso. Kaya nga, napaka-importante na panghawakan po natin yung pangako ng ating Panginoon na huwag po tayong matakot dahil siya ang kasama po natin. Okay? Ang pangalawa po, letter E, expect God's blessing. No? Ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ay kailangan nating asahan. Now, hindi lamang po pinangako ng ating Panginoong Diyos kay Isaac na maliligtas siya. Ipinangako rin ng ating Panginoong Diyos ang pagpapala. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ay higit pa po dun sa mga material na kasaganaan. Kabilang po dito ang kanyang pabor, kabilang dito yung kapayapaan, kabilang po dito sa pangako ng ating Panginoong Diyos yung patnubay, yung paglalaan at proteksyon, lalong-lalo na yung spiritual na presensya ng ating Panginoong Diyos. Now, pinagpapala po ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan upang sa kanya siya ay magtiwala at magbibigay kalwalhatian sa pangalan ng ating Panginoon. Now, dito po sa Numbers 6:24-26, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace." No? Talaga pong ito po ay basbas na binibigay ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kung ito ay natanggap ng Israel, no? Kung ito ay natanggap nila noong unang panahon, ang pagpapala po na ito ay binibigay pa rin sa atin. Yung kanyang pag-iingat, yung kanyang biyaya, pabor, kapayapaan, ito po ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Sa Ephesians 1:3, ito po ang sabi, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." No? Kaya nga, purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. No? Ayon sa kanya pong pagpapala sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo, na siya po ang nagbibigay ng lahat. Now, dito po sa sinabi po ni Pablo sa kanyang sulat po sa Epeso, kung tayo po ay pupuri sa ating Panginoong Diyos, no, at magtitiwala sa ating Panginoong Diyos, ang mga pagpapala matatanggap po natin dahil tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoon at patuloy na siya ay nagmamahal sa atin. Ito bang sabi sa Thoughts from the Mount of Blessing, page 99. "Those who seek God first, who place themselves where He can bless them, will receive the richest blessings the heaven can bestow." No? Yaon daw pong mga inuuna ang ating Panginoong Diyos at inilalagay po nila yung kanila pong sarili sa lugar kung saan maaari nila silang pagpalain ay tatanggap po ng pinakamakapangyarihang pagpapala na ipinagkakaloob ng langit. Kaya nga, huwag po nating sukatin yung pagpapala batay lamang po sa kayamanan o sa kaginhawahan. Kung minsan, ang pinakadakilang mga pagpapala ng Diyos ay kapayapaan sa gitna po ng pagsubok, no? Karunungan, no? Sa ating pong pagpapasya, yung kalakasan sa panahon po na tayo po ay nanghihina at lalong-lalo na pag-asa sa gitna po ng ating pong kabiguan. Kaya nga kung nakakaranas tayo ng ganyan, huwag po nating sukatin sa pera lamang. Pinagpala ako ng Panginoon, marami akong pera. Hindi po dyan lang nasusukat ang pagpapala ng ating Panginoon. Hanapin po natin ang tagapagpala. No? Hindi po lamang hintayin yung pagpapala, kundi tayo ay actively look for God and be with Him.
Dahil kung tayo ay nasa ating Panginoon, natural na nandyan. Darating ang mga pagpapala na inilaan niya sa bawat isa sa atin. At ang pangatlo po yung letter A, advance through God's presence. No, magpatuloy po tayo sa umagitan po ng presensya ng ating Panginoong Diyos. No, huwag tayong basta sugod ng sugod. Alam niyo po yung pangako ng ating Panginoong Diyos na sinabi niya na ako ay kasama mo. Ito po ay nagbigay kay Isaac ng tapang, no, upang po magpatuloy. Sa halip na po siya ay sumuko. Nagtayo po siya ng altar. Sumamba po siya sa ating Panginoong Diyos. No? Itinayo niya ang kanyang mga tolda at naghukay po siya ng isa pang balon. No? Napansinin po natin na pagkakasunod-sunod po ng bagay na ginawa po ni Isaac. Una siya po ay sumamba. Okay? Siya po ay sunod at siya po ay nagtalaga ng kanyang sarili. At sunod ay gumawa. Alam niyo po yung presensya ng ating Panginoong Diyos nang bibigay po ng tapang para tayo ay sumulong. No? Yung pananampalataya po natin ay hindi po nananatiling, nakatigil po lamang dapat. Dapat po tayo ay patuloy na sumunod sa ating Panginoong Diyos. No? Dahil kung ang ating pananampalataya ay walang paggawa, ito po ay patay na pananampalataya. Ipakita po natin na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon sa umagitan po ng ating pong paggawa. Sabi po sa Joshua 1:9, be strong and of good courage, for the Lord your God is with you wherever you go. No, napakaganda po yung binabanggit po dito. Huwag po daw tayo na manghina. Ang inuutos po sa atin ay magpakalakas at magpakatapang. No? Huwag tayong matakot o tayo ay manlupaypay dahil ang ating Panginoon kasama po natin saan man tayo naroroon. Now, dito po sa hinaharap ni Joshua, no, napakalaki pong tungkulin actually. Kung makikita po natin, napangunahan po ang Israel, no, patungo po dun sa lupang pangako. Now, pagkatapos po na mamatay po si Moises, nag-isa na si Joshua. Pero hindi po siya talagang mag-isang tumayo. Yung kanyang tapang ay nagmula sa kanyang karanasan. No? At sa kanyang tiwala sa ating Panginoong Diyos. Sa buhay po natin ngayon, maaari rin po tayong magtiwala. Maaaring humaharap tayo sa mga problema katulad po ni Joshua na tayo po ay mag-isa o iniwanan tayo ng mentor sa atin. Pero kapag tayo ay nagtiwala sa ating Panginoong Diyos, we can say, no, katulad nung sinabi ni Joshua, be strong and of good courage, because the Lord your God is with you. Sabi pa sa Matthew 28:20, and lo, I am with you always, even to the end of the age. No, narito, kasama ninyo akong palagi. No? Talagang napaganda panghako po na ito. Sa buhay po natin ito, huwag po tayong tumingin na iniwanan tayo ng mahal natin sa buhay o kaya ay tinalikuran tayo ng pinagkakatiwalaan natin o lagi nating isipin na narito kasama ninyo akong palagi. Sino ang nagsabi niyan? Ang ating Panginoong Diyos mismo. Sino pa ang aasahan natin? Ang ating Panginoong Diyos magagawa po niya ang lahat. Naghahanap po ba kayo ng tao na magbibigay ng kapayapaan sa inyo? Oh, makukuha po natin ito kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. No? Ang pangako po na ito ay binigay mismo ng ating Panginoon. Hindi po ito basta option, ito po ay sinasabi. Actually, ito ay parang utos sa atin na magtiwala tayo sa Kanya dahil kasama niya tayong palagi. Sabi po sa Gospel Workers, page 261, the consciousness that God's eye is upon us and that He is our helper will strengthen us for every duty. No? Ang kaalaman daw po at pagtingin natin sa ating Panginoong Diyos, ang siyang makakatulong sa atin at magbibigay lakas sa atin para gawin ang bawat tungkulin. Kapag nagiging po mahirap ang buhay, no, patuloy po tayo na sumamba,
patuloy po tayo na maglingkod, patuloy po tayo na manalangin, patuloy tayo na magpatotoo, at patuloy po tayo na gawin ang pinapagawa sa atin na ating Panginoong Diyos. Huwag po nating hayaan na mapigilan po tayo ng takot, no? Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Ang presensya po ng ating Panginoong Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo po ay maging matyaga at magpursige. Okay? At pang-apat po, yung letter R. No? R, reproduce God's blessings. Ibahagi daw po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ipinapangako po ng Diyos na pararamihin tayo. No? Sabi niya doon sa teksto, pararamihin ko ang iyong lahi. No? Yan po ang sabi doon. No? Ipinapangako ng Diyos na pararamihin ko ang iyong lahi. Yan po yung sinabi niya kay Isaac. No? Hindi lang po ito pangako ng malaking pamilya. Ito ay pagpapatuloy ng tipan kung saan darating ang Mesiyas. No? Ang ating pong panahon, nagpapatuloy ang layunin na ito sa magitan po ng paggawa ng mga alagad at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Ang mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos, hindi po naglalayon na matatapos sa atin. Ang mga ito po ay dapat dumaloy sa magitan po natin, patungo po sa iba. No? Kaya nga kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoong Diyos, hindi lang po dapat natatapos ang pagpapala sa atin, kundi magiging daluyan po tayo ng pagpapala sa iba. Sabi po sa Genesis 12:2, I will bless you and you shall be a blessing. No? Ang pagpapala po ay matatanggap po natin. At tayo rin naman ay inaasahan na ating Panginoon at sinasabihan na ating Panginoon na maging pagpapala sa iba. Alam niyo po, tinawag si Abraham na lisanin po niya ang kanyang lupain at sumunod doon sa lugar kung saan ipapakita na ating Panginoon. At ang pagpapala kay Abraham po ay may layuning umabot sa ibang tao. No? Hindi lang po sa kanyang sariling angkan na nandun sa kanyang lupa. Kaya ganun din po tayo. Inaasahan rin po tayo ng ating Panginoon na maging pagpapala sa iba, sapagkat ibinubuhos ng ating Panginoon ang pagpapala niya sa bawat isa sa atin. Sabi pa sa 2 Timothy 2:2, the things that you have heard from me, commit this to faithful men who will be able to teach others also. No? Yun po pala, yung binigay po sa atin na karunungan ay ibahagi rin natin sa iba. Huwag daw po pala nakimkimin natin yung karunungan, kundi ito po ay ituro din natin sa iba. Ipinapahayag po dito ni Pablo, no, dito po sa Timothy, upang ipagpatuloy yung gawain ng Ebanghelyo. Ganun din dito sa atin. Ang katotohanan po ay tayo tumanggap sa ating Panginoon bilang personal na tagapagligtas, at tayo po ay ligtas. No? At ang ating Panginoon rin naman, siya rin ang nagbibigay sa atin ng pribilehiyo, no, na maging pagpapala sa iba. Kaya huwag po tayong huminto na pumuri lamang sa ating Panginoon, bagos tayo po ay humayo para magbigay ng pagpapala. Ang sabi po sa Desire of Ages, page 195, every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. Ang bawat tunay na alagad daw po ay isinilang sa kariyan ng Diyos bilang isang misyonero. No? Now, tingnan po natin sa nakaraang isang araw o nakaraang isang linggo. Kanino na tayo nakapagbahagi ng kanyang salita? Alam niyo po, ninanais ng ating Panginoon na paramihin ang mananampalataya, paramihin ang alagad, no? Para marami ang gumagawa ng kabutihan. Napakabigat ng responsibilidad na ito. Pero hindi naman tayo iiwanan ng ating Panginoon. Yung impluensyang Kristiyano, ito po ay nais ng ating Panginoon na wag lang po sa atin, kundi ipaabot natin sa iba na merong dalang pag-asa, na merong mensahe ng kaligtasan, no? At merong pagpapala na maibibigay natin sa kanila. Kaya nga, lagi nating tanungin yung sarili po natin, sino ang tutulungan ko na mailapit kay Kristo? Ito po ba ay tanong natin sa ating mga sarili?
Kaya nga tuwing umaga kung tayo po ay gigising, lagi nating itanong, Panginoon, sino ang tutulungan ko na mailapit sa inyo ngayon? Oh, mga kaibigan, ang ating Panginoon ay lubos na nagmamahal sa atin. Kung tayo ay may pananampalataya, napapalitan ang ating pong takot at nagiging matatag po tayo. Kung tayo po ay patuloy na pumupuri sa ating Panginoon, na ilalapit po natin ating pong sarili sa Kanya. At kung tayo ay tumutulong sa iba, tayo po ay nagiging daluyan ng pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya naman, alalahanin po natin yung ating pong acronym, FEAR, F-E-A-R. Una, fear not because God is with you. Huwag po tayo matakot sapagkat kasama po natin ating Panginoong Diyos. Letter E, expect God's blessing. Asahan po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. And letter A, advance through God's presence. Magpatuloy po tayo sa magitan po ng presensya ng ating Panginoon kahit ano ang ating pong kinakaharap. And letter R, reproduce God's blessing. Paramihin daw po natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Now, pinapaalala po sa atin dito sa Genesis 26:24 na ang mga pangako ng Diyos ay laging higit na dakila kaysa sa ating pong takot. Hindi po nagbabago, no, ang kalagayan natin kung kumaharap tayo sa problema. Nagiging matatag tayo sapagkat ang ating Panginoong Diyos ang kasama po natin. Ipakita po natin sa ating pong kilos na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, nandito pong ang inyong mga anak. Patuloy kaming pumupuri sa inyong banal na pangalan sapagkat kayo ang siyang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa amin. Patuloy nawa po na umasa kami sa inyo, humawak sa inyong kamay at magkaroon ng tapang sapagkat kasama niyo kami. Panginoon, amin pong hinihiling na ang inyong presensya ang igawad sa amin upang kami rin naman ay maging pagpapala sa iba. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayong inaanyahan bukas ng ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30, dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga at God bless sa inyong lahat.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Good morning and happy Thursday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Magandang umaga po at magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. This morning, mga kaibigan, I want to divert your attention to Psalms 92. Alam niyo po dito po sa talatang ito, sa chapter na ito, mga kaibigan, ano, we are reminded by God tungkol po sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pusong marunong magpasalamat. Minsan kasi, mga kaibigan, sa sobrang dami po nating iniisip at pinagdaraanan, mas napapansin po natin ang mga problema kaysa po sa mga biyayang ating nararanasan araw-araw. Sabi po sa Psalms 92:1-2, mabuting magpasalamat sa Panginoon at umamit

at grasya ng ating Panginoong Diyos. Kapag natuto po tayong magpasalamat, mas lalo po nating nakikita kung paano siya kumikilos sa ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, let us try, ano? At least mga tatlong bagay kada umaga. Ano bang pinapasalamat mo sa Panginoon? Ano, when we have that attitude of gratitude, mag-iiba po talaga ang ating mindset sa mundong ito. And this morning, sama-sama po tayong makinig ng mga awit ng papuri na magpapaalala po sa atin kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos. Kung kayo po ay may mga song request, maaari po kayong mag-text sa ating numerong 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang, pakinggan po natin ang awiting God Exalted Him.

Ating pong napakinggan ang awiting God Exalted Him. At ito po ay inawit nila Sister Diane and Dorina May Ferry. Bago po tayo magpatuloy sa unang song request sa umagang ito, I wanna take this time to greet our live viewers. Kasama po natin ngayong umaga si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Sister Lucy Quiabang na nakasubaybay from Baysa SDA Church. Andito rin si Jean B. Juanites at si Maria Rochelle and Jean Onse. Kasama rin natin magbigay papuri sa Panginoon si Sister Beth Dikdikan at si Brother Denden Natividad. Siya naman ay nakasubaybay from the 5th Infantry Division Camp Upigamu Isabela. Ayan, at pinapabati niya ang kanyang minamahal na asawa na si Sister Ronalyn Natividad. Ayan, binabati ko rin po kung saan man po umaabot ang aking tinig sa umagang ito. Isang mapagpalang araw at umaga po sa inyong lahat. If you have any song request, mga kaibigan, feel free to text it to us at 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And while you're at it, mga kaibigan, don't forget to like, subscribe, and follow, ano? Our first song request ay song request ni Sister Lucy Quiabang. She requested the song entitled Go Light Your World. Alam niyo po, sa mundong punong-puno ng kadiliman at pangamba at panghihina ng loob, mga kaibigan, we are called by God na maging ilaw ng pag-asa para po sa mga taong nakapaligid sa atin. Minsan, isang mabuting balita, isang panalangin, o simpleng kabutihan ang ginagamit po ng ating Panginoon upang maipadama ang kanyang pag-ibig. Sabi nga sa Matthew 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Narito po ang awiting Go Light Your World.

Ating pong napakinggan ang napakagandang awiting Go Light Your World. At ito po ay inawit ni Sister Cyros Sabro. So that song is a very good reminder for all of us mga kaibigan na ang liwanag na tinanggap po natin mula sa ating Panginoong Jesus ay hindi po natin yan dapat itago. Habang nagpapatuloy po tayo sa ating paglalakbay dito po sa mundong ito, nawa ay maging ilaw po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Our next song naman is entitled All Along. Ito po ay song request ni Brother R. Christian Roda from Noveleta, Cavite. Sabi nga po, sa Deuteronomy 31 verse 8, ang Panginoon mismo ang mangunguna sa iyo. Siya isa sa iyo, hindi kanya iiwan o pababayaan. Narito po ang awiting All Along.

Ating pong narinig ang awiting All Along. At ito po'y inawit ni Brother Shine Lagrada. Alam niyo po, kahit hindi po talaga natin laging nakikita kung paano kumikilos ang ating Panginoong Diyos, siya po ay tapat na gumagabay sa atin all along. Our next song naman is entitled May Nagmamahal Sa'yo. Ito po ay song request ni Sister Jean B. Juanitas. Happy, happy Thursday, Sister Jean B. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataon po talaga na we feel na wala talagang makaintindi sa atin, di po ba? O walang nakakaalala sa atin. We remember people, but people, they don't even remember us. Ano? Pero may isang katotohanan, hindi po kailanman nagbabago. May Diyos po na lubos na nagmamahal sa akin at sa iyo. Ang kanya pong pag-ibig ay hindi po nakabatay sa ating nagawa, kundi sa kanyang likas na pagmamahal. Sabi nga sa Jeremiah 31:3, inibig kita ng walang hanggang pag-ibig. Narito po ang awiting May Nagmamahal Sa'yo.

That's the song May Nagmamahal Sa'yo. At ito po ay inawit ni Sister Janice Patillas. Our next song naman ay song request ni Lieutenant Colonel Denden Natividad. He requested the song entitled Sa Isang Sandali. Alam niyo, habang abala po tayo sa mga gawain at responsibilidad sa buhay, mga kaibigan, we are reminded na may isang dakilang araw na ating pong iniintay. Yan po ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Isang araw na magbabago po ang lahat sa isang iglap. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trompeta, ang mga patay ay bubuhaying muli. Narito po ang sa isang sandali.

That's the song Sa Isang Sandali. At ito po'y inawit ni Sister Kimberly Alcaraz. Bago po natin marinig ang sunod na song request, I wanna take this time to greet Kin Jamil Discaya. Sila daw po ay nakasubaybay all the way from Pamas, Palawan. Ayan, happy, happy Thursday po sa inyong lahat. At pinapabati po niya ang ating mga kapatid na nagtatrabaho po sa construction doon. Sila Kuya Roderick, si Kuya Cabs, Kuya Rick, Kuya Nonoy, Kuya Elmer, at Kuya Mi. Sila daw ay nakasubaybay habang nagtatrabaho. Ayan, we praise the Lord na kayo po ay nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po ay patuloy kayong palakasin ng ating Panginoong Diyos. Ano, thank you so much for your service. Our next song naman, mga kaibigan, is entitled How Beautiful. Ito po ay isang napakagandang awit na pagpapaalala sa atin, ano, na kahit magkakaiba po tayo ng kwento sa buhay, magkakaiba po tayo ng edad, magkakaiba tayo ng upbringing, ng pinanggalingan, pinag-iisa po tayo ng ating Panginoong Hesukristo bilang isang pamilya. Sa kanya pong iglesia, mga kaibigan, ano, natututo tayong magmahal, maglingkod, at magpalakasan sa pananampalataya. Sabi nga sa 1 Corinthians 12:27, kayo ang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Narito po ang awiting How Beautiful.

That's the song How Beautiful, at ito po'y inawit ni Sister Angela Baidid. Our next song is entitled Jesus Can Do It All For Me. Alam nyo mga kaibigan, sabi po sa Philippians 4:13, this is a very popular verse for a reason. Sabi dito, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Alam nyo, ang ating pag-asa ay nasa Panginoon lamang mga kaibigan. So let us be reminded by this song, Jesus Can Do It All For Me.

Ating pong napakinggan ng awiting, Jesus Can Do It All For Me. Alam nyo, that song, mga kaibigan, it reminds us na walang problemang napakalaki para po kay Jesus at walang pusong napakalayo na hindi po niya kayang abutin. So let us keep our faith burning, mga kaibigan, because Jesus can do it all for us. Our next song naman is entitled, Do They See Jesus In Me? Sabi nga sa Galatians 2:20, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting, Do They See Jesus In Me?

That's the song, Do They See Jesus in Me? At ito po ay inawit ni Sister Michelle Agbu. At dito po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. For our last song, makarinig po tayo ng awiting pinamagatang I Got Jesus. Sabi nga sa Philippians 3:8, itinuturing kong walang halaga ang lahat kung ihahambing sa higit na dakilang pagpapalang makilala si Kristo na aking Panginoon. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Happy, happy Thursday mga kaibigan, and I pray that you will be blessed by the song I Got Jesus.

Dear Doc Rome, nangyari ito maraming taon na ang nakakaraan nang mapulot ko ang isang sobre na naglalaman na salaping nagkakahalaga ng 10,000 pesos sa labas ng aming opisina malapit sa parking lot. Sigurado ako na walang nakakita sa akin na napulot ko ito sapagkat walang mga tao at sasakyan sa paligid. Kaya itinago ko po ito. Subalit nang dumating ang aming boss, ay hinahanap niya ang sobreng nahulog daw sa kanyang sasakyan ng nakaraang gabi. Kaya ang buong opisina, ang aking mga kaopisina at ang gwardiya ay naghanap sa paligid. Nais ko na sanang ibalik, subalit nakaramdam ako ng biglang pagkatakot at kahihiyan. Kaya nagsawalang kibo na lang ako. Nang wala silang makita, ay ipinagwalang bahala ng aking boss ang kanyang nawawalang pera. Subalit Doc Rome, mula ng araw na yon at hanggang ngayon ay nakakaramdam ako ng guilt o patuloy na nakukonsyensya ako sa aking ginawa. Lagi kong idinadalangin sa Diyos na ako'y patawarin. Subalit hindi mapawi ang aking guilty feeling hanggang ngayon. Pagpayuhan po ninyo ako, Doc Rome. Ano po ang dapat kong gawin? Salamat po sa inyong pagbibigay pansin sa text kong ito. Gumagalang, Mr. Guilty Conscience. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, Usapang Senior.

Magandang araw po sa inyong lahat. At patuloy kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Sinyo. Welcome po sa araw na ito. At nais kong batiin kayo sa ating programa, lalo tigit ang taga-International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Welcome po sa program. Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA din. At shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome and how are you? I hope you're doing fine and sana ay patuloy tayong nakakaranas ng mga pag-ibig at pagkapala natin, Panginoon. Kayo pong lahat, welcome. At nice ko rin bati and of course ang ating mga kaibigan na sina Luz Pusing, welcome po. At gayon din si Lucy Quiabang, maraming salamat po sa inyong magagandang text sa akin. Ging Gloria Martiliano, welcome po. Mary Grace Acosta Olpindo, Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayan Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Welcome po sa araw na ito. At gayon din ang ating mga kaibigan dito sa Philippine International Church of SDA sa campus po ng Adventist University of the Philippines. Welcome mga ka-senior, ang Senior Citizens Association ng Philippine International Church. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong patuloy na ministry, no? At patuloy tayo dapat na magpakalakas at patuloy tayong umawit. Salamat po sa maganda nating concert

Textmates, Ilyobi Cabañez. Kumusta po? And thank you. And Rebecca Ibora, Leti Sampang. Ayan din si ang ating mga senior citizen naman dito sa Puting Kahoy, dito sa Silang Cavite, no? Na si ang ating mga nais kong batiin na ating mga purok leaders, si Liling Lumagda, si Absti, si Inday Onyate, Remy Bayan, kumusta po? Kasama dyan si Ma'am Eve Alcoriza, Lai Lasso, Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyd Venosa, Feli De Leon, at of course lahat ng mga members ng ating Silang Puting Kahoy, Silang Senior Citizens Association. At meron din tayo mga kaibigan from, of course, Morning View Seventh-day Adventist Church, ang ating home church at ang ating number one supporter at saka mga prayer natin warrior. Maraming salamat po sa inyong mga support. Meron din tayo Morning View Subdivision Charobics Team. Welcome po everyone. At patuloy tayong magsumigla, patuloy tayong magpalakas, at sa lahat ng ating mga outreach, tayo po ay patuloy na maging bahagi, no, ng bilang pagbabago, pagtutulong ng buhay ng ating mga kapwa. Marami pong salamat sa inyong kasiglahan. At nice ko rin batiin si Corazon Hernan ng Kabading SDA Church, Antipolo City. At of course, lahat ng senior citizens ng Barangay Inarawan, Antipolo City. At shout out to Captain, Barangay Captain Rick Bautista. Thank you po sa inyong suporta at sa ating mga senior at sa inyong mabuting pamumuno dyan po sa Antipolo City, dyan sa Barangay Inarawan. At shout out to my BFF Patrick Gonzalez and family. Welcome po. Kumusta po kayo ngayon? At ang ating pong mga babatiin na lang natin na sila throughout the program, yung iba pa nating kaibigan. At ang ating pong programa ngayon o ating ang ating episode ay may magandang text, no, na sa tingin ko ay marami na tayong makakapag-relate, no, makaka-relate kasi tawagin natin sa pangalang Mr. Guilty Conscience. Talaga po, pagka po guilt ang ating nararamdaman, nako, malaki pong pasanin, no, nasa dibdib natin 'yan, na ang kanyang suliranin ay matagal na nangyari, no, pero paano kaya niya, no? Biro mo, sa hinabahaba ng mga panahon na yun, hanggang ngayon ay may guilty conscience, although lagi na niyang naidalangin niya sa Panginoon na patawarin sana siya, pero hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin siya ng nakukonsyensya pa rin siya. Kaya ayan po ang tutunghayan natin at tingnan natin, no, ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan at ano po ba talaga ang dapat nating gawin. Kasi kung magkaminsan may mga ginagawa tayong pagkakamali o pagkakasala na hindi na natin minsan na hinihingi ng kapatawaran dahil kumakaminsan parang hindi naman pinapansin ng ating kapwa o kaya kinakalimutan na lang natin. Tingnan po natin ang tama at wastong pamamaraan para natin na talagang maranasan ang tunay na kapatawaran, maranasan natin yun, at tunay na kapayapaan, at ano ang dapat na paraan kapag tayo ay nasa gitna ng ganitong pagsubok o kaya shall we say mga pagkakasala. So ayan po ang ating tutunghayan. Kaya welcome po ano man ang inyong ginagawa, saan man kayo naroon, kung kayo nasa tahanan o kaya nasa mga lansangan, naglalakbay, mag-ingat po

tayo, yung mga nagda-drive, kayo din po, stop, look, and listen, okay, sa paligid. At higit sa lahat, ano yung ating, ano, yung ating natural, ano natin, ito yung natural remedy natin para sa ating mabuting pangkalusugan, yung water. Uminom po tayo ng tubig habang tayo ay sumusubaybay sa ating programa. So, dyan lang po kayo. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior na inyong mapapakinggan at mapapanood tuwing araw ng Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At ngayon po ay tutunghayan natin ang kwento o yung hinihiling, no, na bigyan natin ng payo, no, yung karanasan na to ni Mr. Guilty Conscience. Okay, so yung pong kanyang karanasan, matagal na nangyari na talagang kung tutusin, pwede mo nang i-short circuit yung ano, yung nagawa mong pagkakasala, na nakapulot ka ng pera na wala namang nakakita at itinago mo na lang. Tapos nung hinahanap, gusto mo na rin sana ilabas, kailang nangibabaw naman ang iyong kahihiyan, nahihiya ka na dahil hindi mo kaagad isiniwalat o hindi mo kaagad ibinalik, at syempre natakot ka na rin, no, sa magiging consequence, kaya tumahimik ka na lang. Pero ang pinakamahirap yung dala-dala mo hanggang ngayon, yung guilt feelings na yun, na talagang nako, napakahirap po yun na dalhin talaga. Ako po na sa inyong kalagayan, talagang pareho ganun din po talaga. Nako, hindi ko alam siguro ang mararamdaman ko. Although tama po yung inyong ginawa, no, naghumingi na kayo ng tawad sa Diyos, tama po yun, pero kinakailangan po, okay, ito ang requirement kasi to, eh, kung kanino tayo nagkasala, dapat po ay hihingi rin po tayo ng tawad. Tama po yun sa Panginoon. Pero saludo po ako sa inyo sapagkat inaamin po ninyo na talagang ano, na nag-guilty kayo. Kasi pagka kayo'y guilty, ibig sabihin, ano po kayo, pasalamat kayo at tinatanggap nyo yung inyong pagkakamali o pagkakasala. Dahil ang ano po yan, ang pagiging guilty po, gawain po ng banal na espiritu yan, eh. Ayan yung parang nerve na sa mga daliri natin, pagka nakahawak tayo sa mainit na ano, na kaldero, mapapaso tayo. Ayun po yung trabaho ng Holy Spirit. Kinoconvict po tayo. Kasi kapag hindi, wala yung Holy Spirit, nandun lang yung daliri natin sa mainit, no? Pero wala lang, nandun lang, hindi tayo napapaso dahil ibig sabihin ay hindi tayo nakakaranas ng pakikisama ng Holy Spirit at tinuturuan tayo, no? Hindi tayo nakakaramdam na nakokonsyensya tayo sa ating ginawa. Kaya napaka nais ko rin saluduhan kayo at naging tapat po kayo at pinagkatiwalaan niyo po ang inyong lingkod na sulatan, bagamat talagang nararamdaman ko po na napakahirap po na inyong kalagayan, no. Kaya sabi rito, dapat kung naihingin na ng tawad sa ating Panginoon, no, ay kinakailangan maayos din po ninyo doon sa taong nagawa niyo ng pagkakasala. Dahil po, iba po yun, no? Dahil sabi nga, the only way for you to clear up those guilt feelings is to make things right again. Dapat po, itama natin. Kasi po, ang mali po, talaga pong mali ang kasalanan na dapat nating itama at ihingi ng tawad, lalo na doon sa pinagkasalaan mo, doon yung sa iyong boss na shall we say na pinagano mo, pinagnakawan mo ng pera, although hindi mo sinasadya sana, pero nang ibabaw kasi yung kahinaan natin. Na ganun po, marami pong pagkakataon na ganun po yung ating nagiging karanasan. Pero sinasabi po sa Proverbs 28,
13. Alam po di ba ninyo, no? Sa Proverbs 28:13, sabi rito, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsuway o pagkakasala, hindi sasagana. Ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. Proverbs 28:13. Ayun po, tama po. Pwedeng short circuit nyo na nga yun kung tutusin. Pwede nyo nga ng ano yun. Baliwalain yun, kalimutan yun, napakatagal na. Tapos, sabi nyo, nangyari na matagal. Tapos, baka yung boss mo, binaliwala na yun, hindi na niya inuungkat. Kumbaga sa ano, nakalimutan na niya. No? Pero, yung ginawa mo, okay, na pwede mo rin sabihin na, oh, anyway, nakahingi na ako ng tawad sa Panginoon. Tama na yun. Wala na yun. Hindi po ganun. So, dapat, tama, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pero kapag tayo nagkamali, no, sa ating kapwa, dapat pag-anohin po natin, humingi tayo ng tawad sa Kanya. At saka hingiin natin, no, na ayusin po natin sa Kanya, ituwid po natin at tanggapin po natin na handa tayong bayaran, no, handa nating ibalik, no. I'm sure ayun po 'yung inyong gustong mangyari ngayon, ibabalik. Anyway, 10,000 o kahit pagkano pa po 'yun, kahit nga siguro 10 piso basta hindi ka naging tapat, eh dapat po talagang ano, linisin natin ating konsyensya, no? Dahil hindi naman niya sa malaki, ano, ang pinag-uusapan po dito yung ating pagiging tapat at malinis ang ating budi, no? Okay, malinis sa ating puso. Kaya rito, ang payo, okay, na dapat talaga doon sa pinagkasalahan mo, lalapit ka at hihingi ka ng tawad. Alam ko, napakahirap gawin to. Napakahirap kasi pwedeng ang konsekwensya ni magalit sa yung boss o tanggalin ka sa trabaho, isisante ka. O kaya I assume na hanggang ngayon ay siya pa rin ang boss mo, no? Kasi parang ayun ang aking pagkakabasa sa yung kwento na hanggang ngayon kasama po rin siya. Napaka ano po yun, mabuti po yun dahil may pagkakataong kang ano siya, lapitan, no? Kaysa naman yung hindi mo na mahanap at mabuti nga na andyan pa, no, kung tutusin. Kaya pwede mong ano, ang pwedeng gawin, ito ang mapapayo natin, no? At ito ay yung tama, no? Ito po ay naayon sa banal na kasulatan na dapat una na lumapit ka at aminin mo, humingi ka ng tawad at sabihin mo na willing kang ibalik mo yung nawala, yung perang yon na yung nakuha, no? At alam niyo po ba sa banal na kasulatan, kung mababasa natin sa Leviticus 5:16, yung ano, yung practice po ng mga ano, no, ng mga Israelites pag nagkasala, halimbawa nagkautang o kaya nag kinukumuha ng mga hindi sa kanila, ang pag binabalik po yun, binibigyan po nila ng ano, ng porsyento, na ibig sabihin tinutubuan nila para talaga, I'm sure you're willing to do that, di ba, para naman yung bang masulit. Naalala ko yung si Zacchaeus, yung kwento ng ano ni Zacchaeus, 'di ba, yung maniningil ng buwis, no, nung makilala niya ang Panginoon, kasi yung mga tax ano collectors noon talagang hindi ano, talagang ano, hinuhututan at saka dinadaya yung mga tao, no, sa kanilang taxes, naniningil na sobra-sobra. Pero nung makilala ni Zacchaeus ang ating Panginoon, sabi niya ibabalik ko at idodoble ko pa, ibabalik ko ng doble. Ayun. Pero dito, hindi naman kailangan doblehin. Ang sinasabi lang rito, maganda rin pakikipag ano yun,
kasundo na willing kang ibalik at willing ka ring tubuan yun. That's one way. Pero ang problema, no, kung magkasundo kayo, pero kung sakali, ito naman ang consequence, hindi naman naging understanding ang boss mo pag inamin mo sa kanya, di nagalit, pwede kang ipapulis, pwede kang ipakulong, di ba? Pwede kang ipakulong ng ganun. Kaya, anong gagawin natin? So, baka na-threaten na yung trabaho mo dahil pagiging tapat mo. Ang tama pong dapat gawin, no, ay although talagang mahirap ito, ay dapat gawin mo at maniwala ka, no, na mas mabuti ang humingi ka pa rin ng tawad, tanggapin mo, kaysa yung habang buhay mong ano yon dala-dala yung ano mo, yung guilt feelings mo. I'm sure ay nararamdaman mo ngayon kasi talagang napakabigat yun, no, na hindi ka matatahimik. At sabi nga sa Proverbs ay yung mga tao raw na tinatalikuran yun, no, who conceals o tinatakpan ang kanyang mga kasalanan daw ay hindi magano, hindi magpo-prosper. Ibig sabihin, hindi ka lalago at hindi ka pagpapalain. Ayun po. Kaya kung ano man ang mga consequence, and I hope at I'm sure kapag ka sincere ka, ang iyong boss ay I'm sure ay mauunawaan ka. At wala pong imposible sa Panginoon. Idalangin nyo rin sa Panginoon. At tutulungan din tayo natin, Panginoon. Kaya, kahit na magalit siya, okay? And, okay? At hindi ka sabihin na, hindi kita patawarin. O, yun ako. Ayun po. But you can still know that you have done everything you can to make things right again. Ayun po. Ang mahalaga po ay nagawa mo yung tama, nagawa mo yung matuwid, nagawa mo yung kalooban ng Diyos, no, bilang kanyang anak. Ayun po ang mahalaga rin. And you can still at mawawala na yung ano mo, guilt feeling mo. Kaya dito may promise sa atin nating Panginoon, no, na sa 1 John 1:9. Ito po ang tandaan natin, 1 John 1:9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, 1 John 1:9. Ayan po ang pangako ng Panginoon. Kung tayo'y tapat at tapat din siyang na magano tayo na ipahayag natin ating mga kasalanan, tapat din siya na magpapatawad sa atin. So, ayun po ang aking maipapayo at para po sa ating lahat, napakahalaga po yung paghingi ng tawad sa lahat ng ating pagkakamali, maliit man o malaki, alam man o hindi, naalala o hindi. Naku po, napakahalaga po yan dahil sa judgment po o sa paghuhukom po, titingnan po yan ng ating Panginoon, malakikita po niya, pati yung mga hidden things, yung mga hidden nating mga kasalanan na hindi, wala nakakaalam, tayo lang, kala natin, hindi malalaman, alam po ng ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon po, tinatawagan po tayo na tayo'y magpatuloy na maging tapat, malinis at matuwid sa kanyang harapan, no? Huwag na po natin isipin yung sasabihin ng mga tao. Ang mahalaga po, matuwid tayo sa kanyang harapan. So, sana ay patuloy mo idalangin ang iyong sarili, ang iyong boss, ang iyong pagkakamali at sana po ay sa malalo't madaling panahon ay magiging tapat ka na hihingi ng tawad sa kanya
para maalis na po ang inyong daladalang konsyensya o guilt feeling. So, pagpalain po kayo na ating Panginoon. Magbabalik po ang simula, usapang senior.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios at kayo ay nakikinig tuwing Webes at Linggo. Matutunghayan po ninyo programang to 10 to 11 a.m. Huwag po ninyong kalilimutan. At tayo po ay nais kong i-welcome kayo sa Senior Wisdom. Okay? Ito po ay wisdom po. Pag sinabi po yung wisdom, galing po sa Panginoon, no? Kaya yung paggaling sa Panginoon, ayun po yung nakatala sa banal na kasulatan. Pagkagising po ninyo kaninang umaga, may tanong po ko. Ano po ang inyong inaasahang mangyayari sa inyong araw, sa buong araw ninyo? Naisip niyo po ba yun? Marahil iniisip niyo, meron akong aaten na party, birthday party ng kaibigan ko. Anniversary pala namin, mag-asawa. Anniversary pala namin. Kaya, ano pa ba? Merong graduation, di ba? Maraming pwedeng tayong maisip araw-araw na pangyayari. Pero alam po ba ninyo, meron tayong lagi isang bagay bilang mga Kristiyano na hindi natin naiisip na dapat ay laging nandun sa ating isip. At yun po yung Christ's second coming. Sa banal na kasulatan, ayun po tiyatawag na the Lord's Day, no? Yung tiyatawag na the Lord's Day, or yun yung ikalawang pagdating na ating Panginoon. Kaya dito nga sa ating banal na kasulatan, alam po ba ninyo, sa Old and New Testament na banal na kasulatan ay binanggit na 1,845 references. Ibig sabihin na mga teksto, versikulo tungkol sa Christ's second coming, ang kanyang ikalawang pagparito. Naiisip niyo po ba? Kasi talagang ganung kahalaga yung Christ's second coming. Kahit lang sa Old as a New Testament, dito lang from Matthew to Revelation, 318 times, no, na minention yun sa 260 chapters. No? Sabi nga sa New Testament, 260 chapters, 318 times daw na binanggit yung ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Naiisip na po ba natin? At alam natin, anytime darating ang Panginoon, binuksan ang pag-uusap nato, sapagkat nais ko po simula ngayon ay magkakaroon tayo ng series o na pag-aaral, mga kwento at mga paglilinaw ayon sa banal na kasulatan kung ano ang kahalagahan ng ikalawang pagparito ng Panginoon. Alam po ba ninyo bakit darating muli ang Panginoon? Of course, ayan po ay pangako niya. Siya mismo nangako niyan. At yan po ay bahagi ng kanyang plano ng kaligtasan natin. Tandaan po natin, mula ng nilikha, bago pa nilikha ang salibutan, mahal na tayo natin, Panginoon. Kaya gusto niya lahat tayo ay huwag mapahamak. John 3:16, "For God so loved the world." Mahal na mahal tayo nating Diyos. "That He gave His only begotten Son," yung ating Panginoong Heso Kristo, "para iligtas tayo." Tandaan po natin. At ayan po yung sinasabing kaligtasan, no, na ibibigay sa atin. Kaya tandaan po natin, naging abala tayo sa salibutan ito. Okay? Okay lang po yun. Pero nais ko po, mula ngayon din sa programang Simula, sisimula natin yung series ng pag-uusap natin tungkol sa ikalawang pagparito natin, Panginoon. Kaya tuwing ayon po yung ating magiging segment sa Senior Wisdom.
tatalakayan po natin ang malapit na pagbabalik natin, Panginoon. Kasi para sa akin, napakahalaga to. Dahil ang sanlibutan natin ngayon, talagang ano na, competitive, nakaka-enjoy na, nakaka-enjoy din, at saka nakaka-distract na rin. Para bang punong-puno na ng, ano, ng excitement ng sanlibutan. Kaya hindi na natin naisip na darating na pala ang Panginoon. Ano po ba yung pagdating ng Panginoon? Yun yung end of the world. Ayun yung maliwanag na end of the world, dahil tatapusin na, no, ng Panginoon sa kanyang pagdating, kalawang pagdating, ang sanlibutan to. Lilinisin na niya ito, pupuksayin na niya ang lahat ng kasalanan. Sana po lagi natin naiisip yan, na pagdating na ating Panginoon, handa tayo na makakasama tayo sa kanyang dadalhin sa langit na bayan na kanyang inihanda sa atin. So, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magbabalik po ang simula, usapang senior.

Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dumako na sa ating prayer time. Tayo po ay mananalangin. At patuloy natin idadalangin ang ating mga may mga request tayo dito sa ating list at para po sa kanilang request for prayer para po sa total healing. Okay? So, nais ko rin pong hilingan ang bawat sa atin na sa inyong private prayer, sa personal prayer, pakisama rin po ang mga iba natin ditong mga kaibigan at mga kasama na at kababayan na humihiling ng kanilang panalangin sa bawat sa atin. Kaya ang mahalaga po ay magtiwala lang po tayo kapag tayo nananalangin sapagkat ano raw ang tunay na nagbubukas daw ng ang susi, no, sa ating langit, no, ay yung ating pananampalatayo, yun po yung talagang nagbubukas ng damdamin o ng awa at biyaya na ating Panginoon, yung ating pananampalataya. Kaya ngayon po, inanyahan ko po kayong samahan ako sa isang panalangin. Kaya sumandali po tayong tumahimik at marahil itigil natin ating ginagawa pansamantala. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa muling pagkakataon na ibinigay niyo sa bawat sa amin na narito kami lumalapit na may pagpapakumbaba at patuloy na itinataasan yung dakilang pangalan sapagkat walang ibang pangalan sa ibabaw na sanlibutan ito na makapag papagaling sa amin at makapagliligtas kundi ang yung dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa oras na ito, Ama, nananampalataya po kami at patuloy kaming nanghahawak sa inyong mga pangako sa amin. Ang inyong pangakong kailanman ay hindi nyo kami itatakwil at pakikinggan nyo kami at hindi nyo kami iiwanan magpakailanman hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Kaya sa oras na ito, Ama, narito po ang mga pangalan ng iba naming mga mahal na kaibigan, kababayan, mga kapatid na humihiling na inyong total healing. Kayo lamang ang aming dakilang manggagamot na magpapagaling sa amin. Kaya nais po namin hilingin naman naloobin po ninyo na patuloy po ninyong bigyan ng patuloy na kalusugan, patuloy na kalakasan, at patuloy na magandang pakiramdam ang aming mga kapatid na sina Maricar Bartolome, ang magkapatid na Samantha at Jordan Ocasla, si Lucy de Guzman, Ama. Tulungan din si Waylene Lorenzo, Gemma Molina, kasama ang aming kaibigang si Lydia Elijah na ngayon ay nasa pagamutan at patuloy na nakakaranas ng karamdaman niya. Gayun din si Ivy Ray, alam po ninyo ang kanyang kalagayan, kaya nais po namin, Amang, haplusin niyo na inyong kamay ng kagamutan at higit sa lahat ng inyong kamay ng pagpawi ng mga kahirapan at pagpawi ng mga pagsubok na aming dinaranas kasama ang aming mga karamdaman. Nais din namin, Amang, isama sa dalangin ang sanggol ni Lai Buban Delaja na nasa ICU. Ang babying ito, Ama, ay nagmula sa inyo. Ito po ay inyong biyaya at inyong handog sa kanilang pamilya. Sana, Panginoon,
loobin po ninyo na gumaling sa lalo't madaling panahon ang babying ito nang sa gayoy patuloy nilang maranasan ang galak at higit sa lahat ang inyong biyaya na ibinigay sa kanila sa pamagitan ng sanggol na ito. Tulungan din ang aming mga kaibigan na sina Patrick Gonzales at ang aming kaibigan na humihiling ng inyong patuloy na basbas sa kanilang pamilya, ang pamilya ni Patrick Gonzales, sa kanyang mga gawain, negosyo at mga tao na kanyang pinaglilingkuran at naglilingkod sa kanya. Tulungan siya, Panginoon. At nais ko rin ilapit ang aking kaibigan na si Tess Hael sa kanyang patuloy na karamdaman na humihiling, Ama, na biyayaan pa siya ng inyong buhay nang sa gayon ay patuloy niyang makasama ang kanyang mga mahal sa buhay at higit sa lahat makapaglingkod siya ng patuloy sa inyo. Tulungan din ang gawain ng ating tawag na Church Building Project sa Bustos, Bulacan. Nais namin, Amang, idalangin ang bahay sambahang ito na ipinatatayo. Tulungan ang mga nangunguna, gayon din ang kanilang mga pangangailangan. At alam namin ang bahay sambahang ito ay kumatawan sa inyong katawan. Kayo ang ulo na iglesia ito, kaya nais namin, Amang, itagubilin ito, pagpalain at patuloy itong basbasan nang sa gayon ay marami pang mga kaluluwa ang magpatuloy ng paglapit sa inyo, pag-aaral ng banal na salita at higit sa lahat ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na inyo ipinangako sa bawat isa sa amin. Marami pa kami, Amang, mga kahilingan, subalit hindi na namin may babanggit. Gayun din, narito ang bawat isa sa amin na mayroong mga sarili-sariling mga nararanasang pagsubok, nararanasang mga sirkumstansya sa buhay. Subalit kami na nampalataya na inyo kami tutulungan. Sampu na aming mga mahal sa buhay, ang aming mga tahanan na kinatatawanan, anuman po ang aming mga dinaranas ngayon, pinagdadaanan, natagubilin namin sa inyo. Patuloy po ninyo kaming buhatin, tustusan ng pangailangan, kupkupin na inyong biyaya at tulungan kami na patuloy namin maging maipakita sa inyo ang aming pananampalataya at patuloy kami gumawa ng naayon sa inyong banal na kalooban. Tulungan kami at inaasahan po namin na patuloy niyong diringgin ang aming mga dalangin at inaasahan namin ang inyong kasagutan. Hindi alang-alang sa aming, kundi alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Purihin po ang Panginoon sa ating pagsasama-sama sa oras na ito sa ating programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Tandaan po natin, ang ikalawang pagparito natin, Panginoon, ay isang matibay na katotohanan na dapat tayo'y mabuhay na may wastong kabanalan at patuloy tayong naghihintay ng kanyalawang pagparito. Sana po ay lagi nating maalala na any moment sa bawat panahon na ating buhay sa lupang ito, tanda natin ang lupang ito ay hindi natin tunay na tahanan. Ang tunay nating tahanan ay yung tahanang inihanda natin Panginoong Jesus sa langit na bayan, na makakasama natin siya magpakailanman sa buhay na walang hanggan. Kaya marami pong salamat at patuloy kayong inaanyayahan hanggang sa susunod, at salamat din sa ating mga kaibigan sa likod ng programang ito, Pastor Nerio Caranza, ang aming station manager ng AWR Manila, gayon din si Andy Joaquin, Reza Nabor, si Jonah Bayog, El Wilmer Estrito, Irina Sidao, at higit sa lahat, kayo po na nakisama sa programang Simula Usapang Senior. Tandaan po natin, ako po ang inyong kaibigan Doc Rome Barrios na nagsasabing ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Hanggang sa muli, God bless everyone.

0: É isso.
1: Isang masayang-masayang araw po sa lahat ng atin pong mga kapamilya na patuloy pong sumusubaybay sa atin pong programa. And welcome to another inspiring episode of Usapang Pampamilya. Atin pong binabati ang lahat po ng ating mga online viewers sa atin pong mga social media pages, AWR Manila 89.1, sa atin pong mga drivers, mga magulang na nakikinig sa atin pong programa sa radyo. Welcome po sa ating programa sa araw na ito. Atin din pong binabati po ang lahat ng ating pong mga viewers sa Family Hope Radio and Palawan Mission Online Family. Kasama po natin ngayon muli ang inyo pong Kuya Leonard. At gayon ay meron po tayong bisita ngayon na siyang makakasama natin sa isang oras na talakayan at usapang pampamilya. Kuya Michael.
2: Good morning, Kuya Leonard. Amin din pong in-extend ang amin pong pasasalamat sa atin pong mga city and municipal links sa kanila pong pagsusubaybay sa araw na ito. Ganon din po yung ating pong mga mahal na mga

0: live sa araw po na ito. Nang magkagayon, hindi lamang po kayo ang mabless sa ating pong pag-uusapan, kundi pati na rin po ang maaabot ng inyo pong mga Facebook posts. So atin pong sisimulan ang isang napakagandang episode sa araw na ito.
1: Yes,
0: Kuya Michael, no, napakaganda ng ating topic today.
1: Yeah, napapanahon.
0: Yan, we are very excited to share ng ating pong topic for today. And before anything else, at bago po tayo magpatuloy sa atin pong gagawing talakayan, ay aking pong inaanyayahan ng lahat na tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, lubos po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa buhay at kalakasan na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Maraming maraming salamat po Panginoon sa another episode na inyo pong ibinigay, isang muling pagkakataon na upang aming makasama ang amin pong mga kapag-asa, mga kapamilya na patuloy pong sumusubaybay sa amin pong programa. Ngayon po, Panginoon, nais po namin italaga sa inyo ang amin pong pag-aaralan, ang amin pong pag-uusapan, na nawa maging blessing po sa lahat ng amin pong mga viewers at lahat po ng aming listeners sa AWR Manila. Maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings na inyo pong patuloy na ipinagkakaloob sa amin, at gayon din po sa lalong higit sa amin pong mga tagapagsubaybay, kung sila man po ngayon ay naghahanda ng tanghalian o sila man po ay nagmamaneho, bumabiyahe, at kung saan man po sila naroroon ngayon, patuloy naming dalangin ang inyo pong mayamang bendisyon at pagpapala sa bawat isa sa kanila. Maraming maraming salamat po sa lahat. Ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So ngayon po, bago po tayo dadako sa atin pong trivia of the day, ay akin munang ibinibigay ang panahon para sa isang tanging awitin.

0: ating pinasasalamatan ang ating narinig na awitin na nagbibigay ng mensahe na ating ipagkaloob ang ating tiwala sa ating pong mahal na Panginoon. Kaibigan, alam mo ba na sa ayon sa pag-aaral ng faith and mental health, maraming mga tao na pagka sila ay mayroong mga krisis na nararanasan, sila ay lumalapit sa Panginoon. Madalas, kaibigan, sila talaga ay nakararanas ng katatagan at kapayapaan sa kanilang buhay. Ang pagtitiwala ay isang magandang gawain, lalo higit ito ay nakatutulong upang ikaw at ako ay makapanagumpay sa mga kawalan, sa kahirapan, sa problema sa buhay at ating masumpungan ang kalakasan at pag-asa na ating hinahanap.
1: Yan. Kaya mga kapag-asa sa lahat ng ating mga kapamilya, kung mahirap man ang ating karanasan sa buhay, ano po ang ating ginagawa? Meron tayong iba't ibang mga struggle sa buhay, di ba? Merong mga nagkakasakit, merong mga lumilisan sa ating mga mahal sa buhay, or marahil ito ay relatable sa ating lahat, marami po ang merong problema sa pinansyal. Mga bayarin sa eskwela, mga bayarin sa tubig, kuryente, o iba't iba pang mga bayarin. Ngunit ano ba ang mga pangako na binabanggit ng Bible na yung pinanghahawakan nating malimit? No? Meron ba kayong mga Bible verse na kapag naaalala ninyo ito ay nagbibigay sa inyo ng kalakasan at nagbibigay ng inspirasyon sa Panginoon?
0: Alam mo, Kuya Leonard, yeah. Bawat tao, iba pala yung pag-respond dun sa mga problemang nararanasan. Mm-hmm. Pero isang bagay yung nananatili. Pag tayo pala ay merong pananampalataya, anumang bagyo, Kuya Leonard, na ating mararanasan, talagang mapapanagumpayan.
1: Oo, yun. Minsan kasi sa atin talaga, Kuya Michael, no? Yung bilang isang Christian country, yung nilalapitan talaga natin sa panahon ng mga trial sa buhay natin, walang iba kundi ang Panginoon talaga.
0: Correct.
1: Bilang tayo ay mga manampalataya. Gayon din, kahit ano pa ang relihiyon na Kuya Michael, di ba?
0: Yeah.
1: Kung ano man ang Christian, kung saan mang Christian denomination tayo na bilong, ang takbuhan natin pag tayo ay mayroong mga iba karanasan na kagaya nito, mga paghihirap sa buhay, talagang sa Panginoon.
0: Sa Panginoon pa rin lalapit.
1: Mm-hmm.
0: Pinaka endpoint ng buhay natin, sa Panginoon pa rin tayo lalapit. Mm-hmm. 'Yun ang pinakamaganda bilang tayo ay mayroong Panginoon sa buhay natin.
1: Kaya maaring sa ating mga kapag-asa na nandiyan ay bakit nga ba tayo nakakaranas ng mga pagsubok na kagaya nito, no? So, ang pinakamalaking tanong na maaring nating tanungin kapag may mga kahirapan tayong nararanasan sa buhay ay yung tanong na bakit.
0: No, bakit?
1: O, isang panahon, Kuya Michael, para din sa ating pong mga viewers and listeners, no, may isang nanay na lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, yung aking anak ay, yun nga, yung namatay yung kanyang anak. Sabi niya, bakit kaya, Pastor, na pinahintulot ng Panginoon na mamatay yung aking anak? Eh, kabait-bait ng aking anak. Walang bisyo at mapagmahal sa amin ng mga magulang. Tapos sumusuporta pa sa amin.
0: Oo. At saka sasabihin nila, bakit kami? Eh, ba't hindi na lang sa iba?
1: Oh.
0: Eh, kami naman ay mabubuti, mababait.
1: Oh.
0: Eh, yung daming taong masasama, ba't hindi na lang sa kanila? Ba't sa amin?
1: Oh. May mga ganong mga tanong minsan, no? Tayo, nagtatanong tayo, bakit kaya? Bakit kaya ako nagkakasakit? Iniingatan ko naman ng aking kalusugan. Ako naman ay nag-exercise. Bakit kaya ako nagkakasakit? Bakit ako ay nawalan ng trabaho? Kailangan ko ng trabaho. Bakit sa panahon pa ngayon na maraming pangangailangan, ako ay nawalan ng trabaho? Bakit merong mga struggle sa aking marriage? Mm-hmm. Bakit kaya kami palaging nag-aaway ng aking asawa? Marami kaming struggle. At bakit merong mga mahal sa buhay ko ang lumilisan sa pamamagitan ng kamatayan? Alam nyo, mga minamahal naming mga kapag-asa, the Bible doesn't hide the reality of suffering. Tayo po talaga ay nakakaranas ng mga paghihirap sa buhay na ito. Sapagkat, Kuya Michael, siyempre tayo ay nabubuhay dito sa mundo na makasalanan. No?
0: Puno ng kahirapan, puno ng mga pagsubok, puno ng pagdurusa, punong-puno.
1: Kahit nga sabihin natin na may ibang tao, Kuya Michael, na sabi nila, Bakit kaya kahit manampalataya ako, bakit kaya kahit ako ay may faith sa Panginoon, bakit nararanasan ko itong mga pagsubok na ito, no? Minsan may mga kaisipan kasi na dapat kapag ikaw ay manampalataya, dapat wala kang mga ganitong karanasan, wala kang mga paghihirap kasi kasama mo ang Panginoon, no? Ano kayo masasabi po doon na Kuya Michael?
0: Yung tanong na yan na why, Kuya Leonard, talagang maaring marami tayong sagot eh. Pero ang sagot lang ay matatagpuan lang sa banal na kasulatan. Napakahayag pala at napakalinaw sa Biblia yung sinasabi ng Panginoon. Ang naintindihan lang natin.
1: Yan. Kaya nga binabanggit dito no, sa John chapter 16 verse 33, "In this world you will have trouble." Hindi binabanggit ng Panginoon na in this world, comfort lang palagi yung nasa iyo. In this world, you will have trouble. Pero sabi ng banal na kasulatan, "But take heart, I have overcome the world." Minsan, mga kapag-asa, ang mga paghihirap sa buhay, hindi yan siya always a punishment no, na binibigay sa atin.
0: Correct.
1: Sometimes, yung mga paghihirap kasi sa buhay na nararanasan natin, Kuya Michael, minsan ay ano naman yan eh. Ang tawag dito ay mga consequences yan siya ng mga nagawa nating mga pagkakamali o mga maling decision din sa buhay, no? So minsan may mga pagdurusa o may mga sufferings tayong nararanasan na minsan tayo din naman ang
0: consequences.
1: Gumawa.
0: May resulta kasi may ginawa tayo.
1: Pero minsan may mga suffering na nararanasan tayo dahil din sa naapektuhan lang talaga tayo ba dahil sa maling desisyon ng ibang tao o marahil anticipated na mga events yung wala tayong control doon. Kagaya ng pagkamatay, mga aksidente na yan, hindi natin hawak yung buhay natin, dumarating talaga siya. Kasi sabi dito, we are living in a broken world. Other times, ang mga suffering pala is the test. Ito pala yung mga pag-test sa atin, no? Mga pagsubok to strengthen our faith. Or a moment God uses to bring us closer to Him. Kaya nga, di ba, Kuya Michael, minsan, may mga, kapag wala tayong nararanasang mga trial sa buhay, minsan nakakalimutan din natin ang Panginoon.
0: Lumapit.
1: Pag puro sarap ng buhay, minsan nakakalimutan natin mag-pray, di ba?
0: Pero the more na nararanasan natin ito, the more na lumalapit ka sa Panginoon, the more na lumalapit din ako sa Panginoon, ganun yung effect ng pagsusulit or itong suffering kasi inilalapit ako sa Panginoon.
1: Yun. So binabanggit sa Romans 8:28, "All things work together for good to those who love God and those who are called according to His purpose." Kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, bagaman minsan o kalimitan, walang kasagutan ang Panginoon, no? Sa hindi kapag may mga nangyayari sa buhay natin, tinatanong natin ang Panginoon, Kuya Michael, pero minsan parang tahimik ang Panginoon, walang kasagutan. Pero sa mga panahon na 'yon ay ipinapakita natin ang tunay at mature na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. So,
0: nga ay normal lang na maramdaman natin na overwhelmed tayo. O di kaya tayo ay natatakot, or galit ako, or ako ay nadi-discourage Kuya Leonard sa mga nararanasan ko. Pero sa Biblia pala Kuya Leonard, kahit yung mga godly person, talagang sila ay nakaranas din ng ganitong mga paghihirap sa buhay. Sa Biblia, nandyan si David, nandyan si Elijah, maging si Jesus Christ. Lahat na naranasan nila. Sabi nga ni David Kuya Leonard sa Psalms 10 verse 1, sabi niya, "Why, Lord, do you stand far off?"
1: Pakiramdam niya malayo,
0: malayo
1: yung Panginoon.
0: Yung Panginoon.
1: No?
0: Sabi niya, "Bakit, Panginoon, malayo ka?" Kay Elijah, nakaranas siya ng tagumpay, great victory. Pero later on, na-discourage siya. Nananalangin siya na, "Panginoon, pwede ba akong mamatay na lang?"
1: Na-depress siya.
0: Sa kabila ng ganung mga karanasan, maging ang ating Panginoon, nung ang kanyang kaibigang si Lazaro ay namahinga sa pamamagitan ng kamatayan, talagang kay Jesus sabi niya, normal lang makaranas talaga ng kalungkutan, ng sobrang mababa ang kalooban. Pero, in the end, pinapakita nito na lahat ng mga kwentong ito nagpapaalala sa akin na kailangan nating pagkatiwalaan ng Panginoon. Hindi tayo dapat mawala sa Kanya. Dapat pala, Kuya Leonard, nandyan ka pa rin sa tabi ng Panginoon. Mm-hmm. Kasi yung Panginoon, may pangako.
1: Mm-hmm.
0: Na sa kabila nito, meron akong pangako. Intindihin mo yung pangako ko. Mm-hmm. At para maintindihan mo kung bakit mo nararanasan ito.
1: Yeah, napakaganda po mga kapamilya, mga kapag-asa ang atin pong mga pinag-uusapan sa araw po na ito. Kaya nga Kuya Michael, no, ating ini-invite ang atin pong mga viewers sa Facebook na mag-comment sa atin pong Facebook Live sa araw po na ito ng ano ba ang mga struggles mo na napanugumpayan sa tulong ng Panginoon. Mm-hmm. Is it health struggles, it is financial, ito ba ay sa family? Huwag po kayong mahiya na i-message o mag-comment po kayo sa atin pong Facebook Live today. And pwede rin po kayong magpadala ng inyo pong mga prayer request para mamaya po ay ating mabasa at masama po kayo sa ating mga panalangin. So, binabanggit mo kanina, Kuya Michael, meron mga struggles kahit pala sa mga tao sa Bible, no? Kahit sila at kung sabihin natin, yung pananampalataya nila ay talagang mataas na yung yung pagtitiwala nila sa Panginoon, pero as human sila ay nakakaranas din ng kalungkutan. Minsan hindi rin nila nauunawaan kung anong mga panukala ng Panginoon sa kanilang buhay. At sila din ay umiiyak, no?
0: Yes.
1: Kahit si Jesus Christ pala, no, umiyak siya, no, in that instance. So, maaring ganun din ang maging ang struggle ng mga families na meron ngayon.
0: Yes.
1: Na kahit sa atin personal, sa mga pamilyang nirerepresentahan ng bawat isa sa atin. So, maaring tunay, hindi nga maaari, talagang totoo na ang buhay ay mahirap, napakahirap ng buhay. At ang bawat pamilya ay meron pong daladala na mga mabibigat na mga pasanin. Example po, no, sa marami po tayong mga kapag-asa na mga single parent,
0: no? Yes. Maraming problema talaga. Single lang, eh, no? Tapos, yung pamilya mo, papakainin mo. Baga, daming problema.
1: Tapos, ikaw lang ang magtatrabaho kasi wala ka namang katuwang na nakasama sa buhay, di ba? At lalong kapag, siyempre, kung ikaw ay isang single parent, Kuya Mike, ikaw ang tatayo bilang nanay, ikaw din yung tatayo bilang tatay. Eh, napakahirap yung ganon. Kaya we salute, we are praying for our single parents po na nandyan, na talagang tunay na ang Panginoon ay kayo ay, nangangako ang Panginoon, hindi kayo pababayaan. Gayun din, no, sa family, meron ding mga karamdaman. Minsan ay merong mga ama, merong mga parents, mga anak na nakakaranas ng cancer. At saka, minsan kapag mga ganitong karanasan, lalo na sa mga magulang, hindi nila, example, tataningan ng doktor, meron ka na lang 2 buwan na naiiwan para ikaw ay mabuhay, ay talagang yung anxiety
0: nandun na
1: nadala.
0: Kasi meron kang time limit. So kailangan ganito, makita mo siya, tapos dapat mo magawa ito, ay may clean na lang yung buhay mo. Talagang mahirap para sa isipan yun.
1: At saka sa mga anak, no, na lalong higit, Kuya Michael, yung nakadepende sa magulang nila na mayroong karamdaman, siyempre sabihin ng mga anak, paano na lang kapag mamatay ang aming nanay? Paano na lang kung mamatay ang aming tatay? Sino yung mag-aalaga sa amin? Lalong maliliit pa yung mga anak. Sino na lang ang susuporta sa amin?
0: Sa pag-aaral. So, hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral.
1: Yun.
0: Walang susuporta. Talagang yung anxiety, depression, mararanasan talaga.
1: Meron ding example, Kuya Michael, yung mga couples na nagsastruggle with infertility and grief of miscarriage. Ibig sabihin po, may mga couples na ilang beses na po silang nagtry na magkaanak pero na miscarriage, so ito ay nalalaglagan. Meron ding kagayan yan, wala pang anak. Kaya Michael, alam ko ang inyong prayer. Oo. Yung
0: prayer. Nananatiling panalangin.
1: Oo.
0: Pero isang bagay, Kuya Leonard, yung naiintindihan ko.
1: Yeah, oo.
0: Pag tayo nananalangin, tapos na, ibigay mo na sa Panginoon yan. Then, answer will come. Nga lang, di natin alam. Definitely, di natin. Hindi ko alam. Pero yung faith ko, sa kabila nito, yung faith, yung pinalalaki sa puso ko. Yung faith ko na yung prayers ko, talagang
1: may inihahanda ang Panginoon.
0: Yes, ganun talaga.
1: So, gayon din, may marami ding mga bata, no, na lumalaki o lumaki sa mga tahanan na na may conflict o inaabuso o mayroon ding galing sa mga broken families, no? Pag lumaki sila, mayroon parang kulang sa puso na sila ay lumaki na walang nanay.
0: Hindi nila kilala yung tatay nila, hindi nila kilala yung nanay nila. Kaya pag lumalaki sila, meron silang psychological effect talaga sa bata. Ganon yung epekto. Pero sa kabila nun, later on, maintindihan ko na may invitation pala yung Panginoon, Kuya Leonard.
1: Sige, titingnan natin mamaya ka, Kuya Mike, no? So kung titingnan natin itong mga na-share natin, Kuya Michael, na mga kwento, ito ay hindi katang-isip na mga... Ito ay nangyayari talaga in real life.
0: Yeah.
1: And... Merong ang invitation, yun na yung binanggit ni Kuya Michael, merong invitation sa atin ang Panginoon. Sa iba't ibang karanasan, hindi natin pwedeng sabihin kasi Kuya Michael na ay ang may mga problema lang, yung mga mahihirap, yung mga mayayaman, masarap wala. Siguro ang buhay nila. No,
0: na, yan yung mindset natin. No?
1: Kasi marami silang pera, wala sila sigurong mga problema. Alam nyo, minsan sa ating mga kapag-asa, no, ang tao, anuman ang kanyang posisyon, anuman ang kanyang naabot sa buhay, merong kanya-kanya tayong mga problema. Yes. Hindi lang magkakapareho talaga, no? Yung mga mahihirap na problema ng para sa pagkain. Makapag-survive. Ang mga mayayaman, marami mga problema din sa mga negosyo, may mga bayarin din.
0: Nababankrupt na pala sila.
1: Ganun din.
0: Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Puro na pala utang. Yung mga ganun.
1: May mga, di ba, may mga kwento din na Kuya Michael na dahil sa pag-abot ng kayamanan ay minsan napapabaya ng mga anak.
0: Pamilya. Hindi na nakikita. Oo. Yung mga ganun.
1: So may mga, hindi rin pala pwedeng sabihin na ay, ako, mahirap ako. Ako lang siguro, kagaya ko lang ang may mga problema. Yung mga taong mayaman, ang mga taong may magagandang buhay, wala siguro silang problema. Meron din pala.
0: Iba-ibang level lang. Iba-iba talaga ng problema. Iba-iba rin ng karanasan kasi sa buhay. Yung karanasan natin, dun nang gagaling din yung mga problema natin. Ano ba yung invitation, Kuya Leonard?
1: Yun, ating babasahin, no? Ang invitation, makikita po sa Matthew 11 verse 28. Yan. Kung may mga Bible po yung ating mga kapag-asa, no, pwede po nilang tingnan sa Matthew 11 verse 28. Sabi dito, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Ang invitation ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya. Tayong mga nabibigatan, may mga problema, may mga pagsubok sa buhay, may mga alalahanin, kung ano man ang pasanin natin.
0: Kung may sama ka ng loob, kung hindi mo na kayang buhatin ang mundo.
1: Ang sabi ng Panginoon ay lumapit tayo sa Kanya at magbibigay siya ng kapahingahan. Hindi lang ito tumutukoy, Kuya Michael, no, sa isang physical na pahinga.
0: Yes.
1: Kundi ito ay complete.
0: Emotional, mental,
1: spiritual. So ito ay pahinga na ibinibigay po o inaalok ng Panginoon sa atin kung tayo lamang ay lumapit sa Kanya. Minsan kasi ang Panginoon naghihintay lang naman sa atin, di ba, Kuya Michael?
0: Correct.
1: No?
0: At yung pahinga na ito kay Leonard, kay Jesus lang ito matatagpuan. Maaring ikaw, kaibigan, ay nakararanas ng binanggit ni Kuya Leonard kanina. Isa doon, maaaring naranasan mo. Pero yung invitation ng Panginoon sa atin, sa Panginoon mo lang matatagpuan yung tunay na kapahingahan.
1: Yeah.
0: Hindi sa hotel, hindi sa vacation,
1: para...
0: kundi kay Jesus lang talaga.
1: Kay Jesus lang. Napakaganda po. Kuya Michael?
0: Yeah, maaring may tanong tayo kay Leonard. Paano ba natin ibinibigay yung ating pagtitiwala sa Diyos sa mga katulad nito na yung ating puso ay talagang wasak na wasak, ang ating damdamin ay nabibigitan. Meron palang mga practical at mga spiritual strategies, Kuya Leonard, upang ang lahat ng ito na nararanasan natin, kaibigan, naranasan mo, naranasan ko, ay ating mapapanagumpayan. Unang-una, Kuya Leonard, na practical at spiritual strategy ay sa pamamagitan lang ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan ng Biblia, ay talagang maraming pangako. Katulad ng binabanggit sa Isaiah 41 verse 10. Sabi doon, huwag kang matakot, kasama mo ako, palalakasin kita, tutulungan kita.
1: Minsan kapag nakakabasa tayo nito, Kuya Michael, no, kapag example, down na down tayo sa buhay natin, tapos pag bumukas tayo ng Bible at nabasa natin yung mga talata na ito ng mga pangako ng Panginoon, talagang nai-ignite, no, napapalakas tayo, nabibigyan tayo ng Panginoon ng inspirasyon.
0: Yeah, at ang gusto ng Panginoon talaga, ibigay lang natin lahat ng nararamdaman natin, yung saloobin natin. Hindi naman pala, Kuya Leonard, kailangan ng very formal na pananalangin yung pattern. Ang kailangan lang ng Panginoon sa iyo para sa akin ay yung maging totoo sa nararamdaman natin. Sabi natin, Panginoon, talaga ako'y hirap na, wasak na, wasak na. Hindi mo na kaya i-memorize yung prayers mo eh. Kailangan mo lang maging totoo sa nararamdaman mo sa Panginoon, kaibigan. Talk to God honestly. Yun ang pinakamaganda pala, Kuya Leonard. Maging tapat ka sa Diyos. Ibigay mo sa Kanya lahat.
1: Parang kagaya ng pakikipag-usap o pag-open up sa isang matalik na kaibigan, di ba? Yan.
0: Yeah. Patlo, kaibigan, alalahanin natin kung paanong nagbigay ng tulong ang ating Panginoon sa nakalipas ng mga kasaysayan. Marami palang mga testimonies, marami ding mga answered prayers na mga mananampalataya noon. Sila ay mga naging mananampalataya pa rin ngayon. Yung kanilang pananampalataya sa mga nakalipas ay tanda na yung kanilang patutuo na talagang ang Diyos ay kasama nila sa lahat ng mga karanasan nila sa buhay. Meron ding practical strategy, Kuya Leonard, itong group prayer. Minsan hindi lang pala yung panalangin natin personal na tayo lang mag-isa. Kailangan pala, kaibigan, ng manap ka ng kaibigan, ng kasama mo or ng pastor mo or ng close friend mo, ibinabanggit mo, kumbaga, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Kuya Leonard, you are not alone.
1: Yung mga community, minsan kasi pag iniisip natin ay walang kumakalinga sa akin, walang nag-aalala, walang tumutulong, walang nagpapalakas sa akin. Minsan kailangan lang din pala na doon tayo lumapit sa mga faith community.
0: Yeah.
1: Alam mo, na isang example din yan na Kuya Michael, no? Kasi sa mga faith community, kapag mayroong mga prayer group, hindi lang naman kasi nagpe-prayan ng prayer group. Eh, kung di nagsishare din ng mga testimonies, kagaya ng binanggit mo kanina. Tapos pag may nag-share ng testimonies, tapos yung experience niya ay kagaya sa'yo, na nalampasan niya, naging natinulungan siya ng Panginoon, lalo parang na-inspire ka na, hala,
0: may kapareho ka palang karanasan.
1: Na talagang kung paano ang Panginoon sinamahan siya, kung paano ang Panginoon ay tumulong sa kanya. Ako, magtitiwala ako sa Panginoon at magbibigay din ng Panginoon ng kasagutan sa aking panalangin.
0: Yun. Kumbaga, gusto kong maranasan yung naranasan ng kaibigan ko.
1: Yan.
0: Problema ko, Leonard, sa panahon natin ngayon, sa technology natin ngayon, hindi na sa kaibigan lumalapit, hindi na sa pastor o sa Facebook na.
1: O, ipopost agad, no?
0: Sasabihin na ganito, ganyan.
1: For example, nag-away ng mag-asawa. Tapos, nung nag-away ang mag-asawa, ipopost doon sa Facebook na ang asawa ko ay ganyan. Oo. Alam mo, sometimes, Kuya Mike, it will not solve the problem. It will just, magdadagdag lang sa problema. Minsan hindi siya ma-address, no? Minsan kapag ganun ang gagawin natin, maraming makikisawsaw. Siyempre, maraming makakakita, maraming uy, wala na pa nang nangyari sa kanila. 'Di ba?
0: Oo, kaya sa kabila nito kay Leonard, ang binabanggit dito po sa atin ay piliin natin na manatili sa Panginoon. Kumbaga, kahit na hindi mo nararamdaman, may mga pagkakataon na parang sa pakiramdam natin, Kuya Leonard, malayo ang Diyos. Pero kaibigan, gustong sabihin ng Panginoon, God is with you, God is with me, God is working, God is enough. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Kaibigan, kung mayroon kang katabi dyan, sabihin mo sa Kanya, God is enough. God is working and God is with you today.
1: Wow, praise God. Napakaganda, Kuya Michael, no? Ang kailangan talaga sa atin is yung kapag meron tayong mga kaibigan na nakakaranas ng mga ganitong mga karanasan, financial breakdown, mga financial problem, health, i-reassure natin sila na ang Panginoon hindi siya magpapabaya at palaging nandyan. Minsan, ang encouragement din yan pala, no, sa atin pong mga viewers, na tayo maging ano din siya, maging source of strength din para sa ating mga kapamilya, mga kaibigan na nakakaranas ng mga struggles. Kagaya niyan, kapag mayroon pong may mga sakit, mayroon pong mga financial struggles, mayroon pong mga struggles sa family, pwede pala akong maging blessing doon sa kaibigan ko kapag i-encourage ko siya. Pag malaman ko, makita ko na may mga struggles. Minsan kasi, partner, siguro maaaring may mga may mga tao na ayaw nilang mag-share sa mga kaibigan nila. Kasi
0: sinusolo lang nila. No?
1: Sinusolo nila. Kasi sasabihin ng kaibigan na, ano, kaliit-liit naman ang problema mo, hindi naman kailangan ganito yan. Mm. Di ba minsan parang dapat baguhin din natin yung approach natin, no? Na imbis na ma-discourage yung ating kaibigan, maging source of encouragement tayo sa kanya. No? Imbis na sabihin natin, kaliit-liit ng problema mo. Minsan, kino-compare pa sa sarili natin, ako nga.
0: Oo. Mga ganun.
1: May mga ganun.
0: Huwag kang maging source of discouragement. Maging source of strength. Minsan kasi, the way we talk sa mga kaibigan natin, parang mas dumadagdag pa yung problema ng kaibigan natin sa halip na nababawasan yung kanilang mga saloobin, mga karanasan sa buhay. Mga kaibigan, maging source tayo ng blessing, pagpapala, at kalakasan para sa mga taong nangangailangan nito.
1: Yan. Napakaganda po ng ating talakayan sa araw po na ito. Muli po ay atin pong ini-encourage, atin pong ini-invite ang lahat po ng ating mga kapamilya Kapag-asa na mag-comment po sa ating Facebook Live sa araw po na ito, or mag-text sa atin pong hotline numbers na makikita po sa ibaba ng yung inyo pong screen. So babasahin po natin sa Globe 0917-174-2777 and sa Smart 0968-853-6607. Pwede din po kayong magpadala ng inyo pong mga prayer requests, kung ano man po ang mga struggles ninyo na nais po ninyong isama namin sa panalangin, ay pwede po ninyong i-comment dito po sa ating Facebook Live. So ngayon po, Kuya Michael, dadako po tayo sa mga example sa Bible kung saan sila ay nagtiwala sa Panginoon sa panahon ng kanilang krisis.
0: Yes.
1: So, kanina binanggit na ni Kuya Michael, may mga tao sa Bible na nakakaranas ng mga krisis. Pero titingnan natin ngayon kung paano ba napanagumpayan ng mga taong ito yung mga hardship.
0: Yes.
1: O kung paanong mas pinili nila ang magtiwala sa Panginoon, mas pinili nila ang manampalataya sa Panginoon sa kabila ng mga paghihirap o mga pagdurusa na kanilang nararanasan.
0: Mm.
1: Unang example natin, Kuya Michael, talaga kung babasahin natin ang Bible, walang iba kundi si Job.
0: Job,
1: kung,
0: talaga.
1: Kung babasahin mo yung Bible, Kuya Michael, parang si Job na yung isa sa pinaka matindi ang pinagdaan ng pagsubok sa buhay, no?
0: Kasi nasa kanya lahat. Kay Leonard, magagandang mga anak na lalaki at babae, kayamanan, katanyagan, karangyaan, tapos na.
1: Sa isang araw ay nawala lahat, no? So kung titingnan natin, nawala lahat, yung binanggit lahat ni Kuya Michael, no? Kayamanan, kalusugan, ito
0: yes.
1: Din, no? Kalusugan, mga anak, lahat ay nawala. Pero ano ang sabi niya? Kung babasahin natin yung Job chapter 13 verse 15, though he slay me, yet I will trust him. Kahit na mamatay man daw siya, magtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Talagang napakataas ng level ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon. No?
0: Tsaka Kuya Leonard, sa naranasan niya na ito, yung nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng kayamanan, kalusugan niya, nawala rin. Hindi niya sinumpa ang Diyos. Walang isang talata doon sa Job na sinumpa niya yung Panginoon, sinisi niya yung Panginoon. Kundi sinabi niya, Kuya Leonard, talagang mahal ko ang Diyos. Pagtitiwalaan ko ang Panginoon sa lahat ng naranasan ko. Akin personally, very challenging yung ganong mindset na meron si Job. Pero isang bagay na pinapaalala ni Job sa akin, Kuya Leonard, yung binabagit mo, magtiwala.
1: Magtiwala sa Panginoon. Kasi kung titingnan mo yung binanggit niya nung nawala yung lahat, sabi niya, ang Panginoon ang hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad din akong babalik roon. No? Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. So, ibig sabihin, sa kabila ng mga pagsubok na naranasan niya, maaring pwede din natin siyang i-connect sa mga karanasan natin sa buhay ngayon, no? Sa bawat families na nakakaranas ng financial problem, health problems, o relationship problems, o relational problems, maaring sabihin natin na kahit anuman ang maging karanasan natin sa buhay na ito, pupurihin pa rin natin ang Panginoon. Kasi nagtitiwala tayo sa Kanya.
0: Very challenging sa atin panahon ngayon yun. Pag nagkaroon ka ng ganito, pupurihin mo yung Panginoon. Pag may mga ganun tayo, minsan sabi natin yung tanong mo kanina, why?
1: Oo.
0: Yun ang tanong natin eh. Hindi natin binupuri yung Panginoon.
1: Oo.
0: Sabi natin, why? Pero magandang pagpapaalala ni Job.
1: Mm-mm. Yung inclination natin, Kuya Michael, ay ano eh, manumbat or
0: Oo.
1: Yung inclination natin ay manisi pag or magalit doon sa individual. Maghanap tayo ba ng...
0: Lalabasan.
1: Malalabasan. Mm. Kagaya niyan, kapag may mangyari na hindi ka aya-ayaw sa atin, ang hinahanap kagad natin, sinisisi natin minsan yung Panginoon eh. Oh, tapos kahit wala namang kinalaman ng Panginoon, kasi minsan yung mga consequence na nararanasan natin is the result of our
0: actions.
1: Mga maling decision sa buhay. Pero kung ating titingnan nga sa buhay ni Job, kahit anuman ang kanyang maging karanasan ay patuloy siya na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Isa din sa mga tao sa Bible na kahit na anuman ang kanyang pagsubok ay nagtiwala siya sa Panginoon ay si Hannah,
0: Hannah.
1: No, yung nanay ni Samuel. Na ito pong si Hannah sa mahabang panahon ay hindi wala siyang anak, siya ay barren. Ayan. But she brought her pain to God in prayers. Ibig sabihin sa hindi siya nagsawa Kuya Michael na lumapit sa Panginoon. Taon nang lumipas, kahit walang kasagutan sa prayer pa niya, ay nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Hindi siya tumigil na manalangin sa Panginoon at ihingi ang kanyang nais, no? Pero sa nung siya nananalangin ay nangako din siya sa Panginoon na kung sasagutin mo Panginoon ang aking panalangin ay ibabalik ko sa iyo ang bata na iyong ibibigay sa akin. Ibig sabihin, kapag tayo pala ay
0: may umihingi
1: tayo sa Panginoon, no, ng kasagutan sa ating panalangin, kaganyan may sakit tayo, may mga financial problem tayo, napakaganda pala na mag-recommit din tayo na, sa Panginoon. Panginoon, magtatapat ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. No, napakaganda din pala.
0: Naintindihan ni Hannah, Kuya Leonard, na yung prayers niya, naintindihan niya dito yaman. So kung ipagkakalob ng Panginoon sa akin yung yaman ng isang sanggol, and then I would cherish, talagang papasalamatan to. So yun ang understanding talaga ni Hannah.
1: Yan, so napakaganda nito. Meron pa po mga kapag-asa. So si Apostle Paul naman, nung siya ay nakaranas po ng paglubog ng barko. Gutom, pagbugbog, nakagat ng ahas, tapos siya ay
0: kinulong.
1: So doon nung siya ay nakakulong, sinulat niya yung ito, yung makikita sa Philippians chapter 4 verse 11. I have learned to be content whatever the circumstances. Natuto siyang maging kontento kung ano man ang mga karanasan niya sa buhay. Actually, binanggit niya sa Bible, rejoice in the Lord always. So pinipili niya na kahit may mga pagsubok siya sa buhay, ano man ang mga karanasan niya, pinipili niyang maging masaya sa Panginoon. Kasi nagtitiwala siya sa Panginoon. Pwede pala yun.
0: Yeah. Sabi pa doon, and again, I say rejoice.
1: Rejoice.
0: Magpasalamat ka. Ang puso mo ay maging puno ng pasasalamat sa kabila ng ganitong kalagayan. Whatever the circumstances, talagang matuto na maging kontento kay Leonard.
1: Kaya pala, Kuya Michael, na kahit may problema tayo, may rason para tayo ay malungkot, mapili natin na maging masaya kasi merong Panginoon sa buhay natin.
0: Yeah. So, alam mo ka, porpoise, kaibigan, binabanggit para sa iyo, para sa akin ngayon, na pagka kaya ni Pablo, kaya rin natin. Kung kaya niya, kaya ko rin.
1: Yeah.
0: Napakaganda ng pangako. Napakaganda.
1: At sa last po natin na example ay ang ating pong Panginoong Jesus. Walang iba. Doon sa Garden of Gethsemane, na siya bilang isang tao at siya ay fully divine and fully human, ay nanalangin, prayed in agony. Ang sabi ay sa Luke 22 verse 42, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Doon makikita natin yung pagtatalaga ng Panginoong Jesus sa Ama na sa kanyang mararanasan na matinding pagsubok na yon, sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo.
0: Yan yung kataga partner or kay Leonard na binabagit ko kay wife. Sa lahat ng nararanasan namin sa buhay, ang palagi kong pinapaalala sa kanya, not our will, but God's will be done. Yeah. Baga, yun yung binanggit ng Panginoon eh. Hindi yun sasabihin natin. Hindi sa akin, hindi sa iyo kaibigan, kundi sa kalooban ng Panginoon.
1: Yan. So napakaganda po ng atin pong talakayan sa araw po na ito. Muli po sa lahat ng atin pong mga kaibigan, sa lahat po ng atin pong mga kapamilya, mga kapag-asa, kung meron po kayong mga comment sa atin pong pag-uusap ngayon, ay pwede po kayong mag-post sa atin pong Facebook Live ngayon. I-comment po ninyo kung ano po ang inyong mga burdens. Pwede po, mag-share po kayo. Kung hindi lang naman...
0: Sabi nila yung katabi nila. I-share nila dun sa comment
1: section. Nila, no? Kung ito ay hindi lang naman confidential, no, pwede po ninyong i-post. Kung meron po kayong mga struggles sa health o ano man ang mga struggles, pwede po namin kayong masama sa panalangin. Ating babatiin ng Kuya Michael, no, yung mga nag-comment sa ating Facebook Live. Sabi po dito ni Ate Nancy Dizon, sabi niya, pasama po sa prayer ang mga Santos family, may kanya-kanya pong karamdaman. Maraming salamat po sa radio na po ako nakikinig. So, kamusta po kayo, Ate Nancy Dizon? Isasama po namin sa panalangin ang family Santos, lalong higit na marami po. Uso talaga ngayon din na Kuya Michael yung sakit, no? Lalo ngayon, maulan-ulan.
0: Oo, no? maulan-init, ganun. Salamat po sa inyong pakikinig, sa radyo daw siya.
1: Oh, sa radyo.
0: Kuya Leonard, salamat po.
1: Atin din po nga binabati po si Ate Marivic Peria. God is good. Pray you po na patuloy na pagpalain ang aking hanap buhay. So ating isama din sa panalangin si Ate Marivic Peria na patuloy na pagpalain ang kanya pong hanap buhay. Gayun din po ating pong binabati si Ate Joyce Salmingo na sumusubaybay po sa ating programa sa araw po na ito. Si Ate Maricar Abrasada. So atin din pong binabati. Pwede pong mag-comment ang atin pong mga tagapagsubaybay ng kung saan po sila, no? From Palawan, from Quezon City, from Manila, para atin pong ma-recognize kayo. Atin din pong binabati si Ate Ging Gloria Martiliano. So, kamusta na po kayo? Pagpalain po kayo ng Panginoon sa araw na ito. Gayun din po si Ate Ann Antong. Atin pong binabati po ang family ni Ate Ann. Patuloy po kayong ingatan at pagpalain ng Panginoon sa araw na ito. Gayun din si Ate Crisanta Sena. Amen. Glory to God. And in Jesus' mighty name, amen. Love you, Jesus, my Lord and Savior. Glory to God. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. So ngayon po tayo ay dadako na mga kapag-asa sa ating quotation of the day na ito po ay sulat ng isang sikat na writer na si Ellen G. White. Sabi dito, when we reach the limits of our strength, that's when God's strength begins. Kapag naabot na daw natin, Kuya Michael, ang limit ng ating kalakasan, that's when na ang Panginoon, ang kalakasan ng Panginoon ay magsisimula. Ibig sabihin, kapag isinuko mo na sa Panginoon.
0: Pag walang-wala ka na.
1: Pag walang-wala ka na, isinuko mo na.
0: Doon mo na mararanasan yung kalakasan ng Panginoon.
1: Minsan kasi, Kuya Michael, ma-pride tayo eh. Yung
0: inisip natin, kaya natin.
1: Kaya natin, di ba? Pag may mga problema tayo, may mga pagsubok tayo, na mga struggle sa buhay, talagang as much as possible, kakayanin ko. Nawala sa tulong ng iba. Pero ang Panginoon, alam nyo, kailangan lang natin isuko sa Kanya ang laban at kaya niyang ipapanalo ang laban para sa atin.
0: At tatandaan natin, kaibigan, na tayo'y nananalo sa mga laban at bawat hamon sa buhay, hindi dahil sa iyong kalakasan, hindi dahil sa aking kalakasan, kundi dahil kay Leonard, sa kalakasan ng ating Panginoon.
1: Yeah.
0: So yun gusto kong i-recognize mo ngayon, at i-recognize ko ngayon, that's because of God's strength, tayo ay naging victorious. Wow.
1: Yeah. Praise God! Napakaganda po ng ating talakayan. Ngayon po,
0: ating interview, Kuya Leonard, yung mga magagandang mga message ng Panginoon para po sa atin. Ang naintindihan ko, at sana iyong naintindihan din, na ang pagka tayo naniwala sa Panginoon, hindi pala ibig sabihin na hindi tayo makaramdam ng pain, hindi tayo iiyak. Ibig sabihin lang nito, pag tayo nagtiwala sa Panginoon, maaaring maramdaman mo pa rin yung pain or yung pag-iyak. Pero God is in control.
1: Wow.
0: And God is working all things for our good.
1: Wow, praise God.
0: Palagi pa rin sa kabutihan ng Panginoon. Hindi ninais ng Panginoon na maging masama ang naranasan mo, mm-hmm. kundi ang nais pa rin ng Panginoon pala, Kuya Leonard, para pa rin sa atin, in our behalf, palagi pa rin sa atin. Nang sabi lang ng Panginoon, sa lahat ng ito, Kuya Leonard, naintindihan ko, mm-hmm. God is in control.
1: Wow, praise God. So, kung ano man po sa lahat ng ating mga pag-asa, no, kung ano man po ang inyong mga napagdadaanan sa araw po na ito, marahil meron po kayong mga alalahanin, mga problema sa pinansyal, may mga problema sa mga bayarin, mga na-ospital, mga bayarin sa bahay, sa eskwela, ang daming mga financial problems. O maaring ikaw ay nawalan ng trabaho, o ikaw ay naghahanap ng trabaho sa mga panahon na ito. O maaring meron kang struggle sa iyong trabaho, matumal ang hanap buhay,
0: maliit ang kita,
1: parang malulugi ang negosyo, o kung ano man. Or maaring ikaw ay merong emotional and spiritual struggles ngayon. Meron kang mga kahinaan na nais mong isuko at mapanagumpayan sa Panginoon. Lagi niyong tatandaan, mga kapag-asa, na kayo ay nakikita ng Panginoon. Ang Panginoon ay merong pagkalinga sa inyo. At huwag nating kakalimutan na ang Panginoon ay kasama niyo. Huwag lang tayong makakalimot talaga, Kuya Michael, no, na magtiwala sa Kanya. O sumandal sa Kanya. Walang ibang sasandalan eh.
0: Kundi si Jesus.
1: Kasi pag minsan kasi pag sumandal tayo sa iba, natutumba. Ito ay nabubuwal. Pero kapag tayo ay sumandal sa Panginoon, kailanman hindi tayo mabubuwal sapagkat tayo ay sumandal sa Diyos na may kaya sa lahat ng mga problema at mga pagsubok na meron tayo.
0: Isang bagay pa kay Leonard, yung akin natutunan sa araw na to, na ang atin palang pananampalataya ay hindi lang lumalago sa panahon ng magandang panahon or mainit ang araw. Pero naniniwala ako na yung aking faith kay Jesus, na ito'y lumago, hindi dahil sa magandang panahon, but in the storm. Doon ko maintindihan na matibay pala yung pagkatanim ko, matibay pala yung understanding ko, pagka ako ay nasa Panginoon. Kaya nga sabi, when we choose to trust God, even when we can't trust, trace His hand. Maaaring hindi natin nakikita yung nasa unahan natin, nasa unahan mo, pero yung nasa unahan nun, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi siya nasa huli, palagi siyang nasa unahan. Kasi ang future natin, maganda. Kasi ito ay si Jesus, yung ating future.
1: Yan. Praise God. Napaganda po ng atin po nga talakayan sa araw po na ito. Ngunit, Kuya Michael, ay wala na po tayong oras.
0: Yes.
1: Talagang napakabilis po ng ating oras. So, bago po tayo dumako sa closing prayer po na pangungunahan po ni Kuya Michael sa araw po na ito, narito po ang mga pangalan na nag-message po sa ating Facebook Live sa araw po na ito. Isasama po namin kayo sa amin pong panalangin. So, Kuya Michael?
0: Tayo po ay mananalangin kasama ng ating mga kaibigan. Let's pray. Father in heaven, we would like to recognize you as our Lord of life, the sustainer of all things. Maraming salamat po, Panginoon, na kami po ay inyong pinagpapala. Kasama namin mga kaibigan, mga Forbes beneficiaries ng aming city government, local government. Salamat po, Panginoon. Salamat at nakasama po namin sa amin pong live si Ate Nancy Dizon, Ate Marivic Peria. Salamat po sa inyo. Sa mga nakikinig at nanonood ng live, maraming salamat po. Dahil sila po ay inyong binless, pinagpala niyo po sila. Si Ate Maricar Abrasada, pinagpala niyo po siya. Salamat, Panginoon. At pinagpapala niyo po ang lahat na aming mga kaibigan, si Ate Ging Martiliano, si Ate Ann Antong, at lahat po ng kasama po namin. At sa muli po, Panginoong Diyos, salamat at natuto po kami na lahat ng aming naranasan, ito po ay merong magandang future kung kami ay patuloy lamang na nagtitiwala sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, na inyo pong dinidinig ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Ayan. So, sa lahat po ng ating mga kapag-asa, mga viewers and listeners sa araw po na ito, maraming salamat po sa isang oras na inyo pong ibinigay upang tayo pong lahat ay pagpalain ng Panginoon sa mga paalala at sa kanyang mga banal na salita. Lagi po nating tatandaan, sa bawat pagsubok ng pamilya, may sakit, pagkakautang, pagkalungkot, o problema sa relasyon, naway masumpungan natin ang pag-asa at kapayapaan sa pagtitiwala sa Diyos. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
0: Ako naman po ang inyong Kuya Michael.
1: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.
2: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

sa loob nga po ng 50 taon ay ako napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag nun talagang walang kapanatagan, wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kama na ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun, sa loob nga po ng 50 taon ay ako napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala ka pala, pag nun talagang walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sa pagkumbayan. Parang nagtatanong ako, di ang sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap sa aking sarili na lang. Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, di ga ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalatayan na sinasabi nga ho na ikaw nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon na po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ko. Talaga, Pastor, tunay ko na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po ako. Dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay isan nyo lamang po ang inyong mga kumpletong pangalan at address, pati contact number sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-6607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay pinamagatang Revealing the Human Heart. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
2: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoon. Ito ay may kinalaman sa Revealing the Human Heart. Ano bang pinapahayag ng ating mga puso? Kapag ka ba puso ang pinag-uusapan ayon sa Biblia, ano ang tinutukoy ng ating banal na kasulatan? Upang ating maunawaan kung ano ang tinutukoy ng ating banal na kasulatan kapag ka puso ang pinag-uusapan, ito bang ating puso na yung cardiac o yung laman? Ano ba ang tinutukoy? Dito sa aklat ng San Mateo 15:18-19, ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Sapagkat nagmumula sa puso ang masamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiyapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Kaya nga kapag sinasabi ang puso sa Biblia, ang tinutukoy ang ating pag-iisip. Ito rin ang binabanggit sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, versikulo 5, ito ang binabanggit ng ating Biblia. Ang wika, nakita ng Panginoon na napakasama na ang tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Kaya nga, kapag ka binabanggit ang puso, ito ay may kinalaman sa ating pag-iisip, kaibigan. Kaya nga, napaka-importante na ating malaman kung ano ang ating puso at ano ang nilalaman ng ating puso. Bakit dapat nating pag-ingatan ang laman ng ating mga puso? Ang wika sa Kawikaan 4:23, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Kaya nga, itong ating pag-iisip na ito ay dapat nating ingatan, sapagkat dito nanggagaling, dito lumalabas, yung kung ano ang ating mga sinasabi sa ating mga bibig. Kaya nga, dapat tayong mag-ingat at pinapakilala kung anong klaseng tao tayo. At ang sabi sa Jeremias 17:9. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Kaya ito yung sinasabi ng ating banal na kasulatan, the heart is most deceptive. Ito yung sinasabing nandadaya sa atin. Kaya nga kapag hindi natin iningatan yung ating pag-iisip, kasi kapag ito ay nakita ng ating mata, ito ay nakarehistro sa ating isipan, kapag narinig ng ating mga tenga, ito rin ay pumapasok sa ating mga isipan. Kaya nga ang sabi nga sa English, oh, be careful little eyes what you see, at yung ating mga tenga, ano ba ang naririnig? Ang wika pa sa atin na walang taong minsan nakakaunawa sa kanyang mga mali. Sapagkat kung tayo ay hindi nabibigyan ng turo o ng guide ng banal na kasulatan, kung minsan at madalas hindi natin madistinguish ang tama at ang mali. Narito ang sinasabi rin sa Iglesia ng Laodicea. Ang Iglesia ng Laodicea ay meron siyang sinasabing siya ay na-deceive. O sabihin natin, ang Iglesia ito ay merong karanasan na kung minsan hindi nating alam kung ano ang ating kalagayan. Kaya nga ang ating Panginoon ay meron siyang lunas na nais ibigay sa atin na kapag ito ay ating nararanasan. Nadaya tayo kung minsan hindi nating alam, nadaya tayo. Kaya ang sabi sa aklat ng Apokalipsis kapitulo 3 versikulo 14 hanggang 17, at sa anghel ng Iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng Amen, ng saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit, kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman. Ito yung deception o ito yung nadadaya tayo, sinasabi natin tayo ay mayaman, pero ang sabi, at naging mariwasasa at hindi ako nangangailangan ng anuman, hindi mo nalalaman ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Kaya ito yung kalagayan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ito yung kalagayan mo. Ikaw ay nadadaya. Kaya kapag tayo ay walang gabay ng Diyos sa magitan ng kanyang banal na kasulatan, tayo ngayon nabubuhay na tayo ay nadadaya. Napakasakit na ating maisip

nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman sapagkat itinakwil mo ang kaalaman. Ito yung dahilan, yung kaalaman na binibigay ng ating Panginoon kapag tayo ay hindi masusing nag-aaral ng salita ng Diyos. Yung pandaraya ng kaaway ngayon ang siyang nangingibabaw. Pero kapag ating alamin o ating alam ang kalooban ng ating Diyos, yung tunay na daan, yung matuwid na daan, kaibigan, kailanman tayo ay hindi madadaya. Kaya nga, narito ang sinasabi sa atin sa isang quotation na ito ay sa aklat ni Ellen G. White, aking sinikap na isalin sa wikang Tagalog sa aklat na Christ's Object Lesson, page 158. Dapat nating malaman ang tunay na kalagayan at kung hindi, ay hindi nadadama ang pangangailangan ng tulong ni Kristo. Dapat nating maunawaan ang panganib o hindi tayo tatakbo sa kanlungan. Yung kanlungan o yung refuge ang walang iba kundi ang ating Panginoon. Dapat nating madama ang sakit ng ating mga sugat o hindi nagnanais ng kagalingan o kagamutan. Ito yung sinasabi ni Ellen G. White sa kanyang aklat. Kaya nga, napakahalaga na ating lagyan ng kaalaman ang ating mga isipan sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat narito ang payo ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, ang wika sa 2 Korinto 13:5, sisati ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban kayo'y nabigo sa pagsubok. Kaya nga, dapat nating siyasatin ang ating mga sarili. Examine ourselves. Kaya lang kung minsan ang ating sinisiyasat yung buhay ng may buhay. Dapat tingnan natin ang ating sarili. At ang ating pamantayan, hindi yung ating kapwa-tao. Kasi kapag ginawa natin ang ating pamantayan, ang ating kapwa-tao, nagkakamali tayo. Kasi ang ating makikita ngayon, mas mabuti ako sa kanya. Dapat nating gawin ang ating pamantayan ang ating Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng 2 Korinto 10:12, hindi kami nangangahas na ibilang o ihambing ang aming sarili sa ilan sa mga nagmamalaki sa kanlang sarili. Subalit silang sumusukat sa kanlang sarili sa pamamagitan ng kanlang sarili at inihambing ang kanilang sarili sa isa't isa, sila ay hindi nakakaunawa. Yun ang sabi sa atin. Kaya hindi tayo nakakaunawa pagka yung ating sarili, hinambing natin sa ating kapwa, dapat tingnan natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, masdan natin si Jesus, siyang author and finisher ng ating pananampalataya. Kaya nga, ito yung sinasabi ng ating Biblia. Dapat nating malaman ang ating kalagayan sa ating ang mga buhay. Ano ba sabi sa atin sa aklat ng Gawa 10:34? Nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay nga na naunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Ang tingin ng ating Panginoon sa atin, tayo ay pantay-pantay. Ang sabi nga ni Ellen G. White sa kanyang aklat, at the foot of the cross, all are equal. Ang lahat ay pantay-pantay sa harap ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo, ang wika, walang Hudyo, walang Grego, walang laya, walang alipin, lahat ay pantay-pantay sa harap ng ating Panginoon.
sapagkat noong tinubos ng ating Panginoon ang lahat ng mga tao sa at the foot of the cross, lahat tayo pantay-pantay, ito yung panukala ng

0: ating Diyos. Ito yung kanyang layunin. Lahat tayo ay mga anak ng Diyos. Walang mayaman, walang mahirap. At ang ating Panginoon, kanyang tingin tayo ay pantay-pantay sa kanyang banal na harapan. Kaya nga, ang sinasabi pa sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanilang mga gawa. Kaya nga, ang sumisiyasat sa atin ang ating Diyos, kaibigan. Kaya nga, ang Diyos hindi nagkakamali at ang ating mga saksi walang iba kundi ang mga anghel ng ating Panginoon na milyon-milyon ang kanyang mga anghel. Sila ang mga saksi natin. Kung ano ang ating nasa isip, kung ano ang ating ginagawa, yung ating pakikitungo sa ating kapwa, yung ating ngayong relasyon sa ating Diyos, kaibigan, alam ng Diyos, naunawaan ng ating Panginoon. Siya ang nakakaintindi sa atin. Siyang nakakaunawa sa ating kalagayan. Ang sabi nga sa Biblia, alam ng ating Diyos na tayo ay tao na nilikha galing sa labok ng lupa. Napakabuti ng ating Panginoon. Ang Diyos hindi nagtatangi. Ang Diyos ay kanyang ipinapahayag sa atin ang kanyang pag-ibig. Na anuman ang ating kalagayan sa buhay, sa nakalipas tayo ay nagkamali, kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon, tatanggapin tayo na bilang kanyang mga anak, na kapag tayo ay lumapit sa kanya, tinanggap natin si Kristo na ating tagapagligtas. Kaibigan, sa oras na yon, tayo ay inaring ganap ng ating Panginoon. We are justified sa harap ng ating Diyos. At kapag tayo ay kanyang pinatawad, para bagang tayo ay hindi nagkasala. At kapag tayo tinignan ng Ama, ang nakikita ngayon, yung buhay o yung katwiran ni Kristo, yung kanyang damit na katwiran na ibinalabal sa atin, yun ang nakikita ng Ama. Napakabuti ng Diyos, kaibigan. Nanupat, bagamat pinapakilala sa atin ang ating kalagayan sa pamamagitan ng kanyang pagibigay ng kanyang biyaya, ang Diyos ay tinatanggap tayo na bilang kanyang mga anak. Pagka pinag-usapan ang biyaya, tayo ay hindi karapat-dapat tumanggap. Subalit yung biyaya ng Diyos na hindi natin kayang tarukin ng ating mga isipan na ito ay hindi nating kayang palitan ng anuman, kundi tanggapin ang biyaya ng ating Panginoon at tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang banal na harapan, hindi sa aking sarili, hindi sa iyong sarili, kundi sa ating Panginoon. Ang sabi pa ng ating propetisa sa aklat ng Councils on Stewardship, Page 14 ng wika, The Gift of Christ Reveals the Father's Heart. Ang wika, ang kalaob ni Kristo ay pinapahayag kung ano ang puso ng Ama. It testifies that, having undertaken our redemption, He will spare nothing, however dear, which is necessary to the completion of His work. Yun ang sabi sa ating kaibigan. Kaya nga, pinapahayag sa atin kung ano ang laman ng ating mga puso, anong klaseng tao tayo. Subalit, narito ang wika ng aklat ng San Mateo 7:16-20. Narito ang sabi ng Biblia. Nakikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas ang mga tinikan? O ang mga igos sa mga dawagan? Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Kung ano ang ating pinapasok sa ating mga isipan, yung ating binabasa, yung ating naririnig, kaibigan, ito ngayon ang nagiging bunga sa ating mga gawa. Kaya ang sabi, nakikilala ninyo sila sa kanilang magawa. Naalala ko kapag ka kasi, kapag ka yung narinig natin palagi yung musika, lalo na yung makasandibutan na musika, kung minsan unconsciously ay naaawit natin yung ganong klase. Pero kapag ka yung ating ngayong isipan at naririnig ay yung musikang makalangit, yun ang ating ngayong laman ng ating puso. Yun ang lumalabas ngayon sa ating mga bibig. Kaya nga, ang sabi nga ng ating Biblia, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nang gagaling sa bibig ng ating Panginoon. Kaya mahalaga ngayon na tayo ay binubusog natin ang ating kaluluwa, ang ating sarili, ang ating mga isipan ngayon sa salita ng ating Diyos. Magsimula tayo sa umaga, basahin natin ang salita ng ating Panginoon, makipag-usap tayo sa Kanya sa magitan ng ating panalangin. At sa maghapon na yon, kaibigan, ang ating inspirasyon, ang salita ng ating Panginoon, makikita natin ngayon ang ating bunga, ang ating sinasabi ay yung kabanalan na ating nabasa sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, dahil ganito ang ating kalagayan, meron ngayong prayer o panalangin ang lingkod ng ating Diyos. Na ito rin sana ang ating panalangin sa araw-araw. Ang sabi sa aklat ng mga awit 139, versikulo 23 at 24, ang wika, "Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukan mo ako, at alamin mo ang mga pag-iisip ko." Ito nawa ang ating panalangin sa ating Panginoon, na pagkatapos tayong siniyasat ng ating Panginoon at kung tayo ay may pagkukulang pa, humingi tayo ng tawad sa Diyos at tayo ay manalangin, akayin tayo ng Banal na Espiritu sa tamang landas. Kapag ka ating pinili yon, kaibigan, ang pag-akay ngayon ng Santong Espiritu ang ating mararanasan sa araw-araw. Merong pang binabanggit ang ating Biblia dito sa aklat ng San Mateo 7:21-23, ganito ang ating mababasa. "Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." Kaya yung sinasabi ng iba na parabagang kasi sinasabi hindi ka maliligtas sa paggawa, pero yung mga may buting gawa, sila ang maliligtas. Sapagkat kung ang Diyos ang ating ngayong tatanungin, Panginoon, sino ba ngayon ay liligtas mo? Yung mga lumalabag o yung sumusunod sa iyong kalooban? At ang sabi pa sa 22, "Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawa, makapangyarihan?" Itong mga taong ito, gumagawa sila ng mga bagay hindi sa pangalan, kundi ang wika sa pangalan ng ating Panginoon. Nanupat sila ay gumagawa ng mabuting bagay para sa kanilang kapwa at ginagamit nila ang pangalan ng ating Diyos. Subalit ang sabi ng ating Biblia, "Sa araw na iyon ay maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi man nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan." 23, "At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman lumayo kayo sa akin kayong mga gumagawa ng kasamaan." Ang mga taong ito ay mga reliyoso, gumagawa ng mabuti, hindi sa pangalan ng Diablo, kundi sa pangalan pa ng ating Panginoon. Pero ang kanilang magawa ay hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa Jeremias 29:11, "Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikawubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Kaibigan, what a good news! Napakabuting isang balita ng ating Diyos ay may panukala sa atin na bilang Kanyang mga anak. Kaibigan, gusto kong muling basahin itong sinasabi. Ito'y aking inspirasyon sa aklat ng Jeremias 29, versikulo 11. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan. Napakahalaga yung tayo ay may kinabukasan, kaibigan. Kaya nga, ang ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi pa sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 3, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Kaya't ipagpatuloy ko ang aking kagandahan loob sa iyo. Lucas 12:32, ang wika, huwag kayong matakot munting kawan, sapagkat nakakalugod sa inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Kaibigan, yan ang pangako ng ating Panginoon. Tatanggapin ba natin ang kanyang mga pangako? Mabuti ang panukala ng Diyos sa atin. Katunayan, hindi natin hiningi ang kanyang bugtong na anak, subalit kanyang pinagkaloob alang-alang sa atin. Ang sabi nga sa Roma Kapitulo 8, versikulo 32, ang wika, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Kaibigan, ano bang kailangan natin? Ibibigay ng Diyos sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang kailangan lang, dapat mauna sa ating mga buhay ang ating Panginoon. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Pagpalain ka nawa ng ating Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa marami po tayong natutunan sa ating episode sa araw na ito. No? Tayo po ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Tayo po ay napaalalahanan na ang Diyos ay higit na interesado sa kalagayan po ng ating puso kaysa sa ating panlabas na anyo. Ang tunay po na pananampalataya ay nagsisimula sa pusong mapagpakumbaba, tapat at handang magpasakop sa Diyos. Kapag hinayaan po nating siya sa atin at baguhin ng Diyos ang ating puso, unti-unti rin niyang binabago ang ating pag-iisip, pananalita at pamumuhay upang maging higit na katulad ni Kristo. Ang sabi nga po, no, hindi hinahanap ng Diyos ang perpektong tao, kundi ang pusong handang magpasakop sa Kanya. Kapag ang atin pong mga puso ay nalinis at nabago ng Diyos, ang ating buhay ay magiging salamin ng Kanyang pag-ibig, biyaya at kabanalan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa araw na ito. Tayo po'y magkita-kita po bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
3: Sorry, we are not hiring.
4: What's wrong with me? I can't find a job.
5: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.
2: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
6: Sa AWR 89.1 FM.
7: Healthy na masarap pa? Yes, posible. Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating. Choose Country Veggie Foods.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa. Kasama si Paula Fope at Pastor Nick Francisco.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofe po, ang sistret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa paghahandog kay Isaac. Ang paghahandog kay Isaac. Nako, napakaganda po ng topic natin, mga kaibigan. Marahil po tayo o kayo bilang mga magulang, ano po, isa sa pinakamahirap marahil na inyong pagdadaanan ay yung pong kinakailangang isakripisyo ang inyong mga anak. Isakripisyo, ibig sabihin, may mga pagkakataon na hindi natin sila matiis or kaya naman po, instead of sa atin, kaysa sa atin ibigay yung pagpapala or anything na pwedeng maging benefit ay para na lamang sa ating mga anak. Pero what if kung yung atin pong anak ang kinakailangan nating ihandog, ipamigay, ibigay, ano pong ating gagawin? Upang talakayin po ito ay makakasama natin ang isang motivational speaker, family counselor at pastor po ng Seventh-day Adventist Church. Ang akin pong binabanggit ay si Pastor Nick Francisco. Pastor Nick?
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama sa loob ng ilang minuto upang patuloy nating lingunin at balikan sa ating pag-aaral ng Biblia ang mga kwento sa matandang tipan. At ito ay partikular ang paghahandog ni Abraham kay Isaac bilang handog na susunugin. Ito ay isang matinding pagsubok para kay Abraham. Magkasama-sama po tayo sa loob ng ilang sandali.
1: Ayan, napakaganda, Pastor. Ha? Talagang pagsubok, ano? Parang sa buhay ni Abraham. Bagaman siya ay pinagpala ng Panginoon, which is a good thing, pero marami rin palang pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Ano?
2: Oo.
1: Okay. Pastor, bago po tayo magsimula ay mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na huwag na pong ilipat ang inyong mga channel or radio station at samahan po kami sa pag-aaral tungkol po sa magandang panukala ng Panginoon para sa bawat isa. Bago po tayo magsimula ay narito po si Pastor Nick para sa isang panalangin.
2: Makapangyarihan at walang hanggang Diyos sa kalangitan. Sa oras pong ito'y patuloy kaming lumalapit sa iyong kamahal-mahalang luklukan upang itaas ang aming dalangin at kahilingan na kami iyong patuloy na samahan at pagpalain sa aming maiksing panahon ng pag-aaral ng iyong banal na salita na sa panamamagitan nito'y mahayag sa aming buhay ang iyong kadakilaan, pagliligtas at ang iyong banal na kalooban. Samahan po kami. Ito'y aming hinihingi sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Ayan mga kaibigan, ngayon po ay tuloy-tuloy na tayo sa ating talakayan tungkol po sa paghahandog kay Isaac. Sa pangunguna po ni Pastor Nick.
2: Wala ka bang itatanong? Wala ka bang uusahin?
1: Pwede naman, Pastor Nick. Oo, pwede po ba ako magtanong? Ano? Ito po ay tungkol doon sa ating napag-aralan about Hagar at saka kay Ismael. Oo, doon pa rin talaga na-stuck ako doon eh. Pastor, ang pagkakaiba kasi ng naging karanasan ni Hagar na servant po ni Sarah, na sinabi ni Sarah na hindi nga siya magkaanak, dito po kasi may permission. Sa mga nangyayari nowadays, walang permission yung pangalawa, di ba? Hindi nga actually alam eh. Pero ito po ay pinermit. So ngayon, kanino pong kasalanan ito? Doon sa nag-utos o doon sa pumayag dahil siya po ay under yung nag-utos?
2: Bagaman ang kwentong ito ay labag sa pangpitong utos na huwag kang mangangalon niya, ay gusto ko ring idiin na dito sa pangyayaring ito ay walang sisihan. Wala. Walang sumbatan dito, walang sumbatan. Kundi inilalagay nila ang kanilang buhay sa isang maayos na kaparaanan. At narito, ang Panginoong Diyos ay namamagitan sa kanila kay Sarai at kay Hagar. alang-alang sa bata. Dahil si Abraham ay nalagay sa isang matinding pagsubok. 75 years old na si Abraham nung siya'y pangako ang magkaanak. Pero 84 years old na siya, hindi pa siya nagkakaanak. Sa kanilang kultura doon ay ganun ang kanilang kinaugalian, na kapag walang anak yung mag-asawa, doon sa katulong gumagawa ng anak. Yan ay pangtubos sa lahi ng lalaki. Dahil ayaw ng Diyos na ang lalaki ay mamatay nang walang anak, walang lahi. Hindi iyon ang panukala ng Panginoon.
1: Yan. Ayan, oo. However, Pastor, tama naman po yun. Ano? Pero ang next question ko po doon, ang follow-up ko, sino
2: bakit
1: po ba
2: ngayon?
1: Talaga... Hindi. Actually, iba pa yung question mong yan. Ang akin po, sino po ba talaga ang dapat nag-head sa family? Kasi at this point in time, pinakinggan ni Abraham si Sarah. Which is dapat bilang lalaki, sa bagay, baka rin po dahil nga kailangan sa lahi nila. Ano po masasabi niyo dito? Kasi parang ang nangyari, si Sarah ang nagutos.
2: Masasagot yan sa susunod na usapan. Masasagot yan sa susunod na usapan. Kailangan, ang sagot naman dyan ay, babalansihin po natin ang buhay. Depende sa sinasabi ng babae at depende rin sa isinasagot ng lalaki. Sa mga mag-asawa po, ito pong aming pinag-uusapang mga katanungan. Kayo po ang babalanse sa mga bagay na inyong kinakailangan, sa mga bagay na kinakailangang isiayos sa inyong buhay, sapagkat kayo pong dalawa bilang mag-asawa ang magdadala niyan at magtataguyod ng inyong pamilya. Napag-uusapan po yan. Bagaman ang dalawang ito ay nag-uusap, parehong mali, nagkasundo sila, pareho silang magsasuffer pagdating ng araw. Yan po yan. Ganyan ang resulta ng pag-aasawa.
1: Oo, yung communication, Pastor, ano? Sabi niyo nga kanina, walang sisihan. Kasi kung magsisihan tayo, hindi na naman tayo makakapag-solve ng problem. Okay, mga kaibigan, kung kayo po ay may katanungan tulad nito, maaari po kayo mag-text sa 0995-525-8849. 0995-525-8849. Ngayon po, ating ibigay pagkakataon kay Pastor Nick.
2: Ito pong ating pag-uusap ay ang tungkol sa paghahandog kay Isaac bilang handog na susunugin. Dito sa aklat ng Genesis 21:1, dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan sa takdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Si Abraham po ay 100 years old nang ipanganak si Isaac, at si Sarah naman ay 90 years old nang ipanganak si Isaac. Kaya ito po ay aking masasabi sa mga mag-asawa, huwag po kayong titigil ng kagagawa ng anak kahit kayo ay 90 years old na o 100 years old na. Tingnan po ninyo, may pag-asa pa kay Sarah at saka kay Abraham. At saka ito po ay mga maliligayang tagpo ng buhay. Yan lang po, side track lang. Sa mga mag-asawa, huwag po kayong titigil ng kagagawa ng anak. Sa 8:21:8, lumaki ang sang

dito sa 22, chapter 22, eh tinawag ng Panginoon si Abraham para ihandog si Isaac. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga handog na aking sasabihin sa iyo. Kaya sa ganitong kaparaanan, si Abraham ay nalagay sa isang matinding pagsubok. Ang kanyang isang panganay na anak ni Sarai, ay pinalayas niya. Malaki na yon ngayon sa panahong ito. Ito namang si Isaac, lumaki na, mga 19 years old na ito, mga 20 years old na. Pero sinabihan pa ng Panginoon, ihahandog naman niyang susunugin. Ano na naman ang kanyang gagawin? Magkakaanak pa ba siya ng iba? Maraming katanungan sa kanyang kaisipan. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Yung tanong kanina ni Sister Pau na lahat ba ng sinasabi ng asawang babae ay susundin, dito po sa tagpong ito ay naipit na matindi si Abraham. Gabi tinawag siya ng Diyos para ihandog si Isaac. Pagka madaling araw, gumising na siya. Basta nagpaalam siya marahil kay Sarah, aalis kami ni Isaac at kami ay maghahandog. Ang tagpong ito ay palaging ginagawa ni Abraham na isinasama niya si Isaac. Well-trained, alam na ni Isaac paano ang maghandog ng tupa. Kaya ginising siyang maaga, sila'y gumayak at sila'y lumakad. Pero hindi sinabi ni Abraham kay Sarah na kanyang ihahandog si Isaac na susunugin doon sa bundok ng Moria. Sa ganitong pagkakataon, ang mga lalaki ay mga malihim. At merong mga lalaking walang kayang pagsabihan ng kanyang lihim kung hindi dinidibdib niyang mabuti ang kanyang lihim. Bagay, ito ay usapan ni Abraham at ng kanyang Diyos. Tingnan ninyo sa talatang 4:22-4. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Tatlong araw na naglalakad si Abraham. Tatlong araw nakalagay siya sa pagsubok. Palagi siyang nagmumuni-muni. Ano ang kanyang sasabihin kapag siya'y umuwi kay Sarah na hindi na niya kasama si Isaac? Marahil nagmemorya siya kung ano ang kanyang sasabihin, ano ang kanyang ikakatwiran, ano kaya himatayin kaya si Sarah, ano kaya mamatay kaya siya, ano kaya ang mangyayari? O kukuhanin pa kaya niya si Ismael na matanda na at sasanayin na naman niya ng panibago para sa gawaing paglilingkod sa Panginoong Diyos? Ano kaya? Bibigyan pa kaya siya ng panibagong anak? Napakaraming mga bagay na naglalaro sa isip ni Abraham. Pero ang totoo, hindi siya makakibo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo dito at ng asno at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba, babalikan namin kayo. May dalawang tauhan na kasama si Abraham pero hindi rin niya masabi kung ano ang mangyayari sa ibabaw ng bundok ng Moria. Ito ay isang napakalaking lagim sa buhay ni Abraham na sa loob ng tatlong araw, ang agoniya ng kalungkutan ay nasa kanya. Tatlong araw niyang iniisip ang kalungkutan na nang si Ismael ay binata na, pinalayas niya. Ipinasan niya ang inumin sa kanyang balikat, ang baon at sinabing, sige, umalis na kayong mag-ina. Napakabigat na kalooban yon para kay Abraham. Ngayon, binubulay-bulay niya sa kanyang sarili ang kanyang kaisa-isang minamahal na anak ay mamamatay sa kanyang sariling kamay at makikita niya na ang dugo ay bubulwak sa kanyang sariling katawan.

0: nung kalagim-lagim na karanasan ang mangyayari sa kanya sa bundok ng Moria. Eh hindi pagkaanong katagalan. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. Dinalan niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim at sila'y umalis na magkasama. Eh senaryong-senaryo pa lang kalagim-lagim na sa damdamin at isipan ni Abraham. Halos marahil nanginginig ang kanyang katawan. Nagsalita pa si Isaac, sabi naman ni Isaac, kay Abraham na kanyang ama, "Ama ko," at kanyang sinabi, "Narito ako anak." Sinabi niya, "Narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin?" Bakit ganon? Matagal din ha, 3 araw. Alam ni Isaac na kailangan ng tupa. Pero alam naman niya na ang kanyang ama ay magaling sa pamamaraan at dilihensya kung anumang paraan. At sila'y sanay na naglalakbay na naghahandog. Marahil doon sa mga nakaraang paghahandog ay dala ng asno o kung anuman ang paraan, dala ni Isaac ang maliit na tupa para kanyang ihandog. Siya ang nagbubuhat o kaya siya ang naghahawak, siya ang nagkakarga. Kaya niya yun. Nakapagkarga nga siya ng kahoy, paahon sa bundok. Pero dala na ang kahoy, dala na ang apoy, pero walang tupang dala. Ang tanong niya sa kanyang ama, eh kumpleto na ang gamit natin, isa na lang ang kulang, tupa na lang. Kaya't sinabi ni Abraham, "Anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog at susunugin." Marahil palaging ganyan ang naririnig ni Isaac sa kanyang ama. Lahat ng kailangan natin inihanda ng Diyos. Ang Diyos ang maghahanda. Lahat ng kailangan natin sa buhay, ang Diyos ang maghahanda. Eh, pero dito, ang Diyos ang maghahanda ng kordero. Ito talaga ang gawain ng kaligtasan. Hindi ito kayang ipanukala at gawin ng tao. Ang Diyos ang naghanda at nagpanukala ng hakbang para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Pagkatapos na sinunong Eva at Adan ay magkasala, ipinanukala na at inihanda na ng Diyos ang kordero na mamamatay upang tumubos ng kasalanan ng sanglibutan. At sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nagtayo roon si Abraham ng isang dambana. Inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Sa ganitong kaparaanan ay naunawaan ni Isaac na siya pala yung ihahandog. At the age of 18, 19 or 20, gaano kalaki si Isaac kung ikukumpara sa kanyang ama na si Abraham? Marahil magkasing taas, magkasing laki, matipuno. At sa edad ni Abraham na 120 years, more or less, si Isaac ay mayroong kakayanan na tumakas. Si Isaac ay mayroong kakayanan na lumaban. Pero ito ay isang matinding pagsubok kay Isaac. Nakita niya na sa bawat paghahandog, ang mga korderong inilalagay sa dambana, ang mga korderong pinapatay ay hindi umiimik, tinatanggap ang kanilang kamatayan. Nauunawaan ni Isaac na ang handog na kordero ay siyang tanging pag-asa para sa kaligtasan ng tao. At nagkataon ngayon na sinaliwanag ng kanyang amang si Abraham na ikaw ang handog na susunugin para sa Diyos. Sa ganitong paraan nagkasundo at ang mag-ama na kanilang gagawin ang bagay na iniutos ng Panginoon sa kanyang ama na si Abraham. Ito ay halimbawa ng sukdulang pagkamasunurin ng isang anak. Pero ito ay mangyayari lamang kapag ang anak ay nauunawaan ang kalooban ng Diyos. Magagawa lamang ang gawaing ito kapag ang isang bata, ang isang kabataan, ang isang tao ay nauunawaan ang banal na panukala ng Diyos. Iniunat ni Abraham ang kamay at hinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. Huwag mong saksaktan ang bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Kaya tumingin si Abraham at nakita niya ang isang tupang lalaki sa likuran niya na ang mga sungay ay sumabit sa mga tinik. Lumapit si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inialay na handog na susunugin kapalit ng kanyang anak. Dito ay patuloy na nahahayag ang dakila at banal na panukala ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Bagaman si Abraham ay nalagay sa isang matinding pagsubok, at ito ay sukatan ng kanyang pananampalataya. Ang kanyang pananampalataya ay pananampalataya na sumusunod sa salita ng Diyos, sumusunod sa iniutos ng Panginoon. Ang kanyang pananampalataya ay bukal sa kanyang kalooban. At ang ganitong karanasan, ang sabi dito sa aklat ng John 8:56, pupunta tayo sa bagong tipan kung saan ay nagsalita ang ating Panginoon. John 8:56. Ang sabi ng Panginoon, nagalak ang inyong amang si Abraham na nakita niya ang aking araw, nakita niya ito at siya'y nagalak. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Ito'y ebidensya na ang ating Panginoon ay presente. Ang ating Panginoon ay presente doon sa bundok ng Moria nang si Abraham ay ihandog si Isaac. Nakita ni Abraham ang kalagayan ng bugtong na anak ng Diyos na mamamatay doon sa krus. Ito'y kanyang nakita sa kanyang anak na si Isaac. Nang malaman ni Isaac na siya ang ihahandog na susunugin, marahil ay namutla, nawala ng dugo ang mukha ni Isaac. Marahil ay nanginig ang kanyang katawan. Marahil ay hindi na nakakibo si Isaac. Pero kailangan siya ay sumunod. Nakita ni Abraham ang kalagayan ng Ama sa kalangitan. Sa kalungkutan na madarama niya nang malaman na kailangan na ang kanyang bugtong na anak ay mamamatay doon sa krus. At sa matagal na panahon, ang damdaming ito, ang kalagayan ito ng Diyos ay naunawaan ni Abraham. Nang nalaman ni Abraham na ang bugtong na anak ng Diyos ang siyang ihahandog upang ang sangkatauhan ay magkaroon ng kaligtasan. O, ang magkaibigang ito, ang Diyos at si Abraham ay parang naglalaro. Hindi po, sila ay nagkakaunawaan sa gawain ng pagtubos sa sanglibutang ito. Iyan po ang ating pag-aaral ngayon. Iyan ay katunayan na mahal ng Diyos ang taong nahulog sa kasalanan.
1: Amen. Sadyang napakaganda po pala, Pastor, nitong kwento ng paghahandog kay Isaac. Parang lahat po, Pastor, parang yung iba ng mga diniscuss nyo po previously, sumasalamin po talaga kay Jesus Christ eh. Yung kanyang pagdating, yung kanyang pagkapanganak, yung kanyang pagkapako sa cross, at yung plan of redemption.
0: Oo. Pero pansinin mo rin na palaging may delayed. Yung delayed na yan, diyan nalalagay sa pagsubok si Abraham at ang maraming mga tao ngayon. Kaya ngayon, ang pagsubok sa atin ay delayed pa rin. Bakit nagtatagal ang pagdating ng Panginoon? Eh ganito nakahirap ang mundo na ating pinagdadaanan. Kaya marami na rin ang nagtatanong, nasaan ang pagparito ng Panginoon?
1: Mm-hmm. Yun ang parang medyo mahirap sa atin, no? Sa ating tao. Uh-oh. Yung paghihintay, pastor, ano?
0: Oo.
1: Parang medyo nahihirapan tayo in terms of time or panahon. Oo. May mga...
0: Yung iba naman, nagmamadali ng pagyaman, kaya nagiging malungkot. Kasi actually, yayaman naman eh. Kaya lang, take time. Pero yung iba, nagmamadali sa pagyaman.
1: Oo, yun. Ganon din naman sa iba. Pastor, sila nga nagkaanak ilang taon na, diba?
0: Oo.
1: Diba yung timing pa rin, ano? Last question, Pastor, bago po kayo manawagan. Talaga po bang dumarating sa pagkakataon na ipagpapalit po natin yung mismo nating buhay para po sumunod sa Panginoon? Talaga po bang kinakailangang umabot po sa kamatayan?
0: Yung ating hindi pagsunod? Ipapahintulot ng Panginoon. Hindi. Hindi ipapahintulot ng Panginoon. Mm-hmm. Ngayon, kung dumating ang mga pagkakataong kagaya ng mga tinatawag na martir, nasa kaluguran ng Panginoon yon. Pero yan ay nahahanda ang kalooban ng taong tumatanggap. Hindi lahat ay ipinagkalooban na maging martir.
1: Mm-hmm.
0: Panahon na ito, ang panawagan sa atin ng Panginoon ay simple lang. Tumawag tayo sa kanyang pangalan at lumanap ng kanyang banal na kalooban. Ang unang pagkagawa sa tao ay upang sumamba sa Diyos. Yun ang unang purpose. Kaya doon pa lang, maging kaluguran na natin na tayo ay sumasamba sa Panginoong Diyos.
1: Yun. Pastor, thank you very much po sa pagbabahagi ninyo ng karanasan ni Abraham at ni Isaac. Pastor, ano po ang inyong panawagan sa lahat?
0: Tayo po ay patuloy na mag-aral ng banal na kasulatan sapagkat sa mga pahina nito, sa mga sinadyang kwento ng tala ng kasulatan ito, ay nagsasaad ng panal na panukala ng Diyos upang ang tao ay maligtas. At hindi ibig ng Diyos na malingid sa atin ang unawa at karunungan tungkol sa kanyang banal na panukala. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.
1: Amen. Mga kaibigan, kung kayo po ay mayroong komento o katanungan tungkol po sa inyong narinig ngayon, o kaya naman naganais po kayo ng libreng Bible study, mayroon po kayong prayer request, at nais po makatanggap ng libreng aklat mula po sa ating programa, mag-text po kayo sa numerong ito, 0995-525-8849. 0995-525-8849. Para po sa ating pagkatapos, narito po muli si Pastor Nick para pangunahan po tayo sa panalangin.
0: Makapangyarihan at dakila po naming Diyos sa kalangitan. Narito po ang aming karanasan, patuloy na nag-aaral at nagsasaliksik ng iyong banal na salita, at ang iyong biyaya at pagpapala, kaunawaan, ay patuloy na dumadaloy sa aming mga buhay. Alalahanin mo po ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa, upang patuloy naming matagpuan ang karunungan at pag-asa sa kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na namatay doon sa krus. Gayun din, alalahanin mo po ang aming mga taga-subaybay sa kanilang tahanan. Pagpalain po sila sa kanilang kalusugan, maluriyo sila sa mabibigat na mga karamdaman. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga kabuhayan, hanap buhay, at mabuhay sila ng tama at sapat para sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Patuloy po kaming sasamba, pupuri, at maglilingkod sa iyong walang hanggang pangalan. Ang iyo pong pagpapatawad, igawad sa amin, sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Bukas po muli mga kaibigan, samahan kami sa panibagong pag-aaral po sa Biblia with Pastor Nick Francisco. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nung unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecundayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masayang pagbati muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay, saan man kayo naroon sa mga oras na ito. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Magkakasama-sama na naman po tayo sa loob ng 30 minuto na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ang atin pong serye ay tungkol sa pag-aasawa at Biblia. Ako po ay si Ma'am Mildred Santiago, ang inyong pong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Makakasama po natin ang ating Family Ministries Director ng Seventh-day Adventist Church Headquarters Manila, si Pastor Nick Francisco. Welcome.
2: Salamat po na patuloy tayong magkakasama-samang mag-aral ng salita ng Diyos dito sa serye ng pag-aasawa at Biblia. Tunay na ang mga pamilya sa ating panahon ay nagdadaan ng maraming mga krisis ng buhay. Subalit patuloy tayong magtiwala na ang Diyos ang nagbabantay sa ating tahanan. Ang akin pong kasama ay si Ma'am Mildred Santiago. Siya po ay isang nurse by profession. Siya rin po ay isang guro. At sa kasalukuyan, siya ay naglilingkod dito sa Central Luzon Conference Headquarters sa Departamento ng Komunikasyon. At siya ang nangangasiwa upang tayo'y patuloy na makarinig ng mga pag-aaral ng Biblia, maghatid ng mga katotohanan sa publiko. Ma'am Mildred.
1: Bago po tayo magpatuloy sa ating paksa na napaka-interesting ulit, Pastor Nick, hilingan po muna nating manguna siya sa ating panalangin.
2: Mapagpala at mahabagin po naming Diyos, dakila at makapangyarihan, may akda ng pagpapamilya at tahanan. Pagpalain po kami sa aming sama-samang pag-aaral na ito ngayon. Ang iyong gabay, patnubay at pagpapala, igawad sa amin. Ibayong karunungan at unawa ay aming maranasan para sa aming pagpapahalaga sa aming sariling tahanan. Patawarin din po kami sa aming mga kasalanan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Mga kaibigan, iniimbitahan po namin kayo to stay tuned o makinig manood sa ating programa. Huwag din pong kalimutan mag-like, mag-share, subscribe at mag-follow sa ating programang Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay na po natin ang ating panahon kay Pastor Nick Francisco.
2: Sa atin pong pag-aaral ng pag-aasawa at Biblia, narito po tayo sa ating topic na ang dukhang balo sa panahon ni Eliseo. Sa panahon ni Propeta Eliseo ay may lumitaw sa Israel na isang babaeng balo na ganito ipinakilala ng Biblia. Upang ating pag-aralan ngayon na talagang ang Diyos ay nagmamalasakit sa bawat tahanan. At ngayon ay ating pag-uusapan ang isang pamilya na miserable ang kanilang pangangailangan dahil sa ang lalaki ay namatay. Ikalawang hari 4, chapter 4 po ng ikalawang hari ng 2 Kings chapter 4, talatang 1, nandyan po ang ating kwento na pag-aaralan ngayon. Ini-encourage ko po kayo na samantalang tayo nag-aaral, hanapin po ninyo sa Biblia ang mga kwentong ito ng pamilya na ating pinag-uusapan. Unang ikalawang hari 4:1. Ang asawa ng isa sa mga anak ng mga propeta ay dumaing kay Eliseo. Ang iyong lingkod na aking asawa ay patay na. Nalalaman mo na ang iyong lingkod ay takot sa Panginoon. Ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin niya. Samayon sa hanay ng pagsasalita ng babae, ay kilalan ni Eliseo ang asawa ng babaeng ito, na ang asawa ng babaeng ito ay natatakot sa Panginoon. Gayunpaman, namatay. at siya ay nag-iwan ng mag-iina. Isa ang asawang babae ay naiwan at ang kaniyang dalawang anak. Sa ganitong pangangailangan, masidhi ang pangangailangan ng babae. Siya ay lumapit kay Eliseo kasama ang pagdaing at pagsusumamo. Sa kwento namang ito, si Eliseo ay kumakatawan sa ating Panginoon sapagkat sa kanyang pagkapropeta, siya ang representative ng Diyos doon sa panahon na yon at sa kwentong ito na ating pinag-aaralan. Gusto ko ring pansinin ninyo ang hikbi ng babae at ang prinsipyo na nasa kanyang isip. Ang sabin ang daing ng babae ay ganito. Ngunit ang nagpapautang ay naparito upang kunin ang aking dalawang anak upang maging mga alipin. Ipinakikita ng hanay ng salita ng babae na ayaw niya na ang kanyang mga anak ay maging mga alipin. Napakagandang vision ito ng isang ina. Gusto niya ang kanyang anak ay professional. Gusto niya ang kanyang anak ay degree holder. Gusto niya na ang kanyang anak ay may magandang profesyon sa buhay. Ayaw niya, nakalagay sa kanyang brain, sa kanyang isip, ayaw ko na ang aking anak ay maging alipin. Opo, yan ay isang pag-aaral na aking inihahatid sa lahat ng nanay. Naglilihi pa lang tayo, nagkukonsib pa lang, nagbubuntis pa lang, papangarapin natin ang ating anak ay magkaroon ng mataas na antas ng buhay. Subalit ang kanyang pangarap na ito ay malapit ng magupo. Nagupo ito dahil sa ang kanyang asawa, bagaman mabuting tao at natatakot sa Panginoon, ay pumanaw na. Ano ngayon ang kaniyang pag-asa? Ano ngayon ang kaniyang kalagayan? Bilang nanay, ayaw niya, alang-alang sa kanyang katapatan sa kanyang pag-aasawa, ayaw niya na ang kanyang dalawang anak ay basta-basta na lamang i-give up niya. Hindi. Hindi basta nag-give up ang babaeng ito na balo. Gusto niya na matuloy na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kaniyang dalawang anak. At sinabi ni Eliseo, ang sumagot naman si Eliseo sa talatang 2 na ikalawang hari, 4. At sinabi ni Eliseo sa kanya, anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin anong mayroon ka sa bahay. At sinabi niya, ang iyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay, liban sa isang bangang langis. In-entertain siya ni Eliseo. At sa pag-entertain sa kanya ay malalambot na mga salita ang binitiwan ni Eliseo. Ano ang aking maitutulong sa iyo? Anong magagawa ko? Bigyan mo ako ng idea. Paano kita matutulungan? Sabihin mo sa akin anong mayroon ka sa bahay. Ang babae ay sumagot, mayroon na lamang akong isang bangang langis, sangayon sa sali ng Biblia na ating binabasa. Pero sa ibang sali ng Biblia, ang binanggit ay kaunting langis. Kaya patuloy po tayong mag-aral ng Biblia, magbasa ng Biblia sa iba't ibang mga salin, pagkukumparahin po natin. Ganon nga ang pagsasalita ng Biblia. Pag sinabing kaunting langis, hindi talaga nagyayabang ang Biblia, hindi nagpapalalo. Bagaman ito ay marami, hindi niya ito ikukwentong ganon. Subalit dito, nilagyan na ito ng takal ng sumalin. Ang kanya na lamang ay isang bangang langis. Ipinakikita ng kasaysayan na ang mga babae ay may typical na karanasan at kwento ng buhay. Marami pa ang pakiramdam niya, wala na. Bakit kaya ang mga babae, pag tinanong mo kung may pera, ang sagot agad wala? Bakit kaya ganyan? Kahit mga mayayaman, ikaw ba, Ma'am Mildred, kaya mong unawain yan?
1: Kayang-kaya, nanay po ako eh. Conservative po, ibig sabihin yan. Nagiging maano lang tayo, kumbaga may reserva lagi para hindi maubusan. Parang ganun po eh.
2: Yan. Yan ay typical na karanasan at kwento ng babae. Tama po yun talaga eh. Huwag nating aantaying maubos ang lahat ng ating resources at saka lamang tayo gagawa ng

0: sabi sa kanyang mga anak ay hindi niya bibitawan, kundi siya ay hahanap ng ibang paraan paano niya mababayaran ang kanyang pagkakautang. Ang tawag sa ganyang mga babae ay ano, Ma'am Mildred? Madilihensya, madiskarte.
1: Wais mo, madiskarte. Wais. Yung po yun, opo.
0: Oo. Ganun nga, resourcefulness ang tawag dyan. Ba't kaya ganyang kagagaling ng mga babae? Oo. Napakagagaling nila. Lalo ngayong panahong ito. Itong henerasyon na ito na ating kinabubuhayan ay talagang kapuri-puri ang maraming mga babae.
1: Pastor Nick, hindi lang po mga babae sa palagay ko. Pati mga lalaki rin, meron din po ganyang angkin.
0: Oo, tama.
1: Pero halos lahat po, dahil naiiwan ang mga nanay sa bahay, sila po talaga yung mga nagmamanage. Lalo na po ngayon na ang ating pinag-uusapan ay balo po.
0: Yes.
1: Ito, tama po. So ngayon ay nakikinig po tayo sa AWR Manila 89.1 FM. Huwag pong kalimutan tumutok at makinig.
0: Yan. Ganito pa rin po ang pagpapahalaga sa kabuhayan. Ang ating pinag-uusapan ay ang isang babaeng balo at mayroon siyang kahirapan at mayroon siyang dalawang anak na umaasa sa kanya. A paano niya ito itataguyod? Makikita po natin sa mga prinsipyong binanggit na nasulat sa Biblia, Ikalawang Hari, Chapter 4, nasa talatang 3. Nang magkagayoy sinabi niya, lumabas ka, si Eliseo ang may sabi, manghiram ka ng mga sisidlan sa lahat mong mga kapitbahay, mga sisidlang walang laman at huwag iilan lamang. Kung ikaw ay manghihiram ng mga gamit, marami. Manghiram ka ng mga galon, garapon, bote, container, kung maaari, drum. Parang ganon ang sinabi ni Propeta Eliseo. Anong ibig sabihin? Mahalaga po sa babae ang mga sisidlan. Oh, napansin natin yan. Kaya ngayong panahong ito, meron tayong aparador, may rice dispenser, ano pa bang mga, tulungan mo kung mamili.
1: Maraming mga lalagyan.
0: Oh, kalalagyan.
1: May equipment pang magaganda para magsisiglan.
0: May mga Durabox pa, meron pa. Mga moderno ngayon ang lalagyan. Ang iba-ibang size, maraming mga lalagyan, kailangan yan. Eh, yung babae na ang wallet ay apat. Narinig mo na ba yan? Ganun ba? Very good. Oh. Sige. Yan po talaga ang ebidensya ng babaeng marunong at mahusay mga siwa ng kanyang sangbahayan. Hindi kakaunti ang kanyang lalagyan. Dahil kapag tayo'y binigyan ng Diyos ng pagpapala at wala tayong lalagyan, matatapon yan. Ang biyaya ng Diyos ay talagang sagana sa atin. Kaya lamang itinuturo sa kwentong ito, mga babae, magkaroon po tayo ng lalagyan. Magkaroon tayo ng lalagyan. Sige, tingnan natin. Matutong mag-impok. Pagkatapos ay pumasok ka, ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan at iyong salinan ang lahat ng sisidlang iyon at kapag puno ng isa, itabi mo iyon. Ang ibig sabihin dito, sa ating paghahanap buhay, matuto tayong mag-impok. Matuto tayong mag-impok. Matuto tayong maghanap buhay ng simple. Maraming mga hanap buhay ang nasa labas ng bahay. Kagaya ng masmasukan, magnegosyo, magtrabaho sa farm, maraming mga trabaho sa labas ng bahay. Pero dito ay itinuturo ang isang simpleng trabaho sa loob ng bahay. Opo, maraming mga ganyan ang mga taong yumaman. Hindi lumalabas ng bahay. Hindi nagpapakahirap sa sikat ng araw. Nasa loob lamang siya ng bahay, pero nakapaglilitaw siya ng mahuhusay at magagandang mga kalakal. Ano ba ang tawag sa ganyang hanap buhay? Parang tinuruan kami niya na nung elementary kami, mga gawaing bahay. Ano bang tawag dyan sa? Wala bang makatutulong sa akin? Anong?
1: Hindi ko alam, Pastor Nick. Pero ngayon, marami na through aid ng technology, hindi lumalabas ng bahay, may mga ganun na
0: pa. Sige, mabuti, tinulong ko. Mga online-online, mga...
1: Yeah.
0: Opo, yeah. Yan po ay paraan ng paghahanap buhay. Hindi kailangan minsan ang napakagaling, napakahusay. Talagang ang kailangan lang natin ay makilala natin ang Panginoon. Dahil ang Diyos na ito na ating pinaglilingkuran ay mayroong banal na panukala at may paraan ng pagpapala. Paano niya tutulungan ang kanyang anak na nasa pangangailangan? Sige, tingnan natin. ang pagpapala ay

0: Bumabalong, talatang 5 ng chapter 4 ng 2 Kings. Kaya't iniwan siya, at siya at ang kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan, at habang kanilang dinadala ang mga sisidlan sa kanya, kanyang sinasalinan. Ang pagpapala ng Panginoon ay bumabalong. Ang kailangan sa kwentong ito, ang tayo ay matutong magtiwala sa Diyos. Ikaw ang sinabihan ng tao, ganito gawin mo. Maniniwala ka ba?
1: Hindi agad, Pastor Nick, pag hindi mo kilala, maniniwala ka ba agad? Hindi din.
0: Oo. Marami ang mga nagse-seminar ng tungkol sa paghahanap buhay. Marami rin ang mga dumadalo. At sila'y interesadong interesado sa mga pagtuturo na may kinalaman sa paghahanap buhay, lalo na kung ito ay sa gobyerno. Ano naman tawag sa department ng gobyerno natin na nagtuturo ng ganyan?
1: Meron tayo yung sa skills lang, TESDA, di ba?
0: TESDA
1: man, oh. Ay mong ganyan.
0: Yan naman na simpleng negosyo.
1: DTI.
0: Eh yung iba, napakaraming dumadalo. Alam nyo kung bakit? Kasi magpapautang daw. Yan. Eh pagkatapos magpautang, natutunaw hindi mabayaran. Pero ito ay aking itinuturo sa inyo sang-ayon sa banal na kasulatan, ang pagpapala ng Diyos, bumabalong. Ngayon, kilalanin natin ang Panginoon bilang pinagmumulan ng pagpapala. Ito ang naging kulang sa ating buhay ngayong panahong ito. At sang-ayon sa kwentong ito, ito rin ang itinuturo sa atin, ang tayo'y matutong magtiwala sa Panginoon. Alam po ninyo, kapag tayo'y nag-iisa, walang umaasa sa buhay natin, parang madali lang ang buhay. Kung tayo'y maghirap, ay maano ba, tayo lang naman na nag-iisa. Pero yung meron kang dalawang anak, kagaya ng binanggit sa kwentong ito, maliwanag na umaasa pa para sa kanilang magulang, ay aagawin na ng mga nagpautang upang kanilang gawing alipin. Ang babaeng ito ay halos madurog ang kanyang kalooban. Ayaw niyang mangyari yon sa kanyang anak. Kaya siya ay umisip ng paraan at nagtanong sa lalaki ng Diyos, sa propeta ng Diyos, ano ang aking gagawin? At ang lalaki ay nagmungkahi sa kanya, ito ang iyong gagawin. Ang babae ay sumunod. Sang-ayon sa tala, walang pag-aalinlangan. Kung mayroon pong salita ng Diyos na sinabi sa atin at ang tinutukoy ay ang pagpapamilya, huwag po tayong mag-alindangan. Kahit na minsan ito ay mabigat sa ating kalooban at medyo may kahirapan, balikatin po natin, sumampalataya tayo at maniwala tayo sa ating Panginoon. Sa gayon ding paraan, kanina, ang pagpapala ay bumabalong. Ngayon naman, may limitasyon ang lahat. Sa talatang 6, nang mapuno ang mga sisidlan, sinabi niya sa kanyang anak, dalhan pa ako ng isang sisidlan. At sinabi niya sa kanya, walang iba pang sisidlan. Pagkatapos ay tumigil ang langis sa pagdaloy. Gayon, ang pagpapala ng Panginoon ay umaagos. Subalit huwag po nating aabusuhin. Dahil iyan ay titigil. Opo, marami ang nagkataon ng ganyan. Ipinahintulot ng Diyos na maging mahirap at nanalangin mabuti at pinagpala ng Panginoon at yumaman. Subalit sa kaniyang pagyaman, natagpuan niya ang kaniyang sarili na malayo sa Panginoon. Bakit, Ma'am Mildred, may ganyang kwento? Kapag kaka ang tao ay mahirap, taos puso ang paglapit at pagdaing sa Panginoon. Pero kapag kaka yumaman na, pinagpala na, lumuwag na sa buhay, babay na.
1: Babay.
0: Oo. Unawain po ninyo, hindi sa lahat ng pagkakataon ang pagpapala ng Panginoon ay sagana. Kailangang matuto tayong kumilala sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, huwag po nating aabusuhin. Ito naman ang isa, matutong magnegosyo. Ang babae ay dumating at sinabi ito sa tao ng Diyos, nag-report siya. Ano na po ang aking gagawin? Napuno ng lahat ang lalagyan dito sa barangay na hiniram ko. Wala na po, may laman ng lahat. Sumagot ito sa babae, humayo ka at ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang at ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi. Mayroong tatlong prinsipyo na gusto kong pansinin ninyo sa bagay na ito. Bagaman ang oras ay nagmamadali, unawain nating mabuti. Humayo ka, ipagbili mo ang langis. Ang pagninegosyo ay isang magandang paraan ng paghahanap buhay. Kung mayroon po sa inyo na mga babae na magaling magnegosyo o kahit na mga lalaki, ang pagninegosyo ay isang magandang paraan ng paghahanap buhay. Maraming mga taong hindi nakatapos ng pinag-aralan, hindi degree holder, at hindi rin sila na masukang maging trabahador o alila o empleyado. At sila ay natutong magkaroon ng isang simple at payak na negosyo. Marahil, iyan na ang paraan kung paano ka pagpapalain ng Panginoon. Pag naman ikaw ay kumita, ang una mong gagawin ay ano? Ang bayaran ang iyong mga utang. Opo, ang pagkakaroon ng utang ay matinding stress ng buhay. Matinding stress po yan. Kaya iwasan po natin ang utang. Kung bakit kung sino pa naman yang mga may utang, sila pa yung madaling malugi, madaling magkaaberya. Nako, napakahirap pag may utang ka na, ubos na ang pera mo at saka pa mayroong magkakasakit sa miyembro ng pamilya. Oo, iwasan po natin ang utang. Pangalawang prinsipyo. Ang pangatlo namang prinsipyo ay, ikaw at ang iyong mga anak ay mabubuhay sa nalabi. Kung magkano lang po ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, ay ating pagkakasyahin. Ang mahirap po sa tao ngayon ay malayaw. Merong salita na ginagamit. Ikaw ay bibili. Ano ang bibilin mo? Yung kailangan mo o yung gusto mo? Ano bang pagkakaiba niyan? Gusto at saka kailangan. Ang bibilin lang ay yung pangangailangan. Ano naman tawag doon sa bumibili ng gusto? Gusto ko to, gusto ko to. Tapos pagdating ng bahay, hindi naman pala yun ang kailangan. Ay, anong tawag dyan? Nabiktima siya ng...
1: Nabudol.
0: Nabudol ba?
1: Nabudol.
0: Oo. Ganyan po. Pahalagahan natin ang simpleng biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Huwag tayong gagastos ng pabulagsak na paraan. Yan po. At ang kahuli-hulihan sangayon sa patotoo, ganito ang sabi ng Biblia, ito naman ay sa unang Timoteo 5:10, mabuting patotoo at pagsaksi. Na may mabuting patotoo tungkol sa mabubuting gawa, na siya'y nagpalaki ng mga anak, na siya'y nagpatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, naghugas ng mga paa ng mga banal, dumamay sa mga naghihirap, at itinalaga niya ang sarili sa paggawa ng mabuti sa lahat ng paraan. Oras na po. Bahagi ng aking pagpapaalam, ito ang tunay na ebidensya ng mabuting Kristiyano ang nagpalaki ng mga anak. Opo, bilang mga magulang, responsibilidad po natin yan. Iyan ay isang totoo, tunay at wagas na patotoo sa ating kapaligiran ang tayo ay nagpalaki, nag-alaga, nagpaaral at sumubaybay sa ating mga anak. Iyan po ang tunay na karanasan ng isang Kristiyano. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
1: Maraming salamat po sa ating tagapagsalita. Punong-puno na naman ang kaalaman ng ating napakinggan. Mga kaibigan, patuloy po tayong tumutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, gayon din po sa ibang programa pa ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Bago po tayo magtapos, Pastor Nick, yung tatlong prinsipyo niyo kanina ay parang ginawa ko ng isa.
0: Ano
1: pwede po ba yun?
0: Sige.
1: Parang sa akin ay yung biblical principle na yung binabanggit na ino-honor mo yung obligasyon mo bilang isang magulang at yun sa mga pinagkakautangan. At the same time, we have to manage our blessings responsibly. Kaya po yun talaga ang nakuha ko, Pastor Nick.
0: Ang totoo niyan, instinct yan sa mga babae. Management. Wise. Talagang ang kanilang pagsusumikap at pagtatalaga para sa kanilang kabuhayan ay gayon na lamang. Kaya nga ang babae ang caretaker ng pamilya. Oo. Yan po mga kapatid ang ating pag-aaral. Pahalagahan po ninyo ang bawat pamilya. hindi ipahihintulot ng Panginoon ang ating kahirapan ay lumabis-labis-labis. Hindi po. Basta tayo ay mayroong pagpapahalaga sa ating pamilya, sa ating mga anak, at mayroon tayong pagpapahalaga sa ating kabuhayan, ino-honor natin, pinapahalagahan natin ang mga pagpapala ng Panginoon. Iyan po ay mga simpleng prinsipyo ng buhay na tunay na kasama natin ang Diyos sa bawat ating paghakbang. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka po namin at dinadalkila o mahabagi naming Diyos. Sa patotoo ng babaeng balo na dumating sa amin, sa kabiyala ng kaniyang kahirapan at kadukhaan, itinaguyod niya ang kaniyang dalawang anak na magkaroon ng magandang kinabukasan, magkaroon ng banal na bahagi sa iyong gawain. Iyan, Panginoon, ay prinsipyo ng isang tunay na Kristiyano. Pagpalain po kami, ang aming mga taga-subaybay, sa karunungang ito ng pagpapamilya at pag-aasawa, sapagkat ito ay nangangahulugan ng responsibilidad para sa aming pamilya, para sa kinabukasan ng aming mga anak. Ang kami ay matutong magtiwala sa iyo, O Diyos, sapagkat alam namin na hindi mo kami pababayaan, kundi ikaw ay palagong sumusubaybay sa bawat isa sa amin. Kami iyong binabantayan upang samahan, gabayan, at upang kami magtagumpay sa buhay. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay sa oras na ito, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga balita para po sa pag-asa po sa lahat ng taong ating makikinig. Samahan niyo po kami ulit ni Pastor Nick bukas. Ako po si Ma'am Mildred Santiago.
0: Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ganitong pag-aaral sa serye ng Pag-aasawa at Biblia. Ang Biblia po ay nagbibigay ng tunay, dalisay, wagas na prinsipyo ng buhay. Kagaya ng ating pinag-aralan ngayon, isang babaeng balo, nagpapatotoo, nagpapatunay na talagang ang kahirapan ay nariyan. Ang mabuhay na nag-iisa para sa kaniyang pamilya, siya na ang naghahanap buhay, siya na ang lahat, ito ay isang mabigat na pasanin. Kaya mauunawaan po ninyo ito, sapagkat ang ating mga taga-subaybay ay minsan meron ditong tinatawag na single parents. Iyan po ay karaniwan na sa ating community at iyan ay pinapahalagahan ng ating gobyerno, pinapahalagahan din ng simbahan. Subalit natagpuan natin sa banal na kasulatan na ang Diyos mismo ay nagpapahalaga sa mga single parents na ito. Alalahanin din po natin ang mga taong may pinagdadaan ng ganyan. Kung sila man po ay nasa abot ng inyong kaalaman, nasa abot ng pangangailangan, huwag po kayong tumanggi. Mag-extend po kayo ng pagdamay at pagtulong sa kanila upang mabigyan ng kinabukasan ang kanilang mga anak at sila ay makaahon sa kahirapan. Ang prinsipyong ito ay tunay at wagas sa banal na kasulatan. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Good evening po sa inyong lahat and welcome sa isa na namang pong episode ng Radio Clinic by sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay, ang inyong programang nagdadala ng tamang kaalaman para sa mas malusog at mas maginhawang katawan. Ano? Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ngayong gabi mga kaibigan, tatalakayin po natin ang isang napaka-interesting na topic. Ano? At kung kayo po ay may mga katanungan o nais ibahagi na karanasan, pwedeng-pwede po kayong mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Ang topic po natin ngayong gabi mga kaibigan ay cancer preventing superfood, a health hack backed by over 500,000 scientific studies. Madalas po nating naririnig mga kaibigan ano, na dapat tayong kumain ng prutas at gulay para manatiling malusog. Yes, that's true. Totoo po yun mga kaibigan. Pero alam niyo po ba na may isa pang pagkain na madalas na sa hapagkainan po ng pamilyang Pilipino na suportado ng napakaraming siyentipikong pag-aaral bilang isang proteksyon laban sa cancer at iba pa pong malulubhang sakit. Ano? Para talakayin po ito ngayong gabi mga kaibigan, makakasama po natin si Dr. Ralph Kevin Piokna, siya isang lifestyle medicine advocate. Pero bago po natin siya tawagin ngayong gabi mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na cancer preventing superfood, ano, wag po kayong mahihiyang mag-text or tumawag sa aming numerong 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa aming Facebook at sa aming YouTube page na Adventist World Radio Manila. Kung kayo po ay may mga katanungan, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa ating Facebook at YouTube page. At si Doc Ralph po mismo ang sasagot ng inyong mga katanungan. Good evening po, Doc Ralph!
1: Good evening po, DJ Irish. And good evening po sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon sa Radio Clinic.
0: Yes, and before we dive into our very interesting topic, ano, na cancer preventing superfood. I love the title, Doc, ano. Pwede niyo po bang i-introduce muna ang inyong sarili para mas makilala po kayo ng ating mga listeners? And ano po ba ang inyong specialization and which hospital are you currently serving in?
1: Okay, so brief introduction lang po, no? So currently I am training as a lifestyle medicine specialist. So I went to school to AUP, Adventist University of the Philippines, for my med tech education, and I did my medical degree in University of the East, Ramon Magsaysay. So currently, I have a private clinic here in Laguna, and me and my wife, my wife is a dentist, and we have this clinic na it's both a medical and dental clinic.
0: Thank you so much. And thank you din po for accepting the invite, Doc Ralph. Ano, despite your busy schedule as doctors, ano, thank you for sparing us your dear time. And Doc Ralph, ano, medyo matapang po ang claim ng ating topic this evening na cancer preventing superfood. May pagkain po palang nakaka-prevent ng cancer. Ano? So ano po ba yung pagkain ito at paano nyo po yan na-discover?
1: Yes po, DJ Irish. Nakikita ko nga po na medyo matapang, no, medyo bold po ang ating claim, no, yung cancer preventing superfood. So actually po inspired po ito sa nangyari sa akin, no. So 3 years ago sumama ako sa isang medical mission papunta sa kabundukan. Okay, so hindi ko na sabihin kung anong lugar 'yon, no, for confidentiality. So bagong pasama pa lang po ako noon sa board exam, no, physician board exam. Kaya ramdam ko noon yung excitement ko, no? So sabi ko sa sarili ko, sa wakas, makakapag-reseta na ako ng gamot, no? Gamit ang aking sariling pangalan. So during the first day, so it was a top, no? Top of the mountain, no? May community kami na pinuntahan doon. So during the first day, nag-set up po kami ng medical check-up station doon sa may nipahat. So I was seated in a separate table. There were 3 of us doctors. So dala-dala ko, syempre, ballpen, stethoscope, at iba pang mga paraphernalia na pang check-up. So naalala ko noon, no, mahaba po ang pila ng mga pasyente namin. So naisabi kasi nila, ngayon lang daw nila makakasalamuha or ngayon lang sila makamit ng medical doctors. Kaya naman talaga marami kaming dala-dalang gamot noon na pang diabetes, pang high blood at iba pa. So yun nangyari, sa bawat pasyente na dadating sa akin, meron silang ibibigay na maliit na paper, no, white paper po. Doon po nakasulat ang kanilang blood pressure at blood sugar readings. So napansin ko, nakasampung pasyente na ako na check up, meron akong isang napansin, no? Lahat ng na-check up ko po so far, no, normal ang BP at sugar. Napatingin ako sa kasama ko, doctor, kasi syempre baka nagkamali lang ako, ano, bagong doctor, baka ano lang. Pero nung yung kasama ko, doctor, who was more senior than me, sabi niya, siya din daw, wala pa din siyang naresetang gamot na pang diabetes at high blood. Puro vitamins lang, no, so far. So, yung 10 pasyente, naging 20, naging 30, naging 50, hanggang sa naka 100 na po ako, mahigit. So, at sa isang daan na yun, no, siguro bilang lang, sa 0-3 or basta sa isang dali, sa isang kamay lang po, no, yung mga naresetahan ko na may high blood. Kaya naman talaga laking gulat at na laking tuwa ko din, no, nung kung ano ba talaga, na-cure ba? Ano kaya ang reason, no? Bakit kaya napaka-healthy, no, nitong community na to, no? So, after ng check-up, lumapit ako sa isang nanay. Masiglahin po siya. Parang akala ko 60 years old po siya. Ano, parang ano pa siya. Pero sabi niya, 89 years old na daw po siya. So, tanong ko sa kanya, Lola, pwede po ba magtanong, ano po ba ang sekreto ninyo? Bakit po parang alos wala pong diabetes at high blood dito sa community niyo, dito sa bundok? Tumingin siya sa akin, umiti at sabi niya, Dok, puro prutas kami at gulay dito. At isa pang madalas namin na kinakain ay itong pagkain na to, no? Hindi lang gulay at prutas, Dok, kundi ito din ang kinakain namin. So mamaya sasabihin ko kung ano yung food na yun.
0: Very interesting experience, Doc Ralph. And me personally, Doc, nung ako po ay college pa, no, very active din po ako sa medical mission work. And nabanggit niyo na naka 100 na po kayong, ano, no, 100 na screening. Pero mabibilang niyo pa po sa inyong daliri yung mga may high blood, may diabetes. And imagine, tatlo lang po sa 100, mga kaibigan. So, ano po ba yung nasabi ni Lola? I know for a fact na our viewers and listeners as well are very curious about that incident, Doc Ralph, ano? So, ano po ba yung nasabi ni Lola? What is their secret? Ano ba yung kinakain po nila bukod na lang sa gulay at prutas?
1: Okay, maganda nga po at nakaka-curious talaga yung sinabi ng Lola sa akin, no? Pero parang ang ganda lang pakinggan, no, ano po, na parang pwede mo siya ikwento sa mga bata. Pero syempre, bilang isang medical doctor, hindi lang kwento yung, kundi gusto ko din ibahagi ang ebidensya mula sa science, no, kung ano po ba talaga ang recommendation para sa cancer prevention. So, kaugnay po ito sa nagiging story ni Lola, no? I-reveal ko po after ito. Okay, so, may isang study, no, noong early 2000s, exactly 2000, year 2007. Meron pong 9 na magkaibang research teams, okay? 9 teams mula sa iba't ibang parte ng mundo ang naatasan na gumawa ng expert consensus o kaya cancer prevention guidelines. So isa tong summary table, no? O ano ba talaga yung mga pagkain, ano yung dapat nating gawin upang maiwasan po yung cancer. So, no? Okay, so para po nila magawa yung summary na yun, no, ng kanilang recommendation na ibahagi nila sa buong mundo, sinuri po sila. So nagsuri po sila itong 9 teams na ito. Nag-study, pinag-aralan po nila ang mahigit 500,000 na pag-aaral. Ilan po? 500,000. So half a million. Napakadami po. Grabe, napakalaki po ng ano na to. In fact, this is still an ongoing study. So 2007 po ito nagsimula. It is actually still ongoing right now. Okay, so at ang resulta sa pagsusuri nila, no, sa halos kalahating milyon ng pag-aaral, ni-review po ito, no, 9 teams, nag-study sila ng 500,000, tapos ni-review pa yung result na yun ng top researchers ng cancer sa buong mundo. So, para sa mga may curious kung anong study ito, pwede niyo po itong i-search ngayon at pwede niyo pong basahin agad ngayong gabi, no. The title po is The World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research Expert Report on Diet, Nutrition, Physical Activity, and Cancer. So, latest po nito is 2020. So, ongoing pa po yung next na, no? So, Okay, alam niyo po ba, no? Alam niyo po ba kung ano yung isa sa pinakamahalagang recommendation na nila, no, regarding diet that helps prevent cancer. So ano 'yun? Ano yung natuklasan ng 9 research teams? Ano yung natuklasan ng

0: kundi po tuwing kailan sa bawat meal po.
1: Ayan, makaibigan, na-reveal na po ang cancer-preventing superfood. Ito po ay ang tinatawag nating mga legumes o yung mga beans, mga split peas, chickpeas, lentils, and all kinds of beans. Lahat po ba to, Doc? Lahat po ba ng klase ng beans ay sakop po nito?
0: Yes po, lahat po ng klaseng beans. Marami po tayong mga klaseng beans. Siyempre, yung pinakasikat sa akin, yung munggo, ano po. Yes. Pag-uusapan din po natin yung mamaya, tsaka yung garbanzo. Okay?
1: Yes, kasi itong mga beans po na ito, mga kaibigan, I know that this is not really familiar with us, ano. Well, sa Indian po, Indian cuisine, napaka-common po ng beans, ano. Nung ako po ay naging missionary, kasama po yung mga foreigners, napansin ko din, ano, na ang mga Indians din, malakas din po sila sa beans, no? So, bakit po ba beans at legumes, Doc Ralph? Ano po ba ang benefits na makukuha po natin from consuming beans?
0: Yes po, napakagandang tanong po yan, DJ Irish po, no? Bakit kaya na-recommend po, no? Bakit po nakita doon sa 500,000 studies, no? So, ang beans po ay isang powerhouse na nutrition. Narito po ang ilan lamang sa mga benepisyo, no, patungkol sa cancer na suportado ng science. Actually, after po nung nakita ko or nabasa po yung research na yun, after nung narinig ko kay Lola yung tungkol sa beans, syempre nagbasa na din po ako. Pumunta po learn ko din po sa training namin sa lifestyle medicine na itong study na to. So there is a study done by Darmadi, Blackberry et al. Sinasabi ko yung researcher kasi baka naman may curious pa sa atin, gusto niyo po ng further magbasa para manood po. So Darmadi Blackberry po yung author, year 2004 po yung study na ito. Another study po ito, no? So ayon sa study na to, ang pagkain daw ng beans ang lumabas na pinakamalakas na predictor ng mahabang buhay sa mga matatanda. So sabi ko, grabe, napakalakas din pala talaga ng association between long life and bean intake. So, yun nga po, nasabi nyo nga po, DJ, na mga Indians mahilig po sa beans, mga Hapon mahilig sa miso soup, mga soy products. Last time we had, I went to Switzerland, Sweden, nalaman ko po na mahilig din sila sa mga brown beans, lalo na sa breakfast po. Okay. So isa pa po ayan sa researcher na to, ito very important po, no, sa same research. So meron daw pong 8% reduction sa risk of premature death para sa bawat 20 grams na dagdag sa araw-araw na legume intake. So ano po ba paano po ba natin maintindihan tong dagdag na 20 grams? Katumbas lang po, you know, itong 20 grams, katumbas po ito ng 2 kutsara bawat araw. So yung sa isang study, sabi niya bawat meal na beans. Pero ito sa actual, sa study na to, ang sabi, kahit magdagdag lang po tayo ng kahit 2 kutsara bawat araw ng beans, tataas na po, no? Mag-i-increase po yung chance natin na mahaba yung ating buhay.
1: Thank you so much for sharing that, Doc Ralph. And before we go further, ano, para po sa ating mga listeners and viewers ngayong gabi, para po sa ating mga tagapakinig, kung kayo rin po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na cancer-preventing superfood, which is beans and legumes, ano, maaari din po kayong mag-text or tumawag sa ating numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. At maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook at YouTube page na Adventist World Radio Manila. So Doc Ralph, you've mentioned na this study has been going on for years na, ano, there has been a lot of research about this topic, ano. Kung napakaganda po pala ng benefits ng beans at ng legumes, bakit kaya hindi po ito common sa Filipino household?
0: Magandang tanong nga po yan. Kahit nga po ako noon, growing up, I didn't really grow up eating beans, no? Ang pinakasikat lang talaga sa akin ng beans was munggo.
1: Yes.
0: And So nagulat din po ako, no? I was already a medical doctor, mind you, na nalaman ko na bakit may recommendation palang ganito. May guideline pa lang ganito, pero bakit kaya na hindi ganun kadalas, no? Pero sa tingin ko po kasi sa experience ko din sa pag-check-up, no? Marami tayo nakikita ang mga patients na nagre-reklamo tungkol sa arthritis. So sa tingin ko po, no, may mga maling paniniwala po na pinapaniniwalaan pa rin ng ating mga kababayan.

0: maging kahit sa atin sa ano no na so bukod sa pag-alala natin no sa sodium kasi yung mga canned beans no mataas sa sodium at sa utot may mga ano din na pag kumakain daw ng beans no nagpapas daw po tayo ng gas more frequently. So actually pero ang pinakasikat po talaga siguro ayaw ko kung alam na natin to lahat no marami sa atin talaga ang umiiwas sa munggo dahil sa akala natin ay nagpapalala daw po ito ng arthritis.
1: Yeah, and I remember, Doc, ano, in our Filipino culture, may schedule pa nga ang pagkain ng munggo. Every Friday lang daw yan niluluto. So, it's not something very common na usual na nakikita natin sa plato ng isang Pilipino, Doc, ano. So, ano po ang masasabi niyo tungkol sa common na paniniwala nating mga Pilipino na nakakalala daw po ng arthritis ang munggo? Totoo po ba to, Doc? Or is this something that we should change our knowledge about?
0: Okay, so I used to also think about that, no? And even may mga ano po tayo na mag-advise against the beans. So ang paniniwala po, no? And I will also share which study. So ang paniniwala po ng Philippine College no, of Lifestyle Medicine, na isang alamat po ang yung beans, of which munggo is one of the most common, most popular sa atin, hindi po talaga totoo na nakaka-trigger. So matanong ko lang po, no, bakit Doc, kumain ako ng munggo, sumakit po yung tuhod ko. Okay, matanong ko lang po, no, ano po ba ang madalas na sinasahog natin sa munggo? Tama po ba? So actually, mga listeners, para po sa ating kaalaman, no, ang sanhi po talaga or ang trigger po talaga ng arthritis ay ang mataas na uric acid, no? Saan po ba galing ang uric acid? Galing po ito sa mga pagkain may mataas na purine, no? Tulad po ng lamang loob, mga red meat at seafood, no? So, 'di ba ito po yung karaniwan na sinasahog natin sa munggo. Kaya po pag tuwing kumakain tayo ng munggo, kaya yun yung na-associate sa atin mga Pinoy na ayoko ng munggo kasi nakakasakit sa tuhod. Pero ang munggo po at iba pang mga beans to ay mayroong mababang purine content po no according sa studies no kaya hindi po ito dapat ikatakot no sa mga may arthritis no sa katunayan actually sabi ng National Nutrition Council noong 2022 ang munggo and other beans actually ay may anti-inflammatory properties po na nakakatulong sa mga may arthritis.
1: Yeah, and one of the common reasons din Doc, ano, kung bakit iniiwasan natin ang pagkain ng mga beans or legumes dahil ito daw po ay nakaka-cause ng pag-utot, ano, frequent farting, ano. So paano po kung nakakagas o kabag kapag kumakain po ng beans? May mga paraan po ba para maibsan po ito?
0: Okay, naiintindihan ko po yung tanong na yon. Actually, may mga patients nga po na sabi na medyo ginagas nga po sila. So, pero may study din po. Lagi tayong pupunta sa science, no? Kasi paano, as a doctor, we really have to go to the scientific evidence po. Okay, there was a study done noong 1988. So, si Price po yung author niya. Sabi po doon sa study no, ang pangunahing dahilan ng gas ay ang normal na bacterial fermentation sa colon ng undigested sugar. So saan ba galing ang undigested sugar na siya yung nagiging gas po no? Ito po ay madalas galing sa gatas o mga dairy products na kinakain natin. So sa isang pag-aaral no kung saan dinagdagan. So they did a study. Dinagdagan po ng kalahating tasa no or half cup ng beans ang diet ng mga nag-join sa studies. Ang conclusion po actually ng study karamihan ay walang naranasan na kahit anumang sintomas tulad ng gas no or pag-utot. Pero may mga syempre may mga a few percent po doon na nagkagas. Pero ano po ba ang result po doon no? Yung mga nagkagas nabawasan daw po ito after sa ikalawa o ikatlong linggo. Okay? So, sa madaling salita po, masasanay po ang katawan natin. No? Kung talagang nagkakaroon po tayo ng flatulence or pag-utot, subukan wag po muna isabay sa dairy products. No? Actually, kung gusto niyo po, parang bean, eating bean starter pack, kumbaga, talagang from zero tayo, hindi tayo nakain ng munggo, pwede po tayo magsimula sa lentils, no? At split peas. Okay? Dahil mas kaunti daw ang gas na maginagawa nito. Okay? Meron din pong study na isinagawa, no? Si Savitri. Savitri po yung pangalan ng author. If talagang nakaka-gas po yung beans, pwede po tayong, yung sa recipe na gagawin natin, pwede nating dagdagan ng garlic. Kasi according sa study nga ni Savitri, ito po ay gas-reducing na spice. Okay? Bakit po talaga heavily recommendation? No? Ang sabi din po dun ni Dr. Michael Greger, isa po siyang batikan, isa po siya sa pinakakilalang doctor on lifestyle medicine doon sa Amerika. Sabi niya po sa book niya na titled How Not to Die, na kahit nakakagas po at least at the first yung beans, nirecommend niya po talaga na i-go through po, no? Talagang i-incorporate siya niya. Kasi grabe, napaka-solid po ang evidence po natin daw. Na yung science po, grabe ka, robust. Yun nga, yun ang sakita natin. 500,000 studies nga po, no? And probably more. Yun lang po siguro yung nakita ng mga researchers na isinagawa. So, yun po.
1: And Doc Ralph, we've discussed and you've mentioned all of these benefits, ano, patungkol po sa beans and legumes, and how also it could prevent cancer, ano, and how it's backed up by more than 500,000 researchers, ano. However, we've mentioned also, Doc Ralph, na it's not common nga in a Filipino household, ano. So it's not something na parte ng ating daily diet, ano, unlike other cultures like Indians na ating nabanggit kanina. So paano po ba natin maisasama ang pagkain ng beans sa ating araw-araw na pagkain bilang mga Pilipino?
0: Unang-una sa lahat, tanggalin natin yung ating fear sa munggo, ano? If ever talagang may arthritis po tayo and talagang gusto natin i-incorporate yung munggo sa diet natin, bawasan po natin yung mga sahog ng laman-loob. Kasi hindi po yung munggo, again, I repeat, hindi po yung munggo yung source po ng purine, kasi napakababa po yung ano, kundi po yung sahog, yung kasama po dun sa munggo. If talagang talagang trigger po sa kanila yung recipe, no? Recipe na may munggo, pwede po natin na palitan actually yung sahog. Pwede natin gawing mushroom or yun, tofu, which is another kind of bean. So, another thing is yung pag-ano, incorporate sa tokwa or sa tofu. Tapos may nai-recommend ko din, ko nga din yan sa isang patient or sa isang lecture ko din before. Sabi niya, Doc, hindi po ba? Kasi soybeans, pag prinasa siya, magiging soy milk siya or tofu, no? Sabi, Doc, hindi po ba bawal ang processed food? Tama naman po, no? Processed food po yung soy milk or yung tofu. And kung ideally lang talaga, in an ideal world, maganda din talaga sana kung makain yung para sa full benefits po, doon po talaga natin, doon tayo sa pinaka whole version po ng soybeans, which is yung edamame, no? Or yung minimally, ano po, yung sa tempeh. Kung kaya natin, why not, no? Ideally. Pero sa atin, lalo na yung kung gusto talaga natin na mag-transition, pwede po tayo magsimula sa pag-add ng tofu o kaya soy milk. Okay? So isang ano lang po, if talagang soy milk, syempre i-check din natin yung sa sugar, kasi iba't iba yung ano na, kasi siya, again, processed food din po siya. Make sure i-check po natin yung label na non-GMO soy po siya. Talagang organic po tayo. Okay? And piliin po natin yung may calcium, kasi hindi, yung iba wala silang added na calcium. So yun po. So again, huwag matakot sa munggo. Kain po tayo ng munggo, hindi lang po Friday lang, pero ayun, and then try po incorporating soy milk and tofu. Ako po, my wife and I, ang pag ano namin sa pag-incorporate po sa meals, kasi nga, hirap naman, no? Araw-araw, munggo ang lulutuin. Sabi nga nila, nakaka-high blood nga naman. Pag-iisa lang, no? Paulit-ulit yung recipe na ginagawa nyo. Actually, marami po na recipe sa beans. No? Yun. So, ako, my wife and I, ang ginagawa namin is yung lentils, yung dried lentils. hinahalo po namin. So pag nagsasayin po kami na rice, ini-sprinkle po namin. Remember, doon sa study, ilan lang po yung minimum if talagang gusto natin i-incorporate, pero hindi natin kayang gawin every meal. Dalawang kutsara lang po. Bahaw tayo. So, yan yung minimum na, So, yun, lentils. Bakit kaya lentils? Kasi nga, isa din common sa beans kasi mahirap daw po siya lutuin kasi matigas, no? And most of the beans, lalo na pag dried beans, hindi sa canned beans, matagal po siya binuboil. Kaya siguro isa din yun, no? Mahirap siyang, ano. Pero si lentils maganda kasi hindi na siya kailangan isoak overnight. And in diretso na siya kung yung pagsabay niya sa rice, naluluto na din po siya. So, ayun.
1: Yes, and thank you so much for that very clear explanation, Doc Ralph, ano, how we've discussed how beans and legumes can actually prevent, you know, sickness like cancer. And I know for a fact, Doc Ralph, ano, na this is a new topic for a lot of people and baka may doubts pa sila, ano, some of them may be questioning the validity of this study. So based on your research, Doc, ano po yung pinakamalakas na evidence na ang beans and legumes ay nakakabawas ng panganib ng cancer?
0: Okay, so pertaining to pinakamalakas na evidence, ibang topic na din kasi yun, and which is, I think, very important din sa atin, no? Kasi nga, we are overloaded with information online. So, paano pa ba natin talaga malalaman kung anong klaseng evidence po yung titignan natin pag mag-search? Halimbawa, okay, do eating beans really prevent cancer, di ba? Ano natin sa search, or ngayon, AI na tayo, di ba? Tapos, i-direct tayo dun sa journal. So, make sure po na yung journal na babasahin natin, kasi I believe we have access to all of this. So, pwede niyo pong balikan itong, ano, or if masulat niyo, pwede niyo pong tignan yun. So, paano po ba talaga na malaman na robust yung evidence pag yung journal po ay peer-reviewed? Ibig sabihin, marami na pong third parties, hindi lang po yung researcher mismo yung nagsagaw, kundi ni-review din po yun ng ibang tao na hindi connected dun sa primary researchers. Ang tawag po natin dyan ay peer-reviewed journals. Okay? Pag may narin, again, this is another topic. This is actually a deep topic. Pero ito yung mga keywords na babantayan po natin pag mag-search po tayo. Peer-reviewed, ibig sabihin marami ng tao na nakapag-review dito. So less chances na yung results talagang tinamper. Number two, ang keyword is randomized controlled trial. Ito yung talagang highest type of study. Okay? Randomized controlled trial. And then, yung sabi kong 500,000, no? Ang tawag po, 500,000 studies. So, iba't ibang teams yun for sure, 500,000. Tapos, kinulate po kung anong research, no, sinenthesize kumbaga nila kasi nga gusto nilang gumawa ng summary. So, ang nangyari po doon sa 500,000, it's a meta-analysis. Ibig sabihin, isa din po to sa highest type of research. Hindi lang sa, ay, na-observe, no? For example, pag sinabi ko na, ay, gawin nito, beans, nakakaano kasi sabi ng lola na na-meet ko doon sa medical mission. Ang tawag po doon is anecdote lang, no? Ay, sabi ni doctor, ganito, ganyan, opinion ko lang yun. No, it was my personal story. Pero ito, 500,000, you cannot refute that because, again, it's peer-reviewed and it is a meta-analysis. So, actually, maraming studies po. Yan, bangkitin ko lang po yung ilan po. Pagdating naman sa cancer, again, i-mention ko yung author. So, ang hirap i-bangkitin nito, O'Keefe et al. No, if you want to go to research talaga, you go to PubMed. It's a National Library of Science po. So, worldwide po actually yan. It's an open library of journals po. Okay? So, pwede nyo po i-research. Para siyang, actually, pag tinanong nyo po kami, saan nyo po ba do? Galing, again, aside sa mga medical books na yun yung reference namin, gumagamit din kami ng PubMed. So, doon namin, para siyang yan yung Google namin. Okay? So, again, doon sa cancer, ito kay O'Keefe et al. 2024, ang beans daw ay mayaman sa fiber at phytates, no, na nagpababa ng panganib sa colon cancer. Okay? Natuklasan sa isang clinical study na ang pagkain ng isang tasa, again, this is a randomized controlled trial, no? Ang pagkain daw po ng isang tasa ng beans araw-araw ay nakakatulong sa mga cancer survivors na magkaroon ng mas malusog na gut microbiome na mahalaga sa pag-iwas ng sakit. Okay? At hindi lang actually cancer, no? Sinabi lang ng ating topic na ang beans ay nakaka-prevent ng cancer. But actually, when you go to PubMed, again, you look at studies of benefits of beans, ang dami niya pong nagmumukha akong salesperson at siguro ng beans. Pero very passionate po ako mag-share dito kasi, again, robust po yung evidence. No? Okay, beans, nakakatulong din po siya sa pag-prevent ng stroke. Okay? Para sa depression, may mga studies po tayo makikita with regards to depression and beans. And ito din, para sa timbang, no? At diabetes. Okay? Merong tinatawag tayo na second meal effect. Ibig sabihin, pag kinain po natin yung beans sa isang meal, ay nakakatulong po ito ng pag-control ng sugar spike. Okay? Sa susunod na meal. Okay? Dahil po ito sa fiber at proteins, no? Mas matagal kang busog at syempre kung mas matagal kang busog, hindi ka most likely magkikrave. So, nakakatulong din po sa pagbawas ng timbang.
1: Ayan mga kaibigan, indeed, beans and legumes ay tinatawag na superfood. So, bakit po siya superfood mga kaibigan? Ano? Nabanggit po ni Doc Ralph na based on a lot of research, ano, ito daw po ay nakakatulong sa colon cancer. It also helps to prevent stroke at mga sakit po sa puso, mga kaibigan. It could also even help for people with depression dahil sila daw po ay nakakagawa ng mga neurotransmitters, ano, yung mga feel-good hormones. Ano, and it could also prevent weight gain at diabetes. Ano, I think it's time, mga kaibigan, for us to incorporate, ano, beans and legumes in our diet. So, Doc Ralph, may iba pa po ba kayong nakikitang maling paniniwala, ano, or mga haka-haka, or even excuses kung bakit umuiwas po ang karamihan sa beans?
0: Okay, so, ibang mga excuses din. So, tulad nga ng nabanggit ko na, nakakataba daw po ang beans. Okay? So, bukod po sa, yun, dahil sa taglay nitong protina at carbohydrates, no? Yun yung ano nila. So, ang totoo po talaga, ang protina at fiber sa beans ay nakakatulong sa atin na mas mabusog, na mas matagal na. Ito nga po yung nabanggit ko kanina, no? Ito po ay according sa research, no? American Institute for Cancer Research, no? Na ang pagkonsumo ng soy ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng breast cancer at mas magandang survival rate. No? Para kung ikaw ay may breast cancer na at nag-consume po tayo ng soy, especially if whole food po siya na soy, yung edamame or tempeh, talagang nakaka-increase daw po ng survival. Okay? Ang pag-inom din po ng soy milk ay nakapagpababa ng blood pressure according to Rivas et al. 2002. So, isa pong mga excuses din po na nakita ko po sa practice is itong ayaw nilang mag-overnight soak ng beans. And syempre, ang beans readily available naman sa mga cans. Sabi ayaw din nila ng canned beans kasi nga processed food na naman. So, according din sa science again, ang canned food or canned beans rather is actually as healthy as yung dried beans. Ang problema lang or ang pagkakaiba lang dun sa canned beans, di ba yung mga garbanzo, so is dahil sa process of yung pagkain nila, syempre nadagdagan na po yun ng mga preservatives and nadagdagan na din po yun ng asin. So ang gagawin po natin, if talaga ayaw natin mag-soak overnight ng mga dried beans, canned beans lang meron tayo, hugasan po muna natin. Although nababawasan yung mga nutrients, syempre mas importante na mabawasan natin yung sodium. Okay? So, ayun po.
1: Based on my experience, ano, Doc Ralph, some of my friends, they avoid beans kasi it's complicated to cook. ano, like yung mga Filipino food natin, Filipino recipes, medyo mahirap i-incorporate ang beans. So you really need to be intentional with including it in your diet. And I saw here, Doc, ano, you've shared about yung chickpeas, pwede pala siyang gawing parang tuna spread. Pwede niyo po ba yan i-share sa ating listeners and viewers? Ano, I know na canned tuna is something that is an essential sa bawat grocery ng ating mga listeners. Ano? So how can they exchange that with chickpeas, Doc Ralph?
0: Okay, thank you po, DJ Iris, sa pag-share. No? So hindi ko na po pull out yung recipe mismo dito sa akin. So actually, meron po tayong, tama po, first of all, naiintindihan ko po yung sabi niyo po na mahirap nga talaga. Kasi before ko po nalaman to, or before ko ako nag-train as lifestyle med, hindi po ako marunong magluto. Natuto lang po, ang kaya ko lang lutuin before was mag-hot dog or yung magano na mga dilata. Even if I was already a medical doctor. So, hindi kasi natin, lalo na busy tayo, mahirap talaga magbigay ng oras. So, nung nag-train ako sa lifestyle medicine, ang ano po talaga is to prepare your own meals at home para makontrol nyo yung kung ano yung papasok sa katawan natin. Which is, I think most of us know that already. Pero sa naging experience ko din, ang hirap po talaga. So, yung mga beans, may niluto ako the other last month pa nga yun na yung black bean burger, no? Para siyang ginawang burger steak. Pansin ko, half day o almost the entire morning, nag-prepare ako. Sabi ko, grabe, ang hirap pala talaga na i-incorporate. No, kaya nga ang ginagawa namin ng wife ko, yung lentils, yun yung pinaka, ano. And then, okay, let's go to the chickpea, tuna-less tuna salad. Actually, iano ko po yung source po talaga nito. So, we have this FB page called Asian Institute of Culinary Medicine. So, pinangungunahan po ito ni Dr. Michelle Palma, who is also the president of the Philippine College of Lifestyle Medicine. So, doon po, meron po silang recipe book. Okay? It's called Culinary Medicine Handbook. So, if ever interested kayo, I'm not affiliated po, no? Pero, yan, if ever interested kayo, nakunin po yun. Kasi, yung book na yun, very life-changing din siya sa akin. Kasi nga, yung mga Filipino favorites natin, ginagawa pong plant-based. And of, one of which is itong tuna-less na spread. So, maganda sana kung na-pull up ko yung pinaka-recipe. No? Pero basically, cashew siya na sinoak niyo po for at least 4 hours. And then yung chickpeas po, so 1 cup cashew, 1 cup. If ever may lifestyle physician na kasama po, din niyo po i-ano yung pinaka-recipe, no? Sa chat box po. No? So, it's a cup of cashews and then a cup of chickpeas. And then yung seaweeds po. Kasi yung seaweeds po doon, yun yung nagbibigay po ng fishy flavor. Nung trinayin po namin yun sa training, sabi ko, grabe, para ka talagang kumain ng tuna. So, since nung training na yun, nung na-try namin yung tuna-less tuna salad, yun na po yung ini-spread namin sa bread. And yun na din po yung ini-snack po namin.
1: Yeah, and para po sa ating mga listeners and viewers, ano, there are actually a lot of ways to incorporate beans and legumes sa ating pong diet. And we are very blessed to have the internet, ano, access to the internet. We have Google, mga kaibigan, ano. We even have a lot of YouTube videos, ano, a lot of recipes na pwede po nating sundan, ano. It's just up to us if we really want to take care of our bodies or not, diba? And to end our episode this evening, Doc Ralph, ano po ang mga spiritual lessons o mga takeaway or huling mensahe na nais niyo pong ibahagi sa ating mga listeners?
0: Okay, so with regards to beans, makikita natin, no, ang pinaka-clear na epekto ng pagkain ng beans sa kwento ni Daniel. Okay? So, if meron po tayong Bibles, or if may Bible app po sa cellphone, you can go to Daniel chapter 1. Ano po ba talaga ang kwento na ito, no? So, ang kwento ni Daniel, no, isa siya sa pinakamakapangyarihang halimbawa kung paano nakaka-apekto ang ating mga pinipiling pagkain, hindi lang sa physical na kalusugan, kundi pati na rin sa ating kaisipan at espiritual na lakas. Okay? Ayon sa Book of Daniel, chapter 1, so si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay dinala sa palasyo ni Haring Nebuchadnezzar. Okay? Ang layunin ay gawin po silang malusog, matalino, at handang maglingkod po sa hari. Kasi ngunit tumanggi po si Daniel, no? Humiling po siya sa hari na or humiling po siya sa tagapamahala na sa loob po ng 10 araw, sila at ang kanyang mga kaibigan ay painumin lamang ng tubig instead of yung inoffer sa kanila na alak, no? Painumin lamang sila ng tubig at pakainin lamang ng gulay at mababasa niyo po doon sa chapter 1 ang gulay at pulses. Pulses po, yun po yung term, other term po nun ng legumes or beans. Okay? Ayaw pong tanggapin ni Daniel at niyang kanya mga kaibigan yung pagkain ng hari. Sino ba ang tatanggi, no? Kung tayo po ay ooferan ng pagkain ng hari, most likely talagang masarap yun. Yun ay the best of the best for sure. Pero yun, kasi ang pagkain ng hari is meat, and then yun po ay alak. Pero yun nga, sa 10 araw, yun po ang ano po ba yung kinain nila ni Daniel and yung friends niya? Gulay at pulses, or gulay at beans lamang. Okay? So sa pagkatapos, kasi marami po yan sila, no, hindi lang po yan, parang trinayin po sila na maging advisors, maging counselors po ng hari. No? Mga young men po yan sila na actually nasakop sila, no? Nasakop po kasi sila ng Babylon, no? Yung ano ni Daniel. So trinayin po sila na maging counselors, no? Future counselors ng king. So ano po ba yung nangyari doon after sa 10 araw? So yung mga kasama nila Daniel, yung other counselors to be, ang kinain nila is yung pagkain ng hari, full of meat, and then alak. Si Daniel at yung 3 friends niya, ang kinain lang nila ay gulay, legumes, at tubig lamang. Okay? So pagkatapos ng 10 araw, nang tinignan sila ng tagapamahala, no? Nakita ng tagapamahala na mas malusog at mas mataba pa ang mukha nila Daniel kaysa sa iba pang mga kabataan na kumain ng pagkain ng hari. At nang sila'y subukin ng hari sa karunungan at sa pag-unawa, nakita niya na 10 times more intelligent sila Daniel and friends, no? Kaysa sa doon sa mga sa lahat ng 10 times more intelligent sila kaysa sa lahat ng pantas at astrologers, no? Sa kanyang buong kaharian.
1: Napakaganda po ng ating napag-usapan ngayong gabi, mga kaibigan. Ano, hindi lamang ito po tungkol sa pagkain or sa beans or legumes, ano, kundi tungkol din po ito sa disiplina at tamang pagpili po para po sa ating mga kalusugan. Nabanggit nga po kanina ni Doc Ralph ang Daniel 1, ano, na sa halip po na kumain ng mga pagkain mula sa mesa po ng hari, ano pong ginawa nila? Pinili po nila ni Daniel, ano, at ng kanyang mga kaibigan na kumain po ng gulay at yung nabanggit nga po kanina na pulses. Yan po ay ang tinatawag nating mga legumes or beans sa ating pong napagdiskusyonan ngayong gabi. At matapos po ang 10 araw, mga kaibigan, mas malusog at mas matalino pa po sila kaysa sa iba. Mga kaibigan, ang pagpili po ng tama ay hindi lamang po yan nakakabuti sa ating mga katawan, ano, kundi nagpapakita rin po yan ng ating pananampalataya at pagtitiwala po sa ating Panginoon. Gaya na lang po ng sabi sa 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Ulitin ko po, 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Maraming salamat po, ano, kay Doc Ralph Kevin Pioknasha. Thank you so much for sharing your knowledge and your insight about this superfood na beans and legumes, ano. Thank you for sharing your knowledge. At maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagtutok sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalala lang, walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Stay happy, stay healthy, and may God bless you all.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galit po rin lamang sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Wisan, mga drama po nga pinakinggan. Di meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa grupo ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga kwal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangata ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga nakinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang pinakamakapangyarihang mapagkukunan ng bawat isa ng payo sa lahat ng problemang dumarating sa atin. Bawat pamilya na patuloy na sumusubaybay ay makasusumpong ng kasagutan at magkaroon ng pagbabago sa pamagitan ng Biblia. Piliin natin ang daan ng kaligtasan at buhay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa ating

0: Malugod po namin kayong tinatanggap sa unang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan. Ngunit bago tayo magpatuloy, hayaan ninyong bigyan namin kayo ng maiksing kwento sa likod ng Tanging Pag-asa series.
1: Ang pangangaral na ito ay nagsimula noong Setyembre taong 2020 nang ang mundo ay nasa kasagsagan ng pandemya. At sa kabila ng mga paghihigpit tulad ng community quarantine, isang natatanging programa na mapapanood online ang pinasimulan ng Seventh-day Adventist Church sa gitnang Luzon. Ang kauna-unahan sa Tanging Pag-asa series ay sinimulan ni Pastor Isagani Valencia, isang Pilipinong pastor na nakatalaga sa bansang Singapore. At sa pagbubukas ng taong 2021, ito ay sinundan ng ikalawang bahagi kasama si Pastor Ephraim Parulan bilang tagapagsalita para sa programang Mahal Ka ng Diyos.
0: At sa panibagong pagkakataon, isa na namang kapanapanabik na serye ang dapat ninyong tutukan, ibahagi at pakinggan.
1: Hatid nito'y pag-asa sa buong tahanan at gabay sa pagsulong ng relasyong pampamilya tulad ng pagpapalaki ng anak, relasyon ng mag-asawa, pinansyal na pamamahala at marami pang iba.
0: Ito ang Tanging Pag-asa Season 3.
1: Pamilyang Mahal ng Diyos.
0: Subaybayan ang mga payo ng banal na kasulatan para sa inyong pamilya kasama si Pastor Jerry Cahobe, isang asawa, ama at makaranasang pastor sa gawain ng pangangaral na isang pandaigdigang misyon ng Seventh-day Adventist Church.
1: Kaya samahan kami sa loob ng isang oras at alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan.
0: Ngunit bago tayo magpatuloy, iniimbitahan ko kayo na manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay pinagbuklod-buklod nyo sa programang ito. Dalangin namin, Ama, si Pastor Jerry, sa kanya pong pagsasalita, inyo pong haplusin ang kanyang mga labi upang ang mga salita at mensahe na aming mapapakinggan, ito po ay magpalapit sa amin, sa inyo. Dalangin din po namin ang aming mga kaibigan at mga kapatid na kasama namin ngayon. Dalangin namin, Ama, na ay inyo pong buksan ang kanila pong mga puso't isipan at tanggapin po namin kayo na merong ngiti sa aming mga labi. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Naranasan niyo bang magkaroon ng problema sa inyong pamilya at hindi niyo na alam ang gagawin? Maaring ito'y problema ng mag-asawa, problema sa anak, problema sa kalusugan o problema sa pinansyal. Ang pakiramdam na ito ay sadyang napakahirap. Kaya dumarating tayo sa isang punto na kinakailangan natin ng tulong ng iba para malaman kung anong nga ba ang dapat na gawin. Subalit ang dilema minsan, sa dami ng napagkukunan natin ng payo, unang mga magpapayo sa atin, hindi na natin malaman kung ano nga ba ang tama at pinakamagandang gagawin. Kadalasan, marami ang nagtatanong na mas nakakatanda o sa mga kaibigan na malapit sa atin, may mga kumukonsulta sa mga eksperto. Ang iba naman ay nagpupunta sa Google o kaya YouTube para mag-research ng mga videos o articles na may mga payong sa tingin nila ay makakatulong sa pagsagot sa kanilang mga problema. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa atin. Subalit, saan nga ba tayo makakakuha ng mga payong tiyak na hindi magkakamali? Mga kaibigan, ang Diyos na nagmamahal sa atin ay nagbibigay ng natatanging gabay na naglalaman ng pinakamapagkakatiwalaang mga payo sa lahat. Ito ang pinakamakapangyarihang mapagkukunan ng bawat isa ng payo sa lahat ng problemang dumarating sa atin. Hindi niya tayo iniwanan para manghula na lamang sa dilim kung ano ang dapat natin gawin sa buhay na ito. Siya ay nagbigay sa atin ng isang maaasahang gabay, isang gabay para sa buhay ng ating pamilya. Ito ay walang iba kundi ang Biblia. Ang pagtanggap at pagsunod sa gabay na ito na mula sa Diyos ang magbibigay ng kaligayahan at seguridad sa ating pamilya sa bagong milenyong ito. Ngayon, ay samahan ninyo po akong tignan ang tungkol sa dakilang aklat na ito, ang Biblia na tinatawag na salita ng Diyos. Ano nga ba ang Biblia? Mapagkakatiwalaan ba ito? Gaano ito kahalaga sa atin at ano ang mapapakinabang natin dito? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ay napakahalaga dahil kung totoo ang Biblia, paniwalaan man natin ito o hindi, ito'y may kinalaman sa buhay at kamatayan. Kung totoo ang Biblia, ang buong kapalaran natin ay nakadepende kung ito ay tatanggapin natin o hindi. Ang paniniwala natin sa Biblia ang nagbibigay ng pagkakaiba sa paniniwala natin sa Diyos. Dahil totoong walang ibang lugar kung saan natin makikita ang malinaw na larawan ng Diyos, kundi sa Biblia, sa katunayan ito ay dahilan kung bakit ibinigay sa atin ang Biblia para magsilbing gabay natin, gabay para sa ating pamilya. Ang Biblia ay hindi lamang isang aklat. Ito'y binubo ng isang buong library ng mga aklat sa loob ng isang cover. Meron itong 66 na mga aklat na binubo ng 39 na aklat sa lumang tipan at 27 aklat sa bagong tipan. Ang isa sa pinakadakilang himala sa Biblia ay ang pagkakaisa. Ang mga aklat dito ay isinulat ng magkakaibang may akda sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang kontinente na may iba't ibang pinagmulan, edukasyon at kultura sa loob ng 1,600 taon. Hindi sila nagkaroon ng isang pagpupulong o isang pagpupulong para pag-aralan ang komposisyon nito. Ngunit nakarating sila sa parehong tema at hindi kailanman nagkasalungatan sa mga sulat ng bawat isa. Ang kanilang mga aral

Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ko. Ang kanyang salita ay nasa aking dila. Si David na isa sa mga manunulat sa Biblia ay nagpatotoo na ang mensahe ay direktang galing sa Diyos, ito'y inilagay sa kanyang dila. Nangangahulugang hindi ito galing sa kanya. Siya'y inudyukan ng Diyos para maisulat ang kanyang kalooban. Sa ngayon naman, kay Pedro, sa ikalawang Pedro Kapitulo 1, ang talata ay 20 at 21, na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga banal na ito ay tao ang siyang nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng banal na Espiritu. Si Pedro, isa sa mga manunulat ng Biblia, ay nagsasabing hindi siya sumulat ng kung ano ang naisip niya o mga teoryang sa palagay niya. Ay matalino, ngunit isinulat niya ang sinabi sa kanya ng Diyos. Inaamin niyang siya'y isang instrumento lamang ng Diyos. Hindi siya ang pinagmulan o gumawa ng kanyang isinulat. Ito'y mula sa Diyos, ang banal na Espiritu. Ang mga manunulat ng Biblia ay mga manunulat ng Diyos, hindi ang kanyang panulat. Naglalaman ang mga ito ng banal na kaisipan sa wika ng tao. Kaya nga, ang mga banal na tao ay nagsulat ng Biblia habang sinasabi sa kanila ito ng Diyos. Ang mga salitang ito, mga kaibigan, ay nilayo ng Diyos na isulat sa mga aklat para mapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. Sabi sa Jeremias Kapitulo 30, ang talata ay 2. Ganito ang sinalita ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, na nagsasabi, iyong isulat sa aking aklat ang lahat ng mga salita na aking sinalita sa iyo. Ang mga aklat o mga sulat na ito ay maingat nilang itinatago o ipinadadala sa kinauukulan. At kung masira ay iginagawa nila ng kopya para maingatang mabuti. Sino ang tema ng kasulatan? Ang lumang tipan. Sa pamamagitan ng mga hula at simbolo ay naghahayag ng Mesiyas na darating. Inihayag ng bagong tipan si Kristo na dumating at nabuhay sa katotohanan. Mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa isang mapagmahal na Diyos, isang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya, na nagpadala ng kanyang anak na si Jesus sa mundong ito upang mamatay sa cross ng Kalbaryo para sa kaligtasan ng tao. Ito ang tema ng buong Biblia na mahal tayo na Jesus. Ano naman ang kasiguraduhan o ano naman ang katiyakan natin na ang Biblia ay totoong salita ng Diyos? Nakakasiguro tayong ang Biblia ay salita ng Diyos dahil, una, pinatutunayan ng makabagong siyensya at ng arkeolohiyo o archaeology na ang mga tala sa Biblia ay tama hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang mga agam-agam noong una tungkol sa gaano katotoo ang mga tala sa Biblia na kasulatan ay nawala na. Subali sa pagsasaliksik at paghuhukay ng mga archaeologists na kahit ang mga bato ay sumigaw at naging mga saksi. Kabilang dito ang Ebla tablets, ang Rosetta Stone, Isaiah Scroll, ang Dead Sea Scrolls, Cylinder of Nabonidos at marami pang iba. Pangalawa,

ang mga tala ng kasaysayan ay nagpapatunay sa mga propesiya ng banal na kasulatan na hindi kailanman sumala o nagkamali. Ito lamang wala ng iba sa lahat ng mga aklat na kinikilala ng mga tao na sagrado ang merong pagtataya sa hinaharap o propesiya. Ang mga propesiya ni Daniel, ni Ezekiel, ni Isaias, ni Joel, Juan, at iba pa ay walang mintis na natupad at patuloy na natutupad. Pangatlo, ang banal na kasulatan ay may kapangyarihang bumago ng buhay ng tao mula sa kasamaan patungo sa kabutihan at kabanalan. Kaya nga, ang tawag dito ay buhay na salita ng Diyos. Dala-dala nito ang kahangahangang kapangyarihan saan man ito mapunta. Kapangyarihan na nagbabago ng buhay, magbago ng ugali ng tao, magbigay lakas sa mahihina, tapang sa mga napanghihinaan ng loob, at pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Sa buong kasaysayan, ang kapangyarihan ng Biblia na baguhin ang mga tao ay paulit-ulit na napatunayan. Ang mga taong magagalitin ay ginagawang mga mapayapang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan nito. Ang mga malaswa, immoral na tao ay naging dalisay at malinis. Ang mga manglalasing ay nakalaya sa kanilang pag-iinom. Ang mga magnanakaw ay napatigil sa kanilang pagnanakaw. At ang manluloko mula sa kanilang pandaraya ay naging tapat. At hanggang ngayon ay makakasaksi tayo ng maraming mamamatay tao sa bilangguan na nabago at naging nagagalak na mga Kristiyano sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. Dahil maraming pamilya na matagal na sanang magkakawatak-watak dahil sa paghihiwalay ng mag-asawa, subalit dahil sa kapangyarihang nasa Biblia, sila'y naisalba at napuno ng bagong pagmamahal. Ang mga ito ang pinakadakilang katunayan ng salita ng Diyos. Kaya nga po, layunin ng buong seryeng ito ng Tanging Pag-asa Season 3 na pamilyang mahal ng Diyos na bawat pamilya na patuloy na sumusubaybay ay makasusumpong ng kasagutan ng kanilang mga problema at magkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng Biblia. Hanggang kailan mananatili ang Biblia? Ayon sa Isaias Kapitulo 40, ang talata ay 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Noong 3rd siglo, gumawa ng sistematikong pagtatangga si Emperador Diocletian para sirain ang bawat kopya ng Biblia. Nagpasya siyang parusahan ng kamatayan ang sinumang taong mapag-aalamang merong isang kopya ng Biblia. Ngunit sinabi ni Jesus na hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Noong Middle Ages, ang iglesia ay nakipagbaka laban sa paggamit ng Biblia. Tinali nila ito, kinumpiska, sinunog, at giniba. Gayunpaman, hindi po ito nawasak. Ayon sa mga historiador, mahirap paniwalaan subalit noong madilim na kapanahunan or dark ages, angaw-angaw na mga banal na tao ang pinatay dahil sa kanilang pag-ibig at katapatan sa Biblia. Kahit ang masumpungan ang isang tao na may kopya ng aklat na ito ay sapat na upang siya'y hukuman sa Bartolina at bitayin.
Ayon sa aklat ni Facts na Book of Martyrs, ang nagsasalaysay ng malagim na kasaysayan, subalit kahit ang walang pakundang ang pagkitin ng buhay at pagpapahirap, ang lahat ng pagsusunog na ginawa sa aklat na ito, ang Biblia o ang banal na kasulatan ay buhay pa rin. Iningatan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang Biblia ay isang aklat na isinumpa ng marami. Sinira, sinunog, itinapon, itinakwil. Pinag-usig ng higit ang lahat ng bumasa sa alinmang aklat ng kasaysayan na inyong nalalaman. Subalit, ang salita ng Diyos ay nabubuhay at namamalagi magpakailanman. Ang mga tapat na Kristiyano nung panahon yon, tulad ng mga Waldenses, Wagenots, Albigenses, sa Europa na mahigit na pinag-usig dahil sa kanilang pananampalataya sa Biblia, ay nakasumpong ng tirahan sa mga lungga, sa mga yungib at malalamig na mga kabundukan. Doon sila nag-aaral ng Biblia at kinukopya ang mga ito. Bumababa sila bilang mga misyonerong mga matakal at manggagamot para ituro ang salita ng Diyos at dalihin ang pabalita ng langit sa mga tao. Mga kaibigan, hindi hinayaan ng Diyos na mapigilan ang Biblia. Maging sa panahon natin ngayon, sa ating modernong lipunan, ang atheism, communism, at mga modernong kritiko ng siyensya, sila'y naging matinding kaaway ng Biblia. Gayunpaman, nabubuhay ito sa mga pinakawalang awang makaaway at nakaligtas sa pagsubok ng mga siglo dahil sa pag-angkin nitong mananatili magpakailanpaman. Ito'y nanatiling parihong Biblia tulad ng isinulat 1,600 taon na ang nakakalipas. Sa katunayan, hanggang sa ngayon, ito ang pinakamabentang aklat taon-taon. Ito ang pinakamahal, pinakabinasa, pinakapinag-uusapan at pinakakalat na aklat. Ito ay naisalin sa halos 2,000 wika at nailimbag na higit pa sa 8 bilyong kopya sa buong mundo. Ayon kay William Sangster, daang-daang siglong karanasan ang sumubok sa Biblia. Dumaan ito sa mga kritikal na sunog na walang ibang bahagi ang nasira at ang katotohanan ng espiritual na ito'y tiniis ang apoy at lumabas ng walang amoy ng pagkasunog. Tunay ng salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ano ang pinakaminsahe ng Diyos sa pamagitan ng Biblia? Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ibinigay ang banal na kasulatan sa tao ay para tayo'y maligtas. Upang sa pamagitan ng pagbabasa, pakikinig at pag-aaral nito ay makikilala natin ang aba nating kalagayan na tayo'y nasa landas ng kamatayan at kapahamakan. At sa ganitong paraan, piliin natin ang daan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Sabi sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, ang talata ay 15. Iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sinasabi rin sa Juan Kapitulo 5, ang talata ay 39.
sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayo ng buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang paghahanap sa Biblia ay nangangahulugan ng pagsusumikap sa pagsusuri nito. Humukay tayo at magmina sa Biblia hanggang sa makuha natin ang kayamanan sa Jesus na daan patungo sa buhay na walang hanggan at ang pinakadakilang kayamanan ng langit. Maraming mga aklat ang inilaan para magbigay ng impormasyon, ngunit ang Biblia ay inilaan para ating o para sa ating kaligtasan. Nagbibigay ito ng mga pinakakailangang katotohanan para sa kaligtasan ng ating pamilya. Ito ang ahensya kung saan nabubuo o nabuo ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at ang naririnig ay nagmula sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig sa mensahe ni Jesus para sa atin. Kaya sinasabi sa Roma Kapitulo 10, ang talata ay 17. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Gaano nga ba kahalaga ang Biblia sa buhay natin? Ito ay isang paglalarawan bilang kung ano ang Biblia sa ating buhay. Una, buhay at kapangyarihan. Pangalawa, malikhain. Pangatlo, espiritu at buhay. Pangapat, buhay at kalusugan. Panglima, parang apoy. Panganim, umuunawa ng mga kaisipan. Pangpito, si Kristo sa nakasulat na anyo. Pangwalo, katwiran. Pangsyam, katotohanan. Pangsampo, liwanag. Panglabing isa, di nagbabago. Panglabing dalawa, di naitatali o nalilimitahan. Panglabing tatlo, di nasisira. Panglabing apat, nagpapahayag kay Jesus. Panglabing lima, nagpapabanal sa atin. Panglabing anim, nagdudulot ng pananampalataya. Panglabing pito, nagdudulot ng bagong buhay. Panglabing walo, nagtuturo, nagsasaway at nagwawasto. Panglabing siyam, ginagawa tayong kumpleto. Pangdalawampu, pinoprotektahan tayo. Pangdalawamput-isa, pinapakain tayo. Pangdalawamput-dalawa, sinusuri ang mga idea natin. Pangdalawamput-tatlo, minumulat tayo. Pangdalawamput-apat, nagpapakita ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao. Mga kaibigan, hindi tayo iniwanan na Diyos na walang gabay sa mundong ito. Siya'y nagbigay ng Biblia para mapatnubayan tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Ito'y sadyang napakahalaga sa buhay natin sa kasalukuyan. Ano pa ang mga pakinabang sa ating pamilya ng mga mensaheng ito ng Diyos sa Biblia? Sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, matututunan natin kung paano mabuhay ng nararapat at malaya sa paggawa ng kasamaan. Isang pamumuhay na banal at kaaya-aya sa paningin ng Diyos at maging sa paningin ng tao. Ang wika sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, ang talata ay 16 at 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway,
sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang Biblia ay manual ng Diyos para sa pamumuhay ng bawat pamilyang Kristiyano. Ito'y inilaan para sa ating pagbabago. Ang isa sa pinakadakilang katibayan ng inspirasyon nito, gaya ng nabanggit ko noong una, ay ang nabagong buhay ng milyong-milyong tao. Dahil ang Biblia ang ginawa nilang pamantayan o gabay sa kanilang pamumuhay. Ang salita ng Diyos, kapag pinag-aaralan, ay nagpapatalino sa atin dahil ito ay inspirasyon ng Diyos. Gawin natin itong kumpas na maaari nating asahan sa direksyon at sa payo para makagawa ng matalinong pagpapasya sa buhay. Ano pa ang mga maaari nating matanggap sa pagbabasa nito? Ang sabi sa Apokalipsis Kapitulo 1, ang talata ay 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad na mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Ito'y isang apostolic benediction na ibinigay sa mga nagbabasa, nakikinig at nag-iingat ng nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan, ingatan natin ito na ating magiging magsisilbing alaala sa ating isipan, sa ating pagsasanay at tiyak na maraming mga pagpapalang matatanggap ang ating pamilya. Basahin at pag-aralan natin ito araw-araw na may pananalangin. Paniwalaan ng buong puso at sundin ito ng buong puso. Habang ginagawa mo ito, gagawa ito ng pagkakaiba sa iyong buhay araw-araw. Basahin ito at mararanasan mo ang mga pagpapalang ibibigay sa iyo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Sinasabi rin sa awit 119, talatang 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang Biblia ay ibinibigay para pagyamanin ang ating buhay at gabayan ang ating mga paa sa paglalakbay Kristiyano. Kung nais mo ng tagumpay laban sa kasalanan, kung nais mo ng kapangyarihan at lakas ni Kristo, dapat kang tumungo sa Biblia. Kailangan mong punan ang iyong isipan ng mga salita ng Diyos. May isang taong gumawa ng angkop na acronym para sa Bible. B, basic. I, instruction. B, before. L, living. E, earth. Tunay nga na kailangan natin ang Biblia para gabayan ang ating pamilya sa tamang paraan o hakbang sa ating paglalakbay patungo sa banal na makalangit na tahanan. Mari lamang nating maranasan ang tunay na seguridad at kasiyahan sa ating mga tahanan kung kikilalanin natin ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Naalala ko minsan habang ako'y pababa ng pulpito sa isang iglesia kung saan ako inimbita magsalita. Isang lalaki ang biglang yumakap sa akin at sabay tanong niya sa akin, "Pastor, nakikilala mo pa ba ako?" Nung akin siyang tignan sa mukha, ang tanging naalaala ko, ang lalaking ito ay una kong nakita sa bilangguan. Mga kaibigan, ang lalaking yumakap sa akin pagkaraan ng maraming taon ay yun ang lalaking pinaglingkuran ng isang iglesia doon sa bilangguan. Tinuruan siya
ng mga katotohanan tungkol sa Biblia. Ipinaalala at ipinaunawa sa kanya ang kanyang kalalagayan. Subalit sa kanyang patuloy na pagbabasa ng Biblia, pag-aaral kasama ng mga kapatid ng Biblia tuwing Sabado ng hapon, ang lalaking ito ay nakalaya at namuhay ng normal. Kaya nung kami magkita, ang sabi niya, Pastor, ako po ay dito na nagsisimba, ako po ay may pamilya na, ako po ay may trabaho na isang security guard, at ako po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po, kasama ng ating mga kapatid doon sa bilangguan noon, ay natuto po ako sa Biblia at natuto rin po akong magbago sa tulong ng ating Panginoon. Minamahal na mga kaibigan, ang lalaking ito, ang Biblia ang kanyang gamit upang pangasiwaan ang kanyang pamilya. At ang kanyang pamilya ay tunay na mga huwaran sa loob na iglesia. Mga kaibigan, ang Biblia ay higit pa sa isang aklat. Ito'y higit pa sa kapaki-pakinabang na impormasyon o kapaki-pakinabang na payo. Ito ay ang salita ng Diyos, ang liham ng pag-ibig niya sa atin, ang gabay na bigay ng Diyos para sa ating pamilya. Ito ang buhay na tala na nagsasabing tayo'y pamilyang mahal ng Diyos. Inilalahad nito ang pinakamalalim nating pangangailangan, ang pangangailangan na mahalin. At sinasabi ng Biblia, mahal tayo ng Diyos.

0: Mga kaibigan, pagkatapos nating mapag-aralan kung gaano kahalaga ang Bibliyang ito sa ating buhay bilang ating gabay, kayo po ba ay magpapatuloy sa pagsasaliksik ng banal na kasulatang ito? Kayo po ba, sampu ng inyong pamilya, ay nangangako sa harapan ng Diyos na sa tulong niya, aalamin ang mga lahat ng matatalinong pagpapasya na batay rito ay yun din ang inyong i-apply, gagamitin sa inyong mga pamipamilya. Mahal na mga kaibigan, hindi po tayo mapapamali kung ito po ang ating gagamiting gabay. Hindi po tayo mapapaliwara kung ito ang magsisilbing tagapayo natin. Kung ito po ang nais nyo na maging karanasan ninyo sa buhay, nais ko po kayong anyayahan sa isang pagtatalaga na hihilingin ang tulong ng Diyos upang sama-sama nating pag-aralin, tuklasin ang mga katotohanang napasulat sa aklat na ito. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahayag ng inyo pong pag-ibig sa amin. Bilang mga pamilyang mahal sa iyo, hindi mo nais na kami po ay mapariwara. Hindi mo rin nais na kami po ay mapasadlak sa isang karanasan na magbibigay sa amin ng malungkot na buhay sa mga panahong ito. Subalit kami po'y nagpapasalamat sapagkat inyo pong ipinahayag at inyo pong muling ipinakita sa amin ang tunay na daan ng katotohanan at ng mabuting buhay. Na sa pamagitan ng aming pagbabasa, pag-aaral ng salita mo na tinaguri ang Biblia, harinawa Panginoon ang bawat pamilya ay maihatid sa isang kalagayan na ang kanilang pagpapasya, ang kanilang mga gabay, ang kanilang mga basihan ng kanila pong mga desisyon sa buhay ay pawang nakasalig sa inyong banal na salita o Biblia. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapahayag mo ng iyo pong kabutihan, ng inyong pag-ibig sa aming pamilya, na ang aklat na ito na Biblia ay maari naming basahin, maari naming mapakinggan, maari naming sama-samang pag-aralan upang kami ay makarating sa isang antas ng pagpapasya sa buhay na kayo ang maging sentro ng aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pong aming hiling at patuloy na idinadalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen.
1: Tama, kaibigan, maraming buhay na ang nabago dahil sa pagbabasa at pag-unawa ng banal na kasulatan. Gusto mo rin bang mabago ang iyong buhay? Gusto mo rin bang makita ang pagbabago sa iyong pamilya? Subukan mo ang Biblia, sapagkat ito ang gabay na ipinagkaloob ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan.
2: Ikinagagalak po namin na makasama kayo sa unang bahagi ng ating pag-aaral. Samahan niyo po muli kami bukas sa ganito ring oras at atin pong matutunghayan ang mga dahilan ng pag-aaway at alitan sa loob ng pamilya. At ano ang solusyon sa mga problemang kinakaharap ng bawat isa?
1: Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa
2: Pamilyang Mahal ng Diyos.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: Bakit hinayaan ng Diyos ang demonyo o si Satanas na hindi niya ito winasak kagad? Di na tayo sana nakaranas ng ganitong kahirapan. Mahal ng Diyos ang ating pamilya. Kaya siya ay nagdaan ng kasagutan. Nais niya na magkaroon ito ng mapayapa, maunlad at masayang buhay. Nais mo rin ba na ang gayong karanasan kasama ng iyong pamilya?

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: to the Pillars of Faith.
1: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po sa Pillars of Faith. At tayo po ngayon ay nasa episode 8 na ng ating pag-aaral. Nakaraan po ay tinalakay natin ang merong kinalaman sa banal na kasulatan. Ganun din po sa pagka-Diyos. Nandito po sa pagka-Diyos na ito, sumasailalim ang tatlong persona ng ating Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. And then yung pinakalas po na paksa na ating pinag-aralan ay meron pong kinalaman sa Ama o walang iba kundi ang God the Father. Ngayon po ay nadako po tayo sa God the Son. At dito po sa paksang ito ay meron po tayong limang episode na pagugugulan ng pansin sapagkat ito po ay napakahaba na pag-aaral at kinakailangan po natin itong unawain ng mabuti para makilala natin ng lubusan ang ating Panginoong Jesus. Kaya kasama ko po rito ang ating mga pastor, si Pastor Roniel Villamor, kunan din po si Pastor Melvin Hamora, at ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Pastor Alvin Ray, ang Communication Director ng Cavite Mission.
2: Ayan, magandang araw sa inyong lahat mga ka-Pillars. Ako ay nagagalak na muli kayong makasama sa ating episode po ngayong araw. At nawa ang pagpapala ng Panginoon ay palaging suma sa inyo. At aking hinihilingan ang bawat isa na inyo pong ihandangin yung mga banal na kasulatan at inyong subaybayan at sundan ang aming pagbasa sa mga talatang aming babanggitin. At sinisigurado ko po sa inyo, mga ka-Pillars, na may mga mapupulot tayong mahalagang butil ng katotohanan sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong araw na ito.
3: Ayan, isang pagpapala po na makasamang muli kayo mga kaibigan, mga ka-Pillars dito po sa ating programa. Amin pong inaasahan na sa atin pong gagawing pag-aaral ay marami po tayong matututunan. At kung kayo po ay mayroong mga katanungan, may mga bagay na gumugulo sa inyong isipan, i-comment nyo lang po dyan sa comment section. Binabasa po namin yan at sa mga susunod na pagkakataon ay atin po yung bibigyan ng pansin. Sasagutin po natin yung inyong pong mga katanungan. Kaya muli, naasahan po namin kayo na huwag po kayong bibitiw sa ating pong pag-aaral sa araw po na ito.
1: Okay, so ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa pagkakataon na ito ay ang pamagat na the Word become flesh. Pero bago tayo magpainan lang mga pastor, pwede manalangin muna tayo. Hilingan natin si Pastor Melvin na manalangin po sa pagkakataon na ito.
3: Tayo po yung manalangin. Nakila po naming Diyos ngayon pong mga sandaling ito, amin pong inaanyayahan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang mga bagay na aming mapapag-usapan, mapapag-aralan ay makatulong sa aming mga kaibigan na naghahanap ng katotohanan. Kayo po ang gumabay sa amin, kayo ang magbigay sa amin ng karunungan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
1: So, ngayong episode ay pag-uusapan natin ang sentro ng buong Christian faith. Mm-hmm. Okay, hindi po ito sa merong kilalaman sa church organization or yung standard, kundi sa persona na nasa gitna ng lahat ng mga ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At gusto ko rin pasimulan ang isang simpleng statement. Christianity is not primarily a system. Christianity is Christ.
4: Amen.
1: Kapag tinanggal mo si Kristo sa Christianity, ang matitira ay ang moral lessons, religious traditions, philosophical ideas. Pero ang Christian faith ay hindi nagsisimula sa isang prinsipyo, nagsisimula ito sa isang persona. Hindi ito unang-una tungkol sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. Ito ay tungkol sa Kanya na ating pinaniniwalaan. So ang tanong, mga pastor, sino ba talaga siya?
2: Yeah. Okay, so ito po, no, ating basahin itong statement natin patungkol sa God the Son.
0: Sabi dito, God the Eternal Son became incarnate in Jesus Christ. Through Him all things were created. The character of God is revealed. The salvation of humanity is accomplished. And the world is judged. Forever truly God, He became also truly man. Jesus the Christ. He was conceived of the Holy Spirit and born of a Virgin Mary. He lived and experienced temptation as a human being, but perfectly exemplified the righteousness and love of God. By His miracles, He manifested God's power and was attested as God's promised Messiah. He suffered and died voluntarily on the cross for our sins and in our place, was raised from the dead, and ascended to heaven to minister in the heavenly sanctuary on our behalf. He will come again in glory for the final deliverance of His people and the restoration of all things. Sa statement na yan ay yan yung summary ng pag-aaral natin, no? Sa mga talatang nagsasabi tungkol sa personalidad ng ating Panginoong Hesus. Kapag binasa natin yung halimbawa, yung Isaiah 53, 4-6, Daniel 9, 25-27, John 1:1, at marami pang iba, ang magiging summary po noon sa maraming talata ay yung po yung nabasa ko, na ang Eternal Son na ay nag-incarnate sa person natin, na ang incarnation na yon ay ang Panginoong Hesus. And so, ang tanong, Pastor Alvinil, kung sino ba talaga siya? Napakagandang tanong yan, no, mga kapillars. Kung sino ba talaga ang ating Panginoong Hesus? Kasi kung susuriin po natin ang kabuuan ng New Testament, kahit ng Old Testament, ay hindi sapat na sabihin natin na itong Hesus na ito na ipinanganak sa Nazareth ay isang mabuting tao lamang. Hindi rin sapat na sabihin na siya ay isang napakagaling na propeta lamang, mahusay makisamang tao, o kaya siya ay isang napakagaling na disciple maker. Hindi sapat eh. Kasi ang claim mismo ng New Testament at lalo tigit ng mga talatang binanggit ko kanina ay itong Jesus Christ na ito na ipinanganak sa Bethlehem ay isang eternal son. Yun po yung kung sino ba talaga siya, kung susuriin natin ang banal na kasulatan na may panalangin at may bukas na puso at pananampalataya, makikilala natin kung sino ba talaga siya, yung claim ng Biblia, eternal son of God.
3: Ayan, kaya nga ito, gusto kong dagdagan to, Pastor Roniel, ano? Kapag pinag-uusapan po natin si Jesus, ang atin pong Panginoong Jesus, magandang pansinin natin na hindi lamang tayo pumapasok sa isang academic exercise. Kumbaga, parang pinag-aaralan natin, sinusuri lang natin kung sino siya. Dahil ang pagkakakilala natin kay Kristo ay direktang merong epekto sa ating pong sariling kaligtasan. Kung mali yung pagkakakilala natin sa Kanya, mali rin yung magiging pang-unawa natin sa Ebanghelyo. Kaya dito po, importante na dapat maging malinaw, tama, yung ating understanding pagdating sa kalagayan at katauhan ng atin pong Panginoong Jesus.
1: Amen, no? At dahil dito, Pastor Melvin, Pastor Roniel, ang isang pinakamagandang passage sa Bible, masusumpungan natin sa John chapter 1, verse 1, and then also sa verse 14. Kung babasahin ko po ito sa banal na kasulatan sa salitang English, ang sabi po ng Biblia, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." And in verse 14, napakalinaw, yung pinakamahalaga sa kontekstong ito, "And the Word became flesh and dwelt among us." So, Pastor Rondien, bakit napakalaking significance ito sa banal na kasulatan?
0: Ayun, no? Yan yung premise ni John eh. Kasi ang focus kasi ni John, kung ba't niya sinulat yung kanyang gospel, para ipakilala na yung Jesus na dumating at nakasama nila ay eternal Son of God. Kaya nga, ang pansinin natin dito sa talatang binasa ninyo, Pastor Alvinil, no? Dito makikita natin, mapapansin natin na sinabi ni Juan dito, no, in the beginning was the Word. Hindi niya sinulat na in the beginning the Word came into existence. Hindi ganoon eh. Hindi niya rin sinabi na in the beginning the Word was created. Ang sabi niya, in the beginning was the Word. Ibig sabihin, nung nagsimula

0: relationship. So yun ang pagkasabi nila, the word was with God. At hindi lang yun. Inudiniin pa ni Juan sa kanyang mga tagabasa nung unang panahon at sa atin din ngayon, the word was God. Oh, kita ninyo, my divinity, my unity ng nature sa Father at sa Holy Spirit.
1: Ayan, at ito napakaganda, no? Kasi mapapansin natin mga kaibigan na yung pinag-uusapan dito na salita o yung verbo o yung word na ang ating Panginoong Jesus, yung tinutukoy dito, ay lampas siya sa isang ordinaryong tao. Hindi siya ordinaryo lamang na kagaya talaga natin totally. Kundi, kasi kung titignan natin, walang tao ang pwedeng magsabi na nang pasimula ang lahat ng mga bagay ay nandoon ako. Ano? Kahit sino sa atin, hindi natin malalagpasan yung existence ng ating mga magulang. Hanggang doon lang talaga tayo sa birthday natin eh. So dito may kita natin, walang tao ang magsasabi na siya ay nagsimula bago pa ang lahat ng mga bagay ay gawin, kundi tanging Diyos lamang ang makapagsasabi ng bagay na to.
2: Okay, no? Kaya nga dito natin mapapansin na yung statement ni John ay lumalalim dahil yung sinabi niya doon sa verse 14 na the word became flesh. No? So, Pastor, ano bang ibig sabihin doong salitang the word became flesh?
3: Alam mo, Pastor Alvinel at mga ka-pillars, no, napakahalagang salita yan eh. Yung the word became flesh. Kasi ibig sabihin, talagang naging tunay na tao. No? Hindi naman sinabi ni Janjan na ano eh, na the word appeared to be flesh. Hindi niya rin sinabi na the word pretended to be flesh. Kundi sinabi niyang the word became flesh. Ibig sabihin, tunay na nakibahagi ng ating karanasan ang Panginoong Jesus. Tunay na naging tao siya. Truly, man, the word became flesh. Diyos siya at idinagdag niya sa kanyang nature yung pagiging tao. Kaya nga sa doktrina ng buong Kristyanismo, siya ay truly man and truly God. At diniin yun ni Juan dito, the word became flesh.
1: Ayan. Kaya nga dito mga pastors, makikita natin yung ano eh, yung kagandahan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kasi pansinin niyo po yung phrase na ginamit doon sa ating nakita. Sabi doon, si Jesus Christ o yung word dwelt among us. Kung pagtinignan po natin ito sa literal na translation, nangangahulugan po siya ng tabernacled among us. Kumbaga, itinirik niya mismo yung kanyang tent kasama natin para i-indicate yung malapit na relationship na gusto niyang maranasan natin. Sa ibang translation niya, ang ginamit diyan ay pitch his tent among us. So, yung image na makikita natin dito ay kapareho nung karanasan ng bayan ng Israel na yung presensya ng Diyos ay nararanasan nila dahil yung tabernacle nandun mismo kasama nila nung naglalakbay sila from doon sa disyerto pagkatapos po nilang makalabas doon sa Egypt. So ngayon, ang punto, ang presensya ng Diyos ay nasa persona ng ating Panginoong Hesukristo. So kung uunawain natin, bumaba mismo si Jesus na nahang kasama natin para ipakilala at iparamdam sa atin yung malapit na relasyon ng Diyos sa ating mga tao, Pastor.
2: Amen. Ano? Kaya dito natin talaga maunawaan eh, no? Dun sa verse 14 na ang berbo ay nagkatawang tao. No? So hindi lang siya bumisita, hindi lang siya nagpadala ng mensahe, hindi lang siya nagpadala ng anghel. Ano? Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang lumapit sa atin. Kasi nagkatawang tao siya para maunawaan natin talaga kung ano yung pag-ibig at mensahe ng ating Panginoong Diyos.
1: Amen.
2: Ngayon, isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating pag-aaral ay yung pre-existence ng ating Panginoong Hesukristo. So, Pastor Ronyen, ano ba yung ibig sabihin ng salitang ito? Medyo malalim ito, pre-existence. Medyo malalim na theological word po ito.
3: Yung pre-existence, no? Kumbaga, pre, before. So, ito yung napaka simple pero malalim na term.

0: Minolohiya, no? Kasi ibig sabihin, hindi nagsimula si Jesus doon sa Bethlehem. No? Yun ang ibig sabihin yan. Ang Bethlehem, ayun yung kanyang incarnation. Pero hindi yun yung kanyang simula.
1: Mm.
0: Yun ang
1: kaya
0: masasabi
1: nga, ano,
0: ko dyan.
1: Kung papansinin po natin, marami kasing mga tao po ngayon yung naguguluhan at nagtataka at iniisip kasi nila na yung existence ng ating Panginoong Jesus ay nagpasimula nung siya ay ipinanganak ni Maria. Kumbaga parang limitado lang doon. Parang kagaya lang natin, mga normal, pinanganak lang tayo nung birthday natin. Pero ayon sa New Testament, sa mga talatang ating nakita na kanina, ay matagal nang umiiral si Jesus. So bago pa siya ipinanganak, siya po ay umiiral na. At yan po yung ating tutuklasin, pag-aaralang lubos sa ating pag-aaral, Pastor Roniel.
0: Ayan, kaya nga, pag binasa natin dito sa John 16:28, meron ka ba dyan Tagalog na version, Pastor Melvin?
1: Ayan, basahin natin, John chapter 16, verse 28. Ganito po natin mababasa, mga kapatid. Kaya kung mayroon kayong mga Bible, isulat nyo po itong mga talatang ito. Sabi, ako'y nagbuhat sa Ama, at dumating ako sa sanglibutan. Muli, iiwan ko ang sanglibutan at ako'y pupunta sa Ama.
0: Ayan, mapapansin natin dito, no? Yung sinabi niya na ako'y galing sa
1: Ama.
0: Galing sa Ama, no? Hindi niya sinabing nilikha ako dito sa mundo, dito ako umiral. So, nung sinabi niyang I came from the Father, ibig sabihin nito, meron siyang prior existent mayroon siyang prior existence bago siya nagkaroon dito ng existence sa lupa, no? Bago yung earthly life niya dito, meron siyang prior existence na at doon pa sa presence or was with God, with the Father.
1: Amen.
2: At Pastor Roniel, isa pang matibay na talata po pwede natin basahin. Siguro pabasa natin kay Pastor Melvin, yung nakasulat doon sa John chapter 17 verse 5.
1: Ayan, ito po ang sabi, mga kapatid, sa John chapter 17 verse 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan ng kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanglibutan.
0: Ayan, pansinin natin, no? Bago pa magkaroon ng sanglibutan, mayroon ng glory itong ating Panginoong Hesukristo kasama ang Ama. Kasi sabi niya, Father, glorify me in your own presence with the glory that I have with you before the world exists. So, ibig sabihin, talagang may pre-existent ang ating Panginoon. Ibig sabihin, eternal siya. Ibig sabihin, divine ang ating Panginoong Jesus.
1: Ayan. Kaya nga dito po, mas lalong nagiging interesting po yung ating pag-aaral. Sa mga talata na ating binasa, nakikita na natin yung existence ng ating Panginoon bago pa lang siya na nagkatawang tao. At dito, importante na makita rin natin yung statement mismo din ni Jesus sa John chapter 8 verse 58. Alam niyo po, ang sabi rito ni Jesus, pag binasa po natin yan, before Abraham was I am. Salitang I am, yan po ay title yan sa Old Testament na tumutukoy sa Diyos. Mm. Na kung papansinin natin, si Jesus pala, siya yung I am na nakita at nagpakilala doon sa mga patriarchs sa Old Testament. Kaya nga yung sinabi niyang before Abraham was I am ay isang malakas na argumento na maging si Jesus ay nagsasabi, bago pa si Abraham, ay ako nga. Hindi sinabi ni Jesus na before Abraham, I was. Hindi ganun yung kanyang pagkakasabi. Ang sabi niya, I am. At para sa isang Hudyo, alam nila na kapag ginamit yung salitang title na ito, na I am, ang ibig sabihin niyan ay pangalan ito ng Diyos, gaya nung binabanggit sa Exodus chapter 3, verse 14, na sabi niya, I am who I am. Kaya nga, pag binasa natin yung tuloy, yung mga Hudyo nagalit sa kanya, balak pa nga siyang batuhin o patayin ng mga pagkakataon na yan. Kasi kiniklaim ni Jesus na siya yung Diyos na nag-e-exist doon pa lamang, bago pa sila Abraham.
2: Sa panahon ni Moses, diba? At dito natin mapapatunayan na yung usapang yon sa narating na yon, Pastor Melvin, ay naunawaan ng mga Hudyo, ng mga kausap niya.
1: Ito.
2: Kasi nagalit sila para sa kanila, parang ito isang blasphemy na inaangkin ni Kristo, ng ating Panginoong Jesus, na siya ay umiiral na sa panahon nila Moses.
3: Mm.
2: So paano iiral siya sa panahon ni Moses? Ngayon lamang siya nakita ng mga Hudyo sa panahon na yun. Mm. Kaya talagang itong senaryo na ito ay kanilang naiintindihan sakto sa sinasabi ng ating Panginoon.
0: At napakaganda nung sinabi ni Pastor Melvin na yung I am na yan. Mm. Actually, sa John, ilang beses inulit ng Panginoong Jesus yan eh.
3: Yeah.
0: I am the good shepherd. I am the door.
3: I am the light.
0: I am the light. I am the way. Tinan mo yung I am na yan. Kasi pinapatunayan nga ni John na yung Jesus Christ ay Diyos. Sinabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya dito sa sulat niya, pinresent niya talaga yung I am, I am, I am. Nung hulihin ng Panginoong Hesukristo, tinanong siya sa John 18, sabi doon ay, ikaw ba? Yung aming hulihin? Ano sabi niya? Ako nga, I am. Nabuhal silang lahat eh. Di ba? So nakita, doon talaga makikita natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-exist na before doon sa kanyang incarnation sa Bethlehem. Pre-existent. Ang ating Panginoong Jesus, siya yung eternal Son of God.
1: Ayan, kaya ito, actually po mga kaibigan, pinatototohanan din po ito ng Colossians. Alam po, kahit si Pablo nagpapatotoo dito sa pre-existence ng ating Panginoon. Tingnan niyo po sa mga inyong mga Biblia. Sa Colossians chapter 1, verse 16 to 17, ang sabi ganito, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahahawakang sama-sama sa kanya. So dito mga kaibigan, maliwanag yung sinasabi rito na sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay. Eh kung nauna, yung mga bagay na yon bago siya, eh paano niya malilikha yon? So kinakailangan na dapat ay nag-i-exist muna siya bago yung mga bagay na yon. At ito, napakalaking statement ito eh. Ibig sabihin, hindi lamang siya umiiral bago ang creation, siya mismo ang creator ng creation.
2: Okay. So napakagandang pag-aaral po ating nasasaksihan kasi una, in-establish ng pag-aaral natin na ating Panginoon Jesucristo ay nagtatawang tao. Ibig sabihin ay yung incarnation ay naganap dito sa ating sanlibutan. Then ikalawa, pinagtibay yung kanyang pre-existent na bago po siya nakilala sa mundong ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay umiiral na kasama ng Ama.
3: Yeah.
2: At ngayon naman ay itinatag yung pagiging creator niya. So dito, mga minamahal ko mga kapilars, na ang ating Panginoong Jesucristo ang lumikha ng mga bagay. Hindi siya maaaring kabilang sa mga nilikha.
0: Tama yan. Talagang tama po yan, Pastor Alvinil, no? Kasi ang claim ay hindi simpleng pre-existent. Ang claim dito ay hindi simpleng pre-existence, kundi eternal pre-existence. Kasi hindi lamang siya umiral bago si Abraham, umiral na siya bago pa yung paglikha eh. Pinasa mo doon kanina, Pastor Melvin, no? So, ibig sabihin po ito ay hindi pwedeng siya ay maging creation, no? Kundi siya yung talaga yung pinakilala siya dito sa Biblia na nasa side siya ng creator. At siya mismo ay creator, Pastor Melvin, Pastor Alvinil.
3: Amen.
2: Mga kaibigan, kung titigil tayo sandali at pag-iisipan natin ang ating mga pinag-usapan, mapapansin natin na ang pre-existence ni Kristo ay naghahanda sa atin para sa mas malaking katotohanan na ating mauunawahan. Hindi sapat na sabihin natin na si Kristo ay eternal at hindi rin sapat na sabihin natin na siya ay Diyos. Ang mas nakakagulat ay ito. Ang eternal na Diyos ay naging tao.
3: Yeah.
2: At dito magsisimula ang hiwaga ng incarnation. Di ba po, Pastor Ian?
0: Tama po kayo, Pastor Alvinil, no? At gusto kong sabihin ito, Pastor Melvin, na kung may isang doktrina na nagpapakita kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang nilikha, lalo't higit sa ating mga tao, ay ito yung incarnation.
1: Yeah.
0: Dahil ang tanong ay ito, bakit gugustuhin ng Diyos na maging tao?
1: Ayan, napakagandang tanong niyan, Pastor Roniel. Kasi kung tayo, mga tao, kung tayo ang tatanungin, eh mas gugustuhin natin na umakyat tayo sa langit, umapunta tayo sa langit, sa paraiso, kung saan magiging maganda ang buhay natin, magiging maayos ang lahat, walang polusyon. At ang gusto natin tumaas. Gusto natin maging dakila. Kumbaga ay kung pwede maging sikat. Di ba? Pero sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, ang direksyon ng Diyos ay iba, pababa. Ano? Mula sa kaluwalhatian patungo sa sabsaban. Imagine niyo yung dakilang Diyos, hari ng mga hari, ipinanganak doon sa bahay ng mga hayop, di ba? Sa sabsaban. Mula sa trono patungo doon sa krus. Ang krus, yan yung pinaka nakakahiya na parusa na po pwedeng maranasan ng isang tao. Pero mas pinili ni Jesus yung bagay na yon, Pastor Albinil.
2: Actually, kung pag-aaralan nga natin yung history, no, yung pagkakapako ng ating Panginoong Kristo ron, he was totally naked. Yung napapanood pa natin sa Passion of Christ, medyo may saplot pa ang ating Panginoon doon. Pero in the real history, yung tinako siya ron, he was totally naked. So it's a very shameful punishment na mararanasan ng ating Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ay tiniis yan. At dito natin ma-appreciate yung talata o yung passage na sinabi ni Apostol Pablo na nakasulat sa Philippians chapter 2 verses 5 to 8. So Pastor Melvin, baka po pwede nating basahin po ito sa Tagalog. At ganoon din, mga minamahal po namin mga kapilars, na samahin niyo po kami sa pagbabasa ng talatang ito, sapagkat ito'y magbibigay ng liwanag kung sino ba talaga, no, yung tanong kanina sa unang-una, sino ba talaga ang ating Panginoong Kristo?
1: Ayan, sabi po ng talata, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat manghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi, hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging tulad ng tao. At palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross.
2: Okay, no? So napakaganda ng dalatan. So yan pala yung sikreto doon sa patanungan natin na yung kanyang pagka-Diyos, nung siya po'y nagkatawang tao, eh hinuban niya. Diba? Eh may nagtatanong na mga ibang mananampalataya, may mga nagtatanong na ibang mananampalataya. Eh kung hinubad, eh saan isinampay?
0: Ayan, sagutin mo yun, Pastor Melvin.
1: Kasi ito yung mga ibang mga philosophical na katanungan no, na kasi na ibinabato sa atin na kung hinubad niya, ibig sabihin tinanggal niya, sinampay niya. Sa isan niya sinampay. Actually po, pag pinag-aralan po natin yung salita na ginamit diyan, yung salitang hinubad, sa ibang translation nga yan, ang translation niyan ay emptied himself.
2: Yeah.
1: Kumbaga, ito po ay hindi siya nangangahulugan na inalis niya yung kanyang pagka-Diyos, kundi inalisan niya ng kaluwalhatian yung kanyang sarili nung siya ay pumunta rito sa Diyos. Kaya kinakailangan na siya po ay magkatawang tao. Kaya ang sabi, ang term diyan, yung kanyang self-emptying ay ang kanyang pagpapakababa at paglilingkod. Kaya sa context po, verses 6, verse 7, verse 8, ang tuon niya ay sa pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Not necessarily pinag-uusapan doon na inalis, literal na inalis o hindi. Kasi pag tinignan po natin yung Greek word niyan, yung egenosen, talagang emptied himself. Kumbaga, ibinaba niya ang kanyang sarili alang-alang sa atin.
2: Ayan. So, kaya nga, Pastor, merong nakakatawang sagot dyan sa tanong na yan, di ba? So, kung hinupat, saan sinampay? Yung sagot naman ng kaibigan natin, bakit ito sasabihin? Baka mamaya kunin mo.
0: So, talagang makikita natin dito na sinabi ni Pablo, form of God. Was in the form of God. Yung salitang ginamit niya dito ay morphe. Ito ay hindi tumutukoy sa panlabas na anyo lamang, no, mga minamahal na mga kaibigan, kundi tinitukoy dito ni Pablo yung essential nature ng ating Panginoong Jesus. Sa madaling salita, si Kristo mismo ay tunay na Diyos. Kaya nga, mga kapatid, yung sinabi doong hinubad, kung atin yung ating titingnan ang context, dapat ang pagbasa natin dito ay ito, hinubad ni Kristo ang kanyang kaluwalhatian, hinubad niya yung kanyang karangalan, at ang pribilehyo bilang Diyos. Ngunit hindi niya tinanggal ang kanyang divine nature, ang banal na likas. So maraming mga privileges ang nawala sa kanya nung dinagdag niya yung
2: human nature
0: sa kanya. Dahil hindi yung Diyos kasi omnipresent.
2: Yeah.
0: Noon hindi na eh, kasi maraming mga pribilehyo ng kadyusan ang kanyang hinubad. Mm. So maraming mga privileges ng kadyusan ang nawala sa kanya, but the divine nature ay hindi.
1: Mm. Kaya nga dito mapapansin po natin yung movement ng passage, yung binasa natin. From equality with God, naging servant siya. Ano po, naging alipin ng ating Panginoon. Oo. Di ba? Ito na, from equality with God, naging servant. Then from servant, naging ano siya? Obedient. Ano, naging masunurin siya. And then from obedient, ay napunta siya sa kamatayan. Namatay ang ating Panginoong Jesus doon sa cross, at para bang hagdan na ang bawat hagbang ay mas mababa kaysa sa nauna.
2: At iyon ang kamangha-mangha mga kapilars. Hindi tayo iniligtas ng Diyos mula sa malayo, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paglapit sa atin. Ngayon, ang pag-uusapan natin ang virgin birth. Sa panahon natin ngayon, ito marahil ang isa sa pinaka-questionable bahagi ng Christian faith.
0: Ayan, totoong-totoo yan, Pastor Alvinel, no, mga kapillars. Kasi ang kadalasan kasing problema ay hindi yung kung anong sinasabi ng Biblia, yung textual evidence. Kundi ang problema ay yung philosophical questions. Kasi hindi naman kasi tinatanong ng mga karamihan na ano ba ang sinasabi ng Biblia?
1: Yeah.
0: Ang tanong kasi ng karamihan, no, ngayon, yung mga nagdududa, mahilig sa philosophical questions, ay posible ba ito? Yung kasi ang tanong nila. Kaya talagang itong virgin birth ng ating Panginoong Hesukristo ay isa sa mga hindi maunawaan at kini-question ng karamihan. Kasi ang tanong nila, posible ba ito? Pastor Melvin.
1: Ayan, alam niyo po, para ito ay maging posible, dapat magsimula tayo bilang mga Kristiyano sa Revelation. Ano po, kaya nga kung napansin niyo po sa ating mga unang pinag-aralan, talagang binigyan nating diin yung revelation ng Diyos sa pamamagitan ng Bible. Kaya dito, sa aklat po ng Lucas chapter 1 verse 34 to 35, merong malinaw na sinasabi sa atin ang Biblia. Sabi rito, sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki?
2: Mm-hmm.
1: At sumagot ang anghel sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. So ito po, ang pinag-uusapan po rito ay tungkol sa pagbubuntis ni Maria. Kasi kinausap siya ng anghel. Ngayon, ang kanyang tanong, paano mangyayari ito? Wala pa naman akong asawa, wala pa akong karanasan sa ganyang mga bagay. Kaya nilinaw sa kanya ng anghel na ang banal na espiritu ay lililiman siya. Ano? Kaya dito may papansin natin na ang virgin birth, hindi po ito Greek mythology. Hindi ito kagaya ng kwento ng mga Griego na kung saan ay merong mga demigods. Yung Diyos mismo nakipagsiping sa tao. Hindi ito kwento ng Diyos na nakipagrelasyon sa mga tao. Isa itong soberenya, ano? Sovereign ng banal na espiritu. Yun yung makikita natin sang-ayon dito sa talata na ating binasa, Pastor Morgan.
0: Yan, kaya nga napakahalaga yung virgin birth. Kasi sinabi nyo nga, Pastor Alvinel, kanina na niligtas tayo ng Diyos hindi sa malayo, kundi sa malapit. Kasi siya pumunta dito. At para gawin yon ay siya ay dadaan, siya ay dapat na ipinanganak. At nahulaan naman pati yan sa Old Testament. Mantakin nito. Over 300 prophecies about the Messiah ay natupad kay Jesus Christ. At isa dito yung virgin birth. Napakahalaga nitong virgin birth na ito dahil ipinapakita dito ang dalawang katotohanan. Ano yung dalawang katotohanan na yun, mga kapillars? Ang una po ay tunay na tao si Jesus dahil ipinanganak siya ni Maria. At ang pangalawa ay hindi siya ordinaryong tao. Ang kanyang pagdating ay bunga ng gawain ng Diyos mismo, Pastor Alvin.
2: Tama yan. Ano? Kaya maganda rin po yung sinabi ng anghel. At ito po yung nakasulat sa Lucas Kapitulo 1, ang talata po ay 35. Ang sabi po ng banal na kasulatan, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan.
1: Ayan.
2: Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos.
1: Iyon.
2: So ngayon po ay pupunta tayo sa madalas na nakakalimutan ng tao, no? Sapagkat kanina, no, talagang pinagtibay sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng banal na kasulatan yung tungkol sa pagka-Diyos o divinity ng ating Panginoon. Huwag nating kakaligtaan ay meron din siyang isa pang nature at ito po yung humanity.
1: Ayan. At ito makikita natin, Pastor, na gusto po nating bigyang linaw dahil sa New Testament po si Jesus ay hindi binabanggit bilang kalahating tao at kalahating Diyos. Hindi siya demigod na kagaya nila Hercules at ng iba pang mga Greek mythology. Ano po? Hindi rin siya parang tao lang, kundi siya po ay isang tunay na tao, Pastor Roniel.
0: No, kaya nga, sabi dito sa Galatians chapter 4:4 ay napakaganda ng pagkasulat dyan ni Pablo, Pastor Melvin. Maaari mo bang basahin?
1: Kaya, basahin natin. Sabi rito, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan.
0: Ayan, napakasimpleng statement to dito, Pastor Melvin, no? Pastor Alvin, Pastor Melvin at mga kapillars, napakasimpleng statement. At marahil dito ay obvious na ito sa mga first reader, first Christian noong time, yung mga original recipient ng letter na yan ni Pablo. Napaka-obvious na na hindi kailangan na patunayan ni Jesus na siya ay tao. Dahil nakita mismo nila yung ating Panginoong Jesus eh. Nakainuman nila. Linawin ko, nakainuman nila noong grape juice, no? Nakasama nila, nakatrabaho nila, nakipagkwentuhan sa kanila, naglakad kasama nila, nakilala nila mismo ang Panginoong Jesus na isang tao, talagang tunay na tao, born of a woman, born under the law.
2: Kaya kung babasahin po natin yung Gospels, pag sinabing Gospel, ito po yung unang mga libro sa New Testament, yung Matthew, Mark, Luke, and John, ay napakarami pong detalye tungkol sa humanity ng ating Panginoon. Tama po ba, Pastor Melvin?
1: Opo, at makikita po natin dyan na si Jesus ay nagutom rin siya. Ano po, mababasa niyo yan sa Matthew chapter 4 verse 2. Siya rin po ay nauhaw, gaya yung nabibanggit sa John chapter 19 verse 28. At maging yung napapagod, makikita rin natin John 4 verse 6. At maging yung siya po ay natulog, Matthew chapter 8 naman, verse 24, nandun siya sa may bangka. So may kita natin dito yung iba't ibang mga detalye ng karanasan ni Jesus na nagpapatunay na siya ay talagang naging tao. Diba? Truly man talagang ang Panginoon.
0: At hindi lamang yan, kasi nung binanggit mo yan, Pastor Melvin, ay yung mga physical needs eh. Kailangan mo magpahinga, kailangan mo matulog, at saka napaka-consistent ng Panginoong Jesus eh. Sa kanyang rest, consistent, dalawang consistent kay Jesus. Consistent siya sa kanyang prayer life at sa kanyang resting life. Yung dalawang rhythm na yan, laging nandyan. Kaya nga siya ready sa morning ministry kasi meron siyang resting time at meron siyang prayer time. Consistent siya sa physical needs na kahit may bagyo, kaya niyang matulog. Di ba? So, hindi, pero hindi lamang dun eh. Di lang natin makikita yung kanyang pagiging tao dun sa mga physical needs niya. Makikita rin natin na meron siyang emotion dito, Pastor Alvinil, no, mga ka-pillars. Kasi noong namatay yung kanyang kaibigan na si Lazaro, takin mo, apat na araw ng patay eh. Sando ng Panginoong Jesus. Ay yung pinakamaiksing talata na paborito ni Pastor Alvinil, yung John 11:35. Ano sabi ng Pastor Alvinil?
2: Jesus,
0: man. Yan, tumangis ang Panginoong Jesus. Ibig sabihin, meron siyang emotion, no? Siya ay emotional person. Kagaya din natin mga tao na umiiyak. So yung verses na yan, mga physical needs, emotional, ay nagpapakilala na si Jesus ay truly man.
1: Pati nga din, Pastor, sa ano, diba? Sa Gethsemane. Diba? Nag-struggle din siya ron.
2: Pinawisan siya ng dugo ron. Kasi ikaw ba, Pastor Mel, pinawisan ka na ba?
1: Pawis pa lang.
2: So, matindi yung kanyang maranasan
0: to. Matindi. Kasi noong when humanity strikes, no? Ang prayer nga niya dun eh, Lord, kung meron pang ibang paraan para iligtas si Morgan Words, pwede bang bigyan mo na ako ng ibang paraan? Wag na yung mamatay ako sa krus, no? Humanity strikes, pero maganda din sabi niya, not my will, but your will be done.
2: Kaya nga sa generation po natin ngayon, ano, maraming mga tao ngayon ang nagsiself-pity, nalulungkot kapag nakakaranas ng problema, lalong-lalo na halimbawa pag nag-break po yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, at sabihin niya, kawawa naman ako, so walang nagpamahal sa akin, no? Pero dito sa pag-aaral natin, mga pastors, napakalinaw na meron palang nakakaintindi sa lahat ng pait, lahat ng sakit, lahat ng problema na nararanasan natin. Para sa generation ngayon, napakahalaga ito. Kasi maraming mga tao ngayon nasasaktan, maraming tao ngayon nagkakaroon ng problema. Yung iba nga umaabot sa pagpapatiwakal o suicide. Yung iba naman, hiniwalay ng girlfriend, boyfriend. And then all that happened, na-discourage. Pero isipin natin, di ba, mga ka-fillers, mga pastors, na naandyan pala ang ating Panginoon. Na maski siya, nakaranas din ng mga hapdi, sakit, problema, gaya ng nararanasan natin
1: ngayon. Yan, exactly, Pastor Alvin. Ano po? Kasi dito makikita natin na si Jesus, kaya naiintindihan niya tayo eh. Dahil naranasan niya ang rejection, betrayal, naranasan din niya yung loneliness at maging ang pain. So sa madaling salita, hindi exempted si Jesus sa mga emotional feelings na kagaya po ng mga bagay na ito.
0: Kaya nga sabi dito sa Hebreo 2:17, babasahin ko po dito, no? Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya'y maging maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. No? Kaya napakaganda yung sinabi mo, Pastor Alvinil, kanina eh. Talagang merong Panginoong Jesus na nakikiramay sa atin. Pag nalulungkot ka, nakikiramay siya sa atin. At yung sabi dito, he had made like his brothers in every aspects, no? Kaya hindi sa isang bagay lamang, Pastor Melvin. Hindi sa karamihan lamang, kundi sabi dito ay bawat mahalagang aspeto ng pagiging tao ay makikita doon sa ating Panginoong Jesus at nandoon mismo sa Panginoong Jesus para siya ay maging ano, maging maawain, tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. At hindi lang yon, upang gumawa ng handog na pantubos sa kasalanan ng mga tao. So makikita natin dito na yung kapagdagdag sa kanyang nature ng humanity, pagiging tao 100%, truly man, ay kailangan para sa pagtubos sa mga kasalanan ng mga tao.
1: Yeah.
2: Kaya nga, ang isa pang napakahalagang bahagi sa humanity ng ating Panginoon Jesucristo ay yung kanyang relasyon sa kasulatan. Tama po ba, Pastor Roniel?
0: Ayan. Tama po yan, Pastor Alvino. Napakaganda yung inyong binitawang salita dahil bilang tao, si Jesus ay namuhay sa ilalim ng authority ng banal na kasulatan. Yes, makikita natin kapag si Jesus ay nangangaral, naka-base talaga sa Biblia, no? At ini-interpret niya pa ito. Nung nga siya ay nabuhay mula sa libingan, nung kanyang mga alagad na dalawa ay nalulungkot dun sa Lucas 24, sabi doon, at binuksan ni Jesus ang kanilang mga isipan at he explained to them all the scriptures mula sulat ni Moses hanggang dun sa Malakay patungkol sa kanya. Ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo ay talagang namuhay na alam ang Biblia at namuhay na ina-apply yung Biblia sa buhay niya na ano pat noong tinukso siya ni Satanas, hindi niya ginamit yung sarili niyang opinion. Hindi niya sinabi yung sarili niyang nararamdaman. Kundi ang sinabi niya, it is written. So ibig sabihin, talagang siya ay namuhay under the authority of the Holy Scriptures, mga kapilar.
1: Ayan, at ito pansinin din po natin mga kaibigan, ano? Na kapag tinutukoy ni Jesus yung mga characters sa Bible, halimbawa sila Abel, Noah, Abraham, Jonah, Elijah, Moses at iba pa, hindi niya sila tinatrato bilang mga mythological figures, kundi tinitreat niya yung mga passages at yung mga persons na ito bilang mga tao na nabuhay sa kasaysayan. So sila ay tunay na tao sa tunay na karanasan, sa tunay na kasaysayan, Pastor Alvin.
2: Yes, so ibig sabihin, ang worldview ng ating Panginoong Jesus ay hinubog siya sa banal na kasulatan.
0: Ayan, napakagandang application ito, Pastor Alvinil, no? Kasi kung si Jesus mismo ay namuhay sa ilalim ng authority ng scriptures, eh ano pa kaya tayo, Pastor Melvin?
2: Kaya nga, ngayon, narito ang isang mahalaga na katotohanan. Bagamat tunay na tao si Jesus, may isang bagay na nagtatangi sa kanya sa lahat ng tao. Ano ito, Pastor?
1: At ito po yung tinatawag nating pagiging walang kasalanan or sinless ng atin pong Panginoong Jesus.
0: Yeah. So, makikita natin dito yung kanyang kinuhang nature. Kasi kung pagiging sinless, so ang kinuha niyang nature ay yung sinless nature ni Adan. Kasi tanda natin, sabi ni Pablo, he is the second Adam. No? So, ang nakuha, kasi sinless, sinabi mo kanina, hindi naman pwedeng kunin niya yung nature ni Adan after the fall kasi meron ng sinful nature yon. So, ang kinuha niyang nature dito ay yung sinless nature ni Adan, mga kapatid. Kaya nga, kung babasahin na, punta tayo sa isang talata dito sa Hebreo. Hebreo 4:15.
1: Ayan, basahin natin. Hebrews chapter 4, verse 15. Sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan.
0: Ayun, mayroon tayong high priest na marunong makiramay. No? At ang higit sa lahat na yan, tinukso, tunay siya na tinukso. Ngunit anong sinabi nun? Without sin. Sinless ang ating Panginoong Jesus. Walang kasalanan. Tinukso, ngunit walang kasalanan.
2: At mahalaga ay balanse, mga kapilars. Dahil may mga ilang pang mga gustong bawasan ang tindi ng tukso. Pero hindi iyon sinasabi ng banal na kasulatan.
0: Tama po yan, Pastor Alvinil. Walang sinabi ang banal na kasulatan na binawasan yung tukso ng ating Panginoong Hesukristo. Masusumpungan natin na ang tukso ay tunay. Mantakin mo ilang beses ang tinukso ni Satanas. No? Gutom na gutom. 40 days, 40 nights, walang pagkain, walang tubig, nasa ilang. No? Tapos, pagkagutom na gutom ka pa naman, kahit hindi masarap na pagkain, nagiging masarap eh. Naranasan nyo na ba yan, mga kapilars? Kayong dalawa, mga pastors. Yeah. Diba, kahit anong ihain sa'yo, ay kakainin mo eh. Kapag gutom ka.
1: Yeah.
0: Pero ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi siya natukso. Pinapatunayan lamang ng mga manunulat ng Biblia, mga nakasama ni Jesus, nakabanding ni Jesus, na nakaparty ni Jesus doon sa wedding, ay talagang siya ay tunay na tinukso, no? Nakipaglaban siya ng tunay sa lahat ng tukso. At ang Gethsemane, yung pinag-usapan natin kanina, ay tunay na yung experience niya napakahirap eh. No? Bago, ibig sabihin, bago si Jesus manalo, bago siya pumunta sa war doon sa Golgotha, double G yan eh, Golgotha at Gethsemane, nanalo na siya ng war doon sa Gethsemane. Sa face-off pa lang. No? So, bago pa mag-main event, panalo na ang Panginoong Jesus sa face-off. At yung Gethsemane ay tunay. Dalawang pumunta niya. Yung isa, si Judas, na Gethsemane. Si Jesus pumunta sa Gethsemane. Yeah. At doon sa Gethsemane experience, tunay yung kanyang naranasan at tunay yung kanyang paghihira.
1: Ayan. Kaya dito na pag-uusapan natin yung tunay na tukso, yung tunay na makikipaglaban, tunay na paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Ito yung ano eh, tinatawag din sa theology na ano eh, na innocent infirmities. Na siya rin po ay merong mga kahinaan gaya ng napapagod, nagugutom, nauuhaw, ano po. So bagamat yung kanyang human nature na kinuha ay sinless, eh makikita natin na meron naman itong mga kumbaga infirmities
2: of a folly.
1: Na tinatawag ano po. Kaya mapapansin po natin sa lahat ng mga bagay na ito na siya ay tinukso, hindi siya nagkasala. Kaya ang sabi po rito sa unang Pedro chapter 2 verse 22, he committed no sin. Kumbaga wala siyang nalabag, wala siyang pagkakasalang nagawa habang siya ay narito sa lupa, Pastor Roniel.
0: Ayan nga, sinabi din, si Pedro nagsabi niyan. Si Pedro nakasama ni Jesus, sabi niya hindi siya nagkasala. Yeah. Ito namang si Pablo na nag-aral ng banal na kasulatan, nagpahayag din ng Panginoon sa kanya doon sa Damascus, ay sumulat din dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi niya, he knew no sin. So dalawang witnesses na ang nagsabi na wala talaga siyang kasalanan at marami pang iba. Eh sa Biblia pa naman, ang dapat merong dalawa or tatlong nagtetestimony upang yung kanilang sinasabi ay mag-stand out. So makikita natin na talagang ating Panginoong Jesucristo, bagamat siya'y tao na kagaya natin, ay hindi nagkasala at walang kasalanan. Pwede ka naman magkaroon ng sinless nature kahit ikaw ay tao eh. No, di ba? Kasi hindi naman ibig sabihin na meron kang sinless nature, hindi ka na tao. Tulad ni Adan, siya ay sinless bago siya bago natukso. Pero siya ay 100% man. So, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo, napakagandang balita, siya ay walang kasalanan. At kung meron man siyang kasalanan, hindi siya qualified na maging savior. Kasi ang savior dapat ay walang dungis na at walang bahid ng kung anumang kasalanan.
2: Yeah. Kaya nga, kanina ay tinataranan natin yung testimonyo ni Pedro, isa sa malapit na kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero baka sabihin, isipin ng iba, eh kaibigan niya, hindi kaya may bias yan, di ba? Pero, si Pablo, sinabi mo kanina, nagpapayan, di ba? Siya ay persecutor ng mga Christianismo. Ang isa sa pinakamahalagang statement ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo mismo. At ito po'y sinabi sa John chapter 8 verse 46. Ang sabi niya, yung siya po ay hinahatulan, hinahaway, at kinaparatangan ng mga Hudyo sa kanyang kapanahuna. Ang kanyang sinabi doon ay, which one of you convicts me of sin?
1: Yeah.
2: So ito po'y napakatapat na statement. At walang ordinaryong tao ang makapagsabi niya. Kasi lahat tayo nagkasala eh. Sabi nga nun sa Roma, di ba? All come short o lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
0: Napakaganda ng ating napag-usapan ngayon, no? Na bagamat ang ating Panginoong Jesucristo ay truly man, ay wala siyang kasalanan. Siguro, maganda, may tanong ba dyan, Pastor Alvinil?
2: Ang tanong dito, bakit mahalaga na siya po ay sinless?
0: Napakahalaga, sinabi ko na nga kanina. Dahil kung siya ay makasalanan din, kailangan niya rin ng tagapagligtas. Ayan, Pastor Melvin, di ba?
1: Dahil wala siyang kasalanan, siya po ay qualified maging tagapagligtas nating lahat.
0: O kaya dun nga, pag binalikan natin yung sanctuary, no, ang mga hinandog dun, dapat walang dungis. At bakit? Dahil tinuturo nito na ang darating na Mesiyas ay ganun din, walang dungis.
2: Tama po yan, no? Kaya sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, ay makikita natin ang tunay na kordero. Tama po yan, Pastor Mel.
1: Opo, kaya nga sa John chapter 1 verse 29, nung nakita ni John, sabi niya, narito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan.
0: Mapapansin natin, no, Pastor Melvin, Pastor Alvinil, mga kapilars, na ang sinlessness ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi simpleng moral perfection. Ito ang pundasyon, mga kapilars, ng kanyang atoning sacrifice.
2: Kaya mga minamahal po naming mga kaibigan at manunood, kapag tinitingnan natin si Jesus, nakikita natin ang hiwaga ng Ebanghelyo. Ang eternal ay pumasok sa panahon. Ang makapangyarihan ay naging sanggol. Ang hari ay naging alipin. Ang banal ay lumakad kasama ng mga makasalanan. At ang walang kasalanan ay namatay para sa mga makasalanan. Napakaganda.
1: At yan po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit hindi sapat na humanga lamang tayo kay Jesus.
0: Yan, hindi sapat na pag-aralan lamang natin ang Panginoong Jesus. Hindi sapat na i-admire lamang natin siya.
2: Kaya nga, mga minamahal ko pong mga kaibigan, kailangan nating manampalataya sa Kanya.
0: Amen.
2: Dahil ang Kristo na ipinanganak sa Bethlehem ay siya ring eternal word. Ang Kristo na nagutom sa ilang ay siya ring creator.
1: Amen.
2: Ang Kristo na namatay sa krus ay siya ring walang hanggang anak ng Diyos.
0: Amen.
2: At dahil siya ay tunay na Diyos at tunay na tao, siya lamang ang maaari nating maging Panginoon, tagapagligtas, dakilang saserdote at ang pinakamahalaga sa lahat, mga pastor, siya ang tunay nating pag-asa.
1: Amen.
2: No? Hindi yung politiko o yung kulay ng politiko o kung sinong magiging presidente. No? Dami ng nabigo dyan. Eh.
0: Mm-hmm.
2: So ang pinakapag-asa natin, walang iba kung hindi ang ating Panginoon.
0: Amen. Amen.
2: So tunay nga na napakaganda po ang ating pinag-aralan. Kaya sa lahat po ng nanatili sa ating programa, kami po ay nagpapasalamat. At kami po ay humihiling na inyo pong ibahagi ito, inyo po itong i-share, itong video na ito sa inyong pamilya, sa inyong kapatid, sa inyong mga kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, upang sa ganon, hindi lang po tayo yung makinabang. Marami pa hong mga tao ang makakinig ng mabuting balita na merong kinalaman sa ating Panginoon.
0: Amen.
2: No? Okay, so tayo po ay mananalangin sa bilang pagkatapos. So hilingan po natin si Pastor Roniel sa panalangin po.
0: Tayo manalangin. Mahabagin, dakila naming Diyos ang mga nakispiritu Santo. Maraming salamat sa pagkakataong inyong pinagkaloob sa karunungang inyong ibinahagi sa bawat isa sa amin. O Diyos, nawa ang bawat isa sa amin ay lubusan o laging manampalataya sa aming Panginoong Hesukristo na siyang tunay naming tagapagligtas at pag-asa. Pagpalain po ang lahat ng mga nakikinig, nanonood ng programang ito, Pillars of Faith, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Maraming salamat po sa inyong pagsama po sa amin sa programang ito. At uli po, makita-kita tayo sa susunod na linggo, Biyernes, dito po sa Pillars of Faith.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Kapag ka kayo ay nagmamasid sa nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, ay marahil maitatanong nyo ang isang katanungan, ano ang nasa kinabukasan? Sapagkat ang mga nangyayari ngayon ay waring kakaiba. Bago pumasok itong 2020 ay nagkaroon ng Amazon wildfires. Pagkatapos din ay nagkaroon ng malaking apoy at tinatawag nating bush fire sa Australia na halos karamihan ng kanilang mga lugar doon kung hindi pa dumating ang ulan ay hindi naapula ang rumaragasang apoy. At nakita natin yung samut-saring mga kaguluhan, yung tinatawag nating Black Lives Matter ay biglang pumutok sa Estados Unidos at kamakailan lamang ay nakita natin yung tinatawag nating malakihang pagputok sa Beirut, Lebanon. Ang buong sanglibutan, ang buong mundo. Meron pang ongoing humanitarian crisis sa Yemen. Merong humanitarian crisis din sa Venezuela at refugee crisis sa Rohingya, sa boundary ng tinatawag nating Myanmar at ng Bangladesh. Halos 1 milyong mga tao doon ang stateless at nakadepende ang kanilang survival sa tulong ng mga tao sa buong sanglibutan. When you look at all these things, tamang-tama ang ating pinag-aralan kahapon sapagkat nakita natin doon sa pangitain ni Haring Nabucodonosor na ang ating mundo is not getting any better. Habang nakikita natin ang development sa technology, nakikita din natin pataas ng pataas ang intensity ng mga kaguluhan at kahirapan na ating nasasaksihan. Kung tunay yung ating napag-aralan sa ngayon sa banal na kasulatan na ito'y propesiya na mangyayari sa hinaharap, tayo ngayon ay nandun sa mga huling bahagi ng malaking larawang ito ng kasaysayan ng buong sanglibutan. At ngayong gabi, ating ibabahagi muli sa inyo ang huling bahagi ng malaking larawan na iyon. Sabi sa Daniel Kapitulo 2, talatang 43, sa kaarawan ng mga haring iyon, doon sa divided kingdom, sa ating kapanahunan, kung saan walang one ruling empire, sa mga kaarawan ng mga haring iyon, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman o ang kapangyarihan man niya'y iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputul-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito at iya'y lalagi magpakailanman. Mga minamahal na mga kaibigan, ang ating mundo ay tiyak na patungo at papunta at nagmamartsa sa kanyang kawakasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatayo ng ating Panginoong Diyos ng kanyang kaharian na hindi mawawala, kundi ito'y mamamalagi magpakailanman. Ito ang ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay nasa dulo na nga, nasa bingit na ng kawakasan at ng tinatawag nating eternity, ano ang mga palatandaan na talagang malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo? Alam niyo po, ang mga bagay na iyan ay isinulat ng maliwanag sa banal na kasulatan at atin ngayong susuriin, ating sisilipin upang makita natin nasa ang bahagi na tayo ng kasaysayan ng sanglibutan. Sabi sa Hebreo, Kapitulo 9, talatang 28, at gayon din naman si Kristo na inihandog daminsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Opo, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang layunin ay iligtas yaong mga nagsisipaghintay sa kanya. At ang kanyang babala sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, talatang 12, sa huling aklat ng banal na kasulatan ay ganito, narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking ganting pala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. May isang araw na darating na ang Diyos ay gagantihan yung mga taong nagrebelde sa Kanya, yung mga masasamang tao, yung mga mamamatay tao, yung mga hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Siya ay muling babalik upang bigyan ng gantimpala o gantimpalo ang mga tao ayon sa kanilang ginawa, kung sila man ay sumampalataya sa Kanya o sila ay nag-refuse o tumanggi na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang mga pangunahing layunin ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Iligtas yung mga nagsisipaghintay sa kanya at bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Opo, marahil ngayon, ang inyong mga mabubuting gawa ay hindi napapansin ng ibang mga tao
o di kaya naman ay palaging nakikita natin na yung mga mabubuti ay palaging naapi at yung mga masasama ay damamayagpag at talagang yung kanilang lifestyle at kanilang buhay ay waring very successful sa paggawa ng masama. Sila ay sagana at sila ay maraming tinatangkilik. Ngunit sa kanilang pagtanggi sa ating Panginoong Hesukristo, isang araw, gagantihin sila sa pamamagitan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Habang nakaupo ang ating Panginoong Hesukristo sa bundok ng mga olibo, ay lumapit ng bukod sa kanya ang mga alagad at nagsipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?" Ito po ang mahalagang tanong na ating sasagutin sa gabing ito sa pamamagitan na din ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Kapag ka inyong tiningnan ng ating kapaligiran ngayon, maitatanong din natin ang ganitong mga katanungan. Kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo? At anong mga palatandaan ng katapusan ng sanglibutan? Sa talatang 4 ay sumagot ang ating Panginoong Hesukristo at sinabi niya, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman." Bakit daw po? "Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." Kapag ka po kayo ay nag-type ngayon ng Jesus Christ on this earth sa Google, ay lalabas doon ang mahigit 800 mga nagpapakilalang diumano ay sila ang Panginoong Hesukristo, ngunit sila po ay iba't ibang mga tao. Sa mga huling araw daw, marami ang magsisiparito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo at magsasabing sila ang Kristo at ililigaw ang marami. Sa atin po sa Pilipinas ay may mga grupo ng mga mananampalataya na diumano ay naniniwala na yung Kristo ay naroon na at dumating na nga at kasama nila na siyang kumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan, sila daw po ay mga bulaang Kristo at bulaang mga propeta. Bukas ng gabi po kasi, pag-aaralan natin ano ang katibayan na ang atin ngang kinikilala ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo at hindi mga bulaang mga Kristo. Ngayon po, mag-iingat kayo sapagkat sa mga huling araw ang sabi ng Panginoon, marami ang magsisiparito sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang kanilang gagawin ay ililigaw ang marami. Makikita niyo po, dala din nila ang pangalang Hesus, dala din nila ang pangalang Kristo. Ngunit ang kanilang aral, ang kanilang itinuturo ay labag doon sa lifestyle, sa buhay at aral mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya bagaman sila ay nagpapakilalang mga tagasunod di umano ng ating Panginoong Hesukristo, bagaman sila ay nagpapakilalang taglay nila ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, kung ang kanilang aral at ang kanilang mga katuruan ay salungat doon sa buhay at turo ng ating Panginoong Hesukristo, sila po ay napasama sa mga bulaang Kristo na inililigaw ang marami. Tatandaan niyo po, yung Kristo din ang kanilang ipinapangaral, ngunit yung kanilang aral ay nagliligaw ng marami. Tatandaan niyo po, sila ay marami at marami din ang kanilang maililigaw. Sa talatang 6 ay itinuloy ng Panginoong Hesus ang kanyang mga tanda. Makakarinig kayo ng digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ngayon lamang pong nakalipas na 100 taon ay nagkaroon na tayo ng First World War ng about 1914. Nagkaroon na din po tayo ng Second World War ng 1940s. At sunod-sunod po yung mga tinatawag nating mga digmaan. In just the span of about 100 years, 2 world wars has been fought. At dito sa 2 world wars na ito, halos 50 milyong mga tao ang namatay. Ito po ay hindi nasaksihan sa nakalipas na mga daang taon, kahit na mga libong taon, na ang lahat ng mga bansa
sa buong sanglibutan ay tumayo upang makipagbaka sa isa't isa. Gayun po, kahit saan kayo pumunta ay mayroong ongoing na tinatawag nating mga civil war. Nagkaroon ng Philippine-American War, South African War, yung tinatawag nating Moro Wars, yung Russo-Japanese War, yung Mexican Revolution, yung tinatawag nating Baltic War, Russian Civil War, Chaco War, Italia-Ethiopian War, Spanish Civil War, Pony War, Russo-Finnish War, at nakita po natin sa ating kapanahunan kamakailan lamang yung tinatawag nating digmaan sa Afghanistan, digmaan sa Iraq, digmaan sa Iran, digmaan sa Syria, digmaan sa tinatawag nating bahagi ng Middle East. At hanggang ngayon po ay patuloy na sumasagitsit at nananalasa ang punglo sa iba't ibang panig ng sanglibutan. Ladies and gentlemen, tonight, the world, whether you like it or not, the world that you are living in is definitely at war. Ang mga pangyayari pong ito ay nakarating din sa ating bakuran. Kamakailan lamang ay halos maplantsa ng pulbura at ng bomba ang Southern Philippines sa pamamagitan ng malaking digmaan doon na kumitil ng halos 1,000 mga buhay. Ang mga infrastructure doon ay tuluyang mga nasira at hanggang ngayong gabi ay hindi pa rin naitatayo dahilan sa tinatawag nating mga digmaan. Ang nangyari pa sa ating kapanahunan, ang digmaan, ang patayan, yung pagdanak ng dugo, yung tinatawag nating mga pagsabog ay naging entertainment na ng mga tao. Mas maraming namamatay, mas pinapanood, mas gusto ng mga tao yung tinatawag nating karimari-marim na mga patayan. War has not only invaded our culture, war has become part of our entertainment. Mga minamahalang, sabi ng banal na kasulatan, sa mga huling araw, ang bansa ay titindig laban sa bansa at magkakaroon ng mga digmaan. Ang mga bagay na ito ay pawang nasasaksihan na natin sa ating kapanahunan. Sabi sa talatang 7, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. At napakaraming mga industriya ang biglang pinagsara at pinahinto, at ang kagutom ay lubha nating nararanasan ngayon. Sinabi din sa talatang 7 na magkakaroon

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio.

ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, you know, sa ibang iglesia? Mayroon mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba? Nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, paano tayo mabubuhay nito? Naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman, may AWR pala. At doon ako na-tune in sa radio, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Init ng panahon? Refresh ka muna! Try Country Veggie Food Steel Taho. Fresh, healthy, and delicious. Made from 100% pure soybeans, rich in protein, at walang preservatives. Perfect for snacks at daily cravings. Available in 240ml. Sakto sa kahit anong trip mo. Order now! Call or text 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Country Veggie Foods Chiltaho. Lamig na, healthy pa!

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: natutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay nasa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag chinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus umay manen. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito, kako. Tapos, kinamugahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun yung nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalo-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi, ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan pagkatapos ng programa ninyo. Binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga parang iba, dun ko nakita talaga na ay napakaganda itong napakinggan itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon na araw na yon, ay bakit hindi na iba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh Day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh Day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako nito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, saka yung mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. At ang nagagpin ng ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay, at ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakalikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. And totoo po rin, hindi sa amin dito, kinatatakutan ako. Eh, hudlong po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandang huli, asawa ko, umiiyak yan. Pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan. Papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, ibig sabihin ka ako ito, maganda tong aral na ito. Sino kaya ito? Kalahati lang inabot ko eh. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, eh Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa na kakao ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado eh. Kaya dyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na ito, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismohan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, blessed na blessed ako sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
3: Minsan, ang pagmamahal, nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.
4: Sorry, we are not hiring.
5: What's wrong with me? I can't find a job.
6: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Isang bago at puno na ang pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa pangumagang programang Rise and Reflect. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy nawa po ninyong nararanasan. At sa ating pagpapatuloy sa pagbabasa ng aklat ng Kolosas, tayo ay nasa talatang 16 sa kabanatang 1. Sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Itinuturo ng talatang ito na si Hesukristo ang manlalalang. Siya ang manlilikha ng lahat ng bagay. Lahat ng nakikita at maging hindi natin nakikita, ang langit, lupa, tao at buong sansinukob ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ipinapakita nito na si Jesus ay hindi lamang isang dakilang guro, tao o propeta. Siya ay tunay na Diyos, may kapangyarihan sa lahat ng nilikha at karapat dapat sa ating pagsamba. Ang ating buhay, kaibigan, ay hindi aksidente. Nilalang tayo ng Diyos na may layunin. Dahil tayo ay nilikha para kay Kristo, ang tunay na kahulugan ng buhay ay matatagpuan lamang sa Kanya. Maraming tao ang naghahanap ng kahulugan ng buhay sa mga bagay, sa mga narito sa sanlibutan ito. Ngunit itinuturo ng Kolosas kabanatang 1 talatang 16 na ang tunay na layunin ng buhay ay makilala, mahalin at sundin ang ating Panginoong Jesus, ang manlilikha rin ang ating tagapagligtas. Ang siyang lumikha sa atin ay siya ring namatay sa krus upang iligtas tayo mula sa kasalanan. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kaibigan, kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o gusto mong madalaw at magkaroon ng personal na Bible study mula dito sa ating tanggapan, maaari kang makipag-ugnayan. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Kolosas sa Kabanatang 1, Talatang 15 hanggang 17. Si Christ ang image ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at higit siya sa lahat ng mga nilikha. Sa tulong niya, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, yung mga nakikita at hindi nakikita. Kasama na dito yung mga spiritual powers, mga nagahari, mga leaders at mga authorities. Sa tulong ni Christ at para sa Kanya, create ng Diyos ang buong universe. Nauna si Christ sa lahat at dahil sa Kanya, nasa tamang ayos ang lahat ng bagay. Si Kristo sa paglalang. Maraming tao ang kinikilala si Jesus bilang tagapagligtas o guro o kaya ay propeta. Ngunit hindi nila tinatanggap na siya rin ang manlalalang o manlilikha ng lahat ng bagay o kaya ay siya ay tunay na Diyos. Sabi ng iba ay maliit na Diyos at ang iba nga ay nagsasabi na si Jesus ay tao. Ngunit dito ay malinaw na sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilalang ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa, ang mga nakikita at ang mga hindi nakikita. Ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Sa talatang 16 yan ng Kolosas,
Kabanatang Isa. May nagtatanong, bakit tinawag din siya ni Apostol Pablo na panganay sa lahat ng nilalang kung siya ang manlalalang? Ibig sabihin, siya ay nilalang, hindi manlalalang. Nang sabihin ni Apostol Pablo na si Jesus ay panganay sa lahat ng nilalang, hindi niya ibig sabihin na nilikha si Jesus. Ang ibig niyang sabihin ay si Kristo ang may pinakamataas na kapangyarihan at otoridad sa mga nilikha. Ang Biblia ay malinaw. Ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos mula sa wala. Sa Genesis, nagsalita lamang ang Diyos magkaroon at agad na lumitaw ang lahat ng mga bagay. Dalawang mahalagang katotohanan ang tinuturo ng Kolosas Kabanatang 1 talatang 16. Una, si Jesus ang manlilikha ng lahat. Ikalawa, ang lahat ng bagay ay nilikha para sa Kanya, kasama rito ang ating buhay. Hindi tayo nabubuhay ng walang layunin. Tayo ay nilikha upang kilalanin, sambahin at luwalhatiin si Kristo. Sinabi rin ni David, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito sa mga awit kabanatang 24 talatang 1. Dahil si Jesus ang lumikha sa atin, siya rin ay may karapatang mamuno sa ating buhay. Hindi tayo nilikha upang mamuhay ayon lamang sa ating sariling mga kagustuhan, kundi ayon sa kanyang kalooban. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, anuman ang inyong gawin, sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Yan ay mababasa natin sa talatang 17 ng Kolosas Kabanatang 3. Kaibigan, kung si Jesus ang lumikha sa iyo, may layunin ang iyong buhay. Maaring matagal mo nang hinahanap ang tunay na kahulugan ng buhay sa iba't ibang mga bagay, sa tagumpay, sa kayamanan o kasiyahan o trabaho, ngunit nananatili pa rin may kakulangan sa iyong puso. Ang dahilan ay simple. Ang puso ng tao ay hindi magiging ganap hanggat hindi ito bumabalik sa manlilikha. Ang mabuting balita ay ito. Ang manlalalang ng sanlibutan ay siya ring tagapagligtas ng sanlibutan, ay siya ring tagapagligtas natin. Si Jesus ay hindi lamang lumalang sa iyo. Ibinigay din niya ang kanyang buhay sa iyo doon sa krus upang iligtas ka sa kasalanan at bigyan ka ng

ang paraan ng iyong pamumuhay at pananaw araw-araw. Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos, dakilang Ama, pinupuri ka po namin sapagkat muli niyong in-extend ang aming mga buhay sa araw na ito. Binangon niyo po kami, taglay ang lakas at kalusugan. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang manlilikha ng lahat ng bagay at ang Panginoon ng aming buhay. Salamat po dahil hindi mo lamang kami nilikha, kundi minahal mo kami at kami ay iyong niligtas sa pamamagitan ng sakripisyo ng iyong anak, ang aming Panginoon Jesus. Tulungan mo po kaming maisuko palagi sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga puso, ang aming mga pangarap at bawat bahagi ng aming pong pagkatao. Naway mamuhay kami hindi para sa aming mga sarili lamang, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Alalahanin niyo po ang ilan sa aming mga tagapakinig na mayroon pong mabigat na paasanin, suliranin sa kanila pong sambahayan, sa kanilang relasyon bilang isang pamilya. Panginoon, kayo po ang mga siwa sa kanilang mga buhay. Pangunahan niyo po ang kanilang mga anak upang ang mga batang ito ay magpasakop sa kanilang mga magulang. At kilalanin ka, Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon, upang ang mga problemang kanila pong naranasan ay ganap na mawala. Maraming salamat, Panginoon, na inyong dininig ang aming panalangin, sapagkat ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ako po ay nagagalak na nakasama ko kayo ngayong umaga. Muli, aking ini-offer ang atin pong Bible Study Guide na Explore ang Gabay sa Pag-aaral para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. At ang atin pong booklet na 10 Commandments Twice Removed. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa iyo naman na sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers. At kung hindi pa po kayo naka-follow, paki-like na po and follow upang kayo po ay na-update sa mga kaganapan dito po sa ating himpilan. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon bukas pong muli.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: po ay madalang po kasi po akong pag sinasama po ako yung magulang po namin. Alam na, go, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo dito namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdara sa amin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Habang nagtatagal. Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung tempad pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakapanood ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at nakaanib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong daily morning companion, May Nagmamahal Sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang May Nagmamahal Sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Isang masaya at mapalad na umaga sa inyong lahat, mga ginigilig kong mga kaibigan at mga kapatid. Muli po, tayo ay magkakasama-sama sa ilan na namang mga minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ating pasalamatan ng Diyos sa isang napakagandang pagkakataong ito. Muli, Kanya tayong binangon, Kanyang iningatan sa buong magdamag at ngayon, maaari tayong magpatuloy sa lahat ng ating mga gawain. Subalit, napakagandang umpisahan natin ang ating araw sa pakikinig o pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung ating pakinggan kung paano niya tayo iniibig sa pamamagitan ng mga aral na makukuha natin mula sa banal na kasulatan. Ako'y naniniwala ito yung mapagkukuhanan natin ng kalakasan, ng inspirasyon upang patuloy tayong maging matagumpay sa ating paglalakbay bilang Kristiyano sa sanlibutang ito. Kaya po, ako'y patuloy na nagaanyaya sa inyo na hindi lamang kayo nawa ang siyang tumutok, kundi maibahagi natin ang programang ito doon sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, mga katrabaho na makasama natin sa pag-aaral na ito. Ako'y naniniwala na kapag kanilang narinig ang mga salita ng Diyos at gumawa ang Holy Spirit sa kanilang buhay, magiging maliwanag ang kanilang direksyon at masusumpungan nila ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya wag po tayong manghinawa sa pagbabahagi, pagsishare nitong ating hong programa. At kung kayo naman ay nagkakaroon ho ng mga katanungan, mga kalituhan sa mga napapakinggan ninyo, maaari din kayong sumulat diyan sa inyong Facebook comment section o kaya sa YouTube. Magagamit nyo yan upang malaman namin ang inyo pong mga katanungan o di kaya yung inyong mga nais na ipaabot sa bawat isa sa amin. Mga ginigilo, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtutok sa programang ito. Tanggapin po ninyo ang aking mainit na pagbati. Di ko man maisa-isa ang inyong pangalan, pero kayo'y kasama sa akin hong laging pananalangin. Ngayon, bago po tayo magpasimula, tayo po muna'y manalangin. Dakila po naming Diyos, kami lumalapit sa inyo sa pagkakataong ito upang ilapit ang amin pong isasagawang pag-aaral. Italaga sa inyo ang mga panahong ito na ang inyong presensya at ang gabay ng banal na Espiritu ay makasama namin upang maunawaan naming malinaw ang mga nais ninyong aming mapanghawakan, lalo tigit sa aming paglalakbay bilang Kristiyano. Pagpalain niyo nawa kami, Panginoon, at mas kasumpong kami ng biyaya at kapayapaan sa pag-aaral na ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, mga ginigiliw, at tayo po ay nag-aaral ng mga salita ng Diyos mula po sa napakahalagang aklat sa banal na kasulatan. Yan yung Daniel at Apokalipsis. Subalit tayo po ay narito pa sa aklat ng Daniel na sa ilang mga araw ay atin hong nasubaybayan yung mga kasaysayan ng mga bansa na pawang hinula at isinulat sa aklat ng Daniel na naging maliwanag ang interpretasyon. At ngayon naririto na sa mga huling bahagi po ng aklat. Ngayong oras na ito, ang atin hong bibigyan ng kasagutan mula doon sa katanungan na nagsasabing, ano ang hinulaang tungkol sa Syria at Ehipto? Ayan. Dito sa banal na kasulatan, mayroon ito'y binabanggit. Dito sa Daniel Kapitulo 11, ang talata po ay 6. Ang sabi po dito ay ganito. Pagkatapos ng ilang taon, sila'y magsasanib at ang anak na babae ng hari sa timog ay pupunta sa hari sa hilaga upang makipagkasundo, ngunit hindi niya mapapanatili ang lakas ng kanyang bisig o siya may tatayo o ang bisig man niya
kundi siya'y mabibigay at yaong mga nagdadala sa kanya at ang nanganganak sa kanya at ang nagpalakas sa kanya sa mga panahong yaon. Ito hong sinulat ng propeta Daniel ay pawang napakahirap maunawaan kung ano ang gustong pabalita na nais ipabot sa atin, sapagkat ito ay may kinalaman sa mga kasaysayan na pawang natupad o na nakita sa pangitain ng propeta Daniel. Ngayon tingnan po natin ano, sa Daniel Kapitulo 11:5-14, makikita po dito yung pagkamatay ni Alexander the Great. Makikita natin dito kung paanong sinabi dito sa banal na kasulatan ng hari ay magiging malakas, ngunit ang isa sa kanyang pinuno'y magiging higit na malakas sa kanya, at siya ay maghahari ng isang kahariang higit na makapangyarihan kaysa sa kanyang sariling kapangyarihan. At sa talatang 4, sabi, habang nagiging makapangyarihan, magigiba ang kanyang kaharian. At ito'y tumutukoy kay Alexander the Great at mahati sa apat na hangin ng langit, ngunit hindi sa kanyang mga anak ni ayon man sa kanyang kapangyarihan na kanyang ipinamuno, sapagkat ang kanyang kaharian ay mabubunot at mapupunta sa iba bukod sa mga ito. Alam po ninyo, sa pagkamatay nitong si Alexander the Great, yung pong malawak na imperyong Griego ay nasira. At ito'y pinamunuan ng apat na heneral ni Alexander. Dalawa sa kanila, si Seleucus na namuno sa Syria at si Ptolemy na namuno sa Ehipto. Sila po'y kapwa nagtagumpay sa pagtatatag ng mga dinastiya at sila'y nagpaligsahan sa isa't isa para sa pinakamataas na kapangyarihan sa rehiyon. Yung pong Daniel 11, yan po yung literal na paglalarawan ng mga makasaysayang pangyayari simula sa Persian Empire at pagkatapos ay ang pag-usbong ng Griego na sinundan ng mga pag-aaway o di kaya pag-didigmaan sa pagitan ng Ptolemaic doon sa timog, yung mga Ptolemaic doon sa timog at Seleucid doon sa hilagang dinastiya sa rehiyon. Ngayon, karamihan po sa mga maniniliksik sa Biblia, nauunawaan nila na ang digmaan sa pagitan ng hilaga at timog ng mga kaharian, iyan ay pinropesiya ng Daniel Kapitulo 11, ang talatay 5-14. Na tumutukoy sa iba't ibang digmaan na kapwa sinalihan ng dalawang kahariang ito sa susunod na 200 taon. Ayon po sa propesiya nitong si Daniel, sa pamamagitan ng isang politikal na pagsasanib, ang dalawang dinastiya na ito ay sinubukang magsanib. Ngunit ang sabi sa Daniel 11:6, hindi nagtagal ang kanilang pagsasama. Sa kasaysayan nga, yan po yung nangyari. Yung apo po ni Seleucus the First at Antiochus the Second noong 261-246 BC, nagpakasal po yan kay Bernice na anak ni Ptolemy the Second Philadelphus, hari ng Ehipto. Pero, alam po ba ninyo, hindi man lamang tumagal yung kanilang naging pagsasama, kundi nagpatuloy yung digmaan sa pagitan ng dalawang dinastiya na ang bawat panig ay direktang namagitan at nagdulot ng mga problema para sa mga tao ng Diyod.
Ngayon, narito yung mga teritoryong pinamunuan nila. Yung Ptolemy, Egypt, yung Palestine at ilang bahagi ng Syria, si Cassander ay sa Macedonia at Grecia, si Lysimachus, Trace at karamihan sa Asia Minor, at si Seleucid ay ang Persia at ilang mga bahagi ng Asia Minor tulad ng Syria at ang Silangan. So ito po yung apat na general na pawang humalili kay Alexander the Great nang mahati ang kanyang mga kaharian. Ito pong katulad ng aking nabanggit, yung dalawa na general na ito na naghari dito sa ilang mga bahagi ng akin hong nabanggit, talagang sinubukan nila na magkasama yung kanilang puwersa, pero hindi ho ito nagtagal. Hindi ho ito naging matatag. Ngayon, mga kaibigan, kaya nga po yung aklat ng o kapitulo ng Daniel, ito po ay tumatalakay sa ilang mahalagang pangyayari sa kasaysayan sa panahon ng tinatawag nating intertestamental. Pagkatapos na hindi dinggin yung mga tinig ng mga propeta mula sa yugto ng kasaysayan at ang mga epekto ng pangyayaring ito sa buhay ng bayan ng Diyos na Israel sa daan-daang taong pagkatapos noon. Ngayon, bakit ba natin ito pinag-aaralan? Bakit, ano ba yung mga dapat nating malaman mula dito sa kasaysayang ito? Una, ang hula ay accurate. Ang pangitain na sinulat ni Daniel sa Kapitulo 11 tungkol sa mga kaharian ay tumpak. Ang Daniel 11, nakatutok yan sa labanan sa pagitan ng mga kaharian, partikular na ang mga kinasasangkutan ng Syria, hari ng Hilaga, at Ehipto, hari ng Timog, habang ang mga ito sang-ayon sa nakita ni Daniel ay magkakaroon ng impact sa bayan ng Diyos. Kaya ngayong kapitulo pong ito'y tinitingnan bilang isang propesiya na nagdidetalye ng mga pangyayari sa kasaysayan at inaasahan ang isang pangwakas na labanan sa panahon ng kawakasan, kung saan ang hari ng Hilaga ay nangingibabaw sa hari ng Timog. Ang tunggalian pong ito, bagamat ito'y nangyari historically, subalit mga ginigiliw, ito po ay may isang simbolikong representasyon ng mga espiritual na kapangyarihan sa mga huling araw. Nababanggit po sa ilan nating mga pag-aaral yung panahon ng kawakasan. At binanggit din dito sa talatang nakikita po natin na pawang nabanggit din sa talatang 40 yung mga salitang sa panahon ng wakas ay sasalakayin siya ng hari ng Timog, ngunit ang hari ng Hilaga ay pupunta laban sa kanya na gaya ng isang ipo-ipo, may mga karuwahe, may mga manggabayo, at may maraming mga barko, at siya ay sasalakay laban sa mga bansa at lalampas na gaya ng baha. Ito pong panahon ng wakas na binabanggit sa talatang 40, yan po ay nauunawaan ng mga Adventista bilang simula noong 1798 nang bumagsak ang kapapahan. Yung pong pag-aaway, yung pong digmaan sa pagitan ng hari ng Hilaga at hari ng Timog ay sumisimbolo sa isang huling pakikibaka sa pagitan ng mga relihiyoso at sekular na kapangyarihan.
at inyong liliwanagin sa mga susunod na, araw. Tinitingnan po natin ito bilang espiritual na digmaan sa pagitan ng hari bilang sa pagitan ng mabuti at ng masama, kung saan ang hari ng Hilaga ay kumakatawan sa isang relihiyosong kapangyarihan na kadalasang binibigyang kahulugan bilang kombinasyon ng papal na Roma, bumagsak na protestantismo, tumalikod na protestante at espiritismo. Na may mga kaugnayan pagdating natin doon sa pag-aaral sa aklat ng Apokalipsis. At ang hari naman ng timog na kumakatawan sa mga atheistic at secular na puwersa. Ngayon, ang propesiya po, nagtatapos yan sa pagliligtas sa bayan ng Diyos at sa pagtatagumpay ni Miguel. Ito po yung titulo para kay Kristo. Yung pong pagpapalaya na ito'y nakikita bilang isang tagumpay laban sa mga puwersa ng kasamaan at isang tinatawag nating foreshadow o anino ng tunay na kaharian ng Diyos. Sa pag-aaral na ito, mga ginigiliw, hinihimok tayo na pag-aralan nating mabuti ang Daniel 11. Unawain natin na ang makasaysayang simbolikal na kahulugan. Unawain natin na ang mga tanda ng panahon na nananatiling tayong maging mapagbantay, mga ginigiliw, sa takbo ng panahon na hindi yun ang ating pagkaksayahan ng panahon kung hindi makita natin na ito ang naghuhudyat ng panahon ng sanlibutang ito ay matapos ng magwakas. At kung nakikita natin ito, dapat nananatili tayong nagbabantay sa kanilang pananampalataya sa panahon ng huling labanan. Kaya nga, yun hong kahalagahan ng Daniel 11, yan po yung nagbibigay ng isang balangkas para maunawaan natin ang makasaysayang labanan ng nakaraan bilang isang pasimula sa malaking tunggalian sa pagitan ng mabuti at ng masama, na ito'y nagbibigay diin sa soberenya ng Diyos at ang pangwakas na tagumpay. Mga ginigiliw, ngayong nakita natin at narinig ang ilang mga bagay tungkol dito sa kasaysayan ng dalawang hari sa Syria at saka sa Ehipto, nakita natin, bagamat literal itong nangyari, subalit ito ay simbolikal nating titingnan sapagkat tumutukoy ito sa darating na dakilang labanan ngayong huling araw, ang labanan ng mabuti at ng masama. Sa labanan ito, tinitiyak ng propesiya ang Diyos ang pawang magtatagumpay. Kung kaya nga't tayo ay inaakay sa pangunawa o sa pananalig sa Kanya at sa pagnanais na tanggapin Siya sa ating buhay, na tayo ay lumagay sa Kanyang tabi upang kasama tayo sa Kanyang pagtatagumpay. Matuloy po natin yung pag-aaralan. Napakaganda pa yung susunod na pag-aaral, yung pagpapatuloy niyan. Dangan nga lang, wala na tayong panahon. Kaya po sa araw na ito, nakita natin mula sa mga mahabang mga kasaysayang yaan na nanaig pa rin, na nangingibabaw pa rin ang kapangyarihan ng Diyos at ang Kanyang pag-ibig para sa Kanyang bayan. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan at pag-ibig sa amin, na kapag ka kami ay nasa tabi ninyo, magtatagumpay kami laban sa kaaway na si Satanas. Panginoon, sinusuko namin ang buhay namin sa inyo. Nawa ang kapangyarihan ninyo
ang maghari sa aming mga puso upang hindi kami magawang akayin ni Satanas sa kanyang panig, kundi manatili kaming matatag na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo. Pagpalain ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Patuloy nilang maliwanagan ang mga propesiya na pawang sinulat ninyo sa aklat ng Daniel. Pagpalain niyo po kami tingatan, lahat ng mga may karamdaman ay inyong hipuin at pagalingin, at ang bawat isa'y bigyan ng pag-asa at kagalakan. Bukas, magkita-kita kaming muli para dito sa aming pag-aaral o magkasama-sama kami para sa pakikinig ng inyong mga salita. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Sana po'y huwag kayong mawawala bukas at sa mga susunod na araw upang maunawaan nating maliwanag itong propesiyang ito sa Daniel 11. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang palaging nagsasabing may nagmamahal sa inyo.

Good morning. Sa mapagpalang umaga ang aking pagbati sa inyong lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo ay madatnan ng ating programa na nasa mabuting kalagayan, merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal. Patuloy na ipinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. No? Sa bawat mulat ng ating mga mata sa umaga, isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin, sambahin at pasalamatan sa mga oras na ito sapagkat napakabuti niya sa bawat isa sa atin. Ngayon ay araw ng Webes. Binabati natin mga viewers natin sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube. Kaya binabati natin lahat ng ating mga viewers. Unang-una dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, good morning, good morning. At of course, binabati rin natin lahat ng ating mga viewers sa iba't ibang dako ng mundo na sa atin ay sumusubaybay. Ano mang oras kayo nadatnan ng ating programa, binabati rin ko rin po kayo mga minamahal at welcome sa atin pong paglilingkod. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jemel Arsenal na inyong mga kasama sa loob ng isang oras at naigid sa ating mga paglilingkod. Samahan niyo po ako mga minamahal at tayo ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos at sasagot ng mga katanungan atin po ipinadala po sa atin. Ano po? And of course, sa lahat ng mga first-timers sa ating programa, kayo po ay nakikinig at nanonood ng programang Gospel Music Ministry. Ito po ay inyong mapapanood at mapapakinggan tuwing Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 ng umaga onwards, mga minamahal. At para lagi ninyong masubaybayan ang ating programa, paki-follow po no, ng ating page at pasubscribe ng ating YouTube channel para laging updated at manotify sa bawat live natin, mga minamahal. And of course, nakikiusap tayo. Pakishare po ninyo mga gili ko mga taga-subaybay ang ating live para marami din po ang makinabang at maging pagpapala din sa inyong mga friends sa Facebook, no, sa Messenger, sa groups, ang ating mga paglilingkod. No. Share nyo po sa inyong mga timeline para maging mga kapartners natin ma-share ninyo mga minamahal no, sa inyong mga kaibigan, mga ka-workmates, di ba? Mga kamaritisan, ang ating paglilingkod. Salamat sa Diyos sapagkat ang ating programa ay patuloy na ginagamit ng Panginoon para maghatid ng pabalita, ano ho, mga gili ko, mga taga-subaybay. Nakakatuwa na kagabi, meron po akong nakausap na isang kabataan na nakapanood siya sa ilang mga videos natin dahil meron pong account ang Gospel and Music Ministry sa TikTok, ano po, na kung saan ay nagpapahayag, bagaman no, hindi ako nakakapag-live doon, pero may mga videos tayo doon na ini-upload para mapanood ng maraming tao. Ay meron doon na nakakatuwa dahil ang sabi ay yung kanyang lulo na born again, ay ang sinusunod na naaral ay ang nasa banal na kasulatan. At gusto nila na maglingkod sa Panginoon at makasama natin sa paglilingkod. Nakakatuwa dahil naghanap na sila ng simbahan dito sa may Santa Cruz, Laguna. Purihin ang Panginoon, mga minamahal. Kaya sa mga pagbabahagi ninyo, ay talagang malaking bagay yan para sila'y makasumpong ng katotohanan. Yan ang gusto natin, no, Nail. Ang gusto ng Panginoon, ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan at maligtas, mga minamahal. Kaya huwag ninyo kalimutang i-share. Kaya sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano po? Kaya share-share na po tayo. At samantalang po kayo nagsishare ng ating live, tayo po'y dudulog sa ating mahal na Panginoon. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Let us pray. O Diyos naming banal, makapangyarihan sa lahat ang tahanan na sa mga langit. Panginoon, sa umagang ito, muli kaming lumalapit sa inyong trono ng biyaya. Papasalamat sa isang pagkakataon na muling ipinagkalob ninyo sa amin upang kami ay makapagpuri, makapaglingkod, makapagpasalamat sa inyo, sa inyong kabutihan at walang sawang biyayang inyong ipinagkalob sa amin. Purihin ka o Diyos sa walang hanggan. Salamat Panginoon sa inyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag.
Salamat po sa proteksyon. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan na taglay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong pagkalinga. Kung kaya sa mga oras na ito kami nagpailan lang, Panginoon, ikaw ay aming itinataas sa bawat isa sa amin upang ikaw ay mahayag, Panginoon, at makita ng mga tao ang inyong kaluwalhatian at ang inyong kabutihan, Panginoon. Sa mga oras na ito, Diyos, muli kaming mag-aaral sa pagitan ng pagsagot ng mga katanungan ng aming mga kaibigan. Patuloy naming hinihiling, O Diyos, ang pakikisama ng Banal na Espiritu'y maranasan ang pangunguna ninyo, Panginoon, at ang karunungan upang patuloy na maging pagpapala sa bawat isa at kapakinabangan ng aming mga taga-subaybay ang aming paglilingkod. Salamat, Panginoon, sapagkat lagi ninyong tinutugon ang aming mga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Alright, so ngayong umaga, mga minamahal, ay napakaganda ng atin pong pag-aaral sapagkat nasa question and answer na naman po tayo. Meron pong nagtanong sa inyong lingkod, ang sabi kong pwede po ba na dalawang beses ang question and answer sa isang linggo? Parang nabibitin po, ano? Nakakatuwa naman. Sabi ko, basta send lang ninyo, no, yung mga questions ninyo at atin po yung ipaglilingkod, mga minamahal. Basta pwede nyo pong send sa messenger, pwede rin naman sa comment section at yan po yung kinukuha natin dan. At maging sa ating cellphone number, no, sa text messages, mga kapatid. At ating ipaglilingkod. Sa unang tanong na ating ipaglilingkod, mga minamahal, tayo ay huwag nang magpatumpik-tumpik dahil ang oras ay matuling tumatakbo. Alright. Sabi dito, unang tanong mula kay Frances Moronio. Yan. Sabi niya, Pastor, good morning. About sa tithes naman ang tanong ko. Ikaw po. Sabi ng ibang sekta, wala na raw tithes sa New Testament at sa mga Hudyo lang. Ayan. Salamat po. Alright. So, thank you, no? So, napakagandang tanong. Wala na raw ikaw po dahil sa Hudyo lang. Matindi, ano? Parang gustong sabihin ay Hudyo lang ang bayan ng Diyos at hindi tayo kasama. Kung ganoon, hindi tayo kasama sa Biblia. Dahil ang Biblia ay ang sumulat mga apostol, no, mga propeta, mga Hudyo, mga minamahal. Ang katwiran na ang tithes or pag-iikap po ay sa Hudyo lang ay mali po, mga minamahal, ayon sa banal na kasulatan. Sapagkat wala pa ang bayang Israel, mga minamahal, mayroon na pong pag-iikap po na nangyari. Yan ang gusto ko pong linawin sa inyo. Ito po yung parang katulad lang po kasi ito doon sa issue tungkol sa Sabbath, na ang Sabbath niya ay para sa Hudyo lang. Pero kung ating titingnan, wala pang mga Hudyo, meron ng Sabbath na ginawa ang Panginoon. Di ba? At ang Panginoon mismo ang unang nagpahinga. Ganon din sa mga karumaldumal. Sabi nila, yung pagkain ng baboy, no, dahil yan, sabi ay marumi lang yan sa mga Hudyo, dahil mga Hudyo ang pinagbawalan yan. No, pareho ng argument, mga minamahal. Pero napansin natin, wala pa mga Hudyo, mayroon ng mga hayop na mga marumi at mga malilinis. At kung ating titingnan, yung mga malilinis na hayop, ang pinapakain lang noon, mga Hudyo din. Bakit tayo kumakain? Pero pagdating sa karumaldumal, gusto rin natin kainin. Yan ang malungkot na argument sa mga minamahal sapagkat inconsistent, ano po. Pero kung ating titingnan ang banal na kasulatan, maganda talaga na ating pag-aaralan with an open mind, mga minamahal. Dahil gusto natin na matuto, no, ang buong katotohanan. Kahapon ay meron kaming ka-sharing, no, online na isang pastor ng Born Again. May patutunayan niya na Linggo ang pangilin at pagsamba. Nung tinanong namin sa ang inutos ng Panginoon, ay wala siyang mabasa at inamin niya na wala. At ang ginawa niya, sinira niya ng sinira ang Sabat, parang yung mga kalaban ni Kristo. At ganun yung mga arguments, mga minamahal, na pili-pili lamang. Yung gusto lamang nila ang kanilang susundin, hindi yung gusto ng Diyos. Yan ang malungkot. Pero kung ating titingnan, balik tayo dito sa tithe, same na argument doon sa Sabat, doon sa mga ipinagbabawal ng mga marurumi, ay ganun din, mga minamahal, laging sinasabing sa Hudyo lang. Pero kung ating titingnan, mga gili ko, mga taga-subaybay, marami ding mga
born again, may mga ilang mga sikta din na kumakain ng karmal dumal dahil sa Hudyo lang naman daw. Hindi nangingilin ng Sabat dahil sa Hudyo lang. Pero pagdating sa ikapo, ba nag-iikapo? Ano? Pagdating sa pera, ba parang iba yung after, mga minamahal. Pero kung ating titingnan sa banal na kasulatan, magandang ating himay-himayin para inyo pong malaman na bago pa man nagkaroon ng bayang Israel, meron ng pag-iikapo, mga minamahal. Ano ho? Ito po ang unang nag-iikapo, si Abraham, mga minamahal, no? Unang record, no, sa Biblia. Bagaman hindi laging ikapo, no, mga minamahal. Kasi gusto ng mga tao ngayon, ito ba nag-ikapo ba ito? Bakit ba natin isa-isahin at hindi lang naman ikapo ang isyu sa banal na kasulatan o kailangang isulat, 'di ba? At least ipinaunawa sa atin kung gaano kahalaga ang mag-iikapo, mga minamahal. By the way, ano ba yung pag-iikapo, no? Yung 10% ng iyong income o ng iyong kita ay ibabalik mo sa Panginoon, ibibigay mo, no? Mga minamahal, ibabalik mo sa Diyos at yung handog, yun ang kaloob mo mula sa iyong puso, mga minamahal. So, income, no, mga kapatid, yung iyong kita. Kung may negosyo ka, yung kita doon sa iyong negosyo. Kung may trabaho ka, yung iyong sweldo, ang 10% doon, mga minamahal. Yan yung ikapo. Sa panahon ni Abraham, siya po ay nag-ikapo na wala pa ang bayang Israel, mga minamahal. Tingnan ninyo kung ano yung magandang karanasan niya. Sa aklat po ng Genesis, Kapitulo 14, ang mga versikulo 18 hanggang 20, ito po ang atin pong mababasa. At si Melchizedek, hari ng Salem, na pari ng kataas-taasang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. 19. Siya'y kanyang binasbasan na sinabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. 20, sabi rito, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abraham ng 10th bahagi ng lahat. Ayon, napansin ninyo, mga gilig kong mga taga-subaybay, ay si Abraham, mga minamahal, ay nagbigay ng tinatawag natin ng 10th bahagi ng lahat, no, ng kanyang tinamasa, mga minamahal. Ipinagkaloob niya sa kay Melchizedek, na sabi rito, pari ng kataas-taasan Diyos, mga minamahal. So si Abraham, hindi naman siya membro o kabilang sa bayan ng Diyos, yung Israel, yung mga Hudyo, yung mga Israelita, mga minamahal. Pero nag-ikapo siya. Ano ho, mga minamahal? Okay? Yan ay pagpapakita, mga minamahal, ng katapatan, mga gilig ko, mga taga-subaybay. Sino pa? Si Jacob, no, mga minamahal. Si Jacob ay, bago siya naging Israel, ay talaga namang makita natin, mga minamahal, na siya din po ay nag-ikapo. Ayan, tingnan natin. Para makita natin yung arguments na para sa Hudyo lang, dahil ang tanong ng isang kaibigan natin, si Francis Moronio, na ang tanong niya tungkol sa ikapo, na sabi ay wala na raw ikapo sa bagong tipan dahil sa mga Hudyo lang ito. Pero kung ating titingnan, ito pa, Genesis chapter 28, verses 20 hanggang 22. Si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung makakasama ko ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran, at ako'y bibigyan niya ng tinapay na makakain at damit na maisuot. Latang 21. At ako'y makabalik ng payapa sa bahay ng aking ama, kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos. 22. Sabi rito, ang batong ito na aking itinayo bilang bantayog ay magiging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibibigay mo sa akin, ay ibibigay ko ang 10th bahagi sa iyo. O ba, ang ganda, no, mga minamahal? Napansin.

sa Diyos ang sabi doon, at maging kay Jacob, mga minamahal, no, si Jacob, ay matindi yung kanyang commitment sa Panginoon at ang kanyang pakikipagtipan sa Diyos. At ang sabi niya ay lahat ng ibibigay mo sa akin, no, lahat ng blessing, mga minamahal. Kaya yung pag-igapo, hindi para pagpalain ka, kundi dahil ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Ano po? Sabi rito, lahat ng ibibigay mo sa akin, ibabalik niya yung ikasampung bahagi, mga minamahal. Okay? And then, nung dumating ang bayang Israel, mga minamahal, of course, tuloy-tuloy yun. Dahil ipinaliwanag, gusto ng Panginoon na ang tao ay maging tapat sa Kanya. Yung pag-iikapo kasi, mga minamahal, that's part siya ng test of loyalty. Yung iyong katapatan and faithfulness sa ating Panginoon. Dahil unang-una, ang prinsipyo po dyan, mga gili ko, mga taga-subaybay, no? Bakit sila gapo? Dahil yun ay pagkilala na ang Diyos ang may-ari at may lalang ng lahat ng bagay. Kung ating titingnan, mga minamahal, sa Awit chapter 24 verse 1, ito po ang ating mababasa. Awit 24 verse 1. Sabi rito, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan, at silang naninirahan dito. Dito, mga minamahal, napakaliwanag. Wala tayong anuman na pagmamayari. Maging buhay natin, hindi sa atin, sa Diyos, mga minamahal. Ano po? Kaya huwag nating kalimutan na lahat ng bagay ay galing sa Diyos, mga minamahal. Merong nagkaloob nito. At pag nagkaloob, anong may susukli natin? Mga minamahal, ay talagang maliwanag po, ano, na talagang walang sa atin. Wala tayong anumang pagmamayari dito sa mundo. Lahat ay sa ating Panginoon yan, mga minamahal. Lahat ng tinatangkilik mo, ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, ikaw man ay may maraming sasakyan, maraming bahay, maraming ari-arian, yan ay ipinagkatiwala lamang sa iyo ng Panginoon. Kung ang Diyos ang may lalang, siya ang may-ari ng lahat ng bagay, tayo ay hindi may-ari, mga minamahal. No, ang Panginoon ang owner, mga minamahal, siya ang creator, siya ang owner, tayo ay mga manager. Tayo ay mga tinatawag nating tagapamahala, mga katiwala, mga minamahal. Ano po? Kaya nung nilikha ng Panginoon ang tao, maliwanag, no? At kanilang pamamamahalaan lahat ng mga bagay na nilikha ng Panginoon. So ang trabaho ay mamamahala, hindi magmamayari. Kasi pagpakialaman mo yan at sabihin mo ikaw may-ari niyan, aba, lagot, eh, hindi pala, kundi merong nagmamayari ang Panginoon ng lahat ng bagay, mga minamahal. Minsan kasi na nagiging ano tayo, eh, no? Dahil sa ang tao maging nagiging makasarili, yung hindi sa kanya, inaangkin niyang sa kanya, mga minamahal. Di ba? Lahat ng tinataglay pala natin, hindi sa atin, kundi ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay ipinagkatiwala ng Panginoon. Ito ay blessing mula sa Panginoon, mga minamahal. Therefore, let us recognize that God is the owner and the creator of everything, mga minamahal. Walang sa atin, mga gili ko, mga taga-subaybay. Kaya napakaliwanag po, ano, na merong utos ang Panginoon. Kapag ka sa utos niya nang hindi ka nagbabalik noon, mga minamahal, ay hindi ka tapat sa Diyos. Pangalawa, ay part pala yan ng hindi pagnanakaw kapag ikay sumusunod doon. Pero pag ikay lumalabag, aba, masakit yon, mga minamahal. Ano ho? Dahil tayo mga katiwala, dapat ang isang katiwala, meron siyang tinatawag nating maganda dapat na katangian. Dahil ang Diyos ang may-ari, tayo'y katiwala at or steward o stewards, mga minamahal, dapat ang isang katiwala ay maging tapat, no, mga minamahal. Yun yung mababasa natin sa aklat ng Unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 2. Ito po ang ating mababasa. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala, katiwala nga tayo, mga minamahal, na sila ay matagpuang tapat, ayun. So dito, mga minamahal, napakahalaga pala na ang katapatan natin, mga minamahal, bilang isang katiwala ng ating Panginoon. Ano po, mga minamahal, ng mga soking taga-subaybay? So una, dapat meron tayong katapatan. Ang isang katiwala, isa dapat tapat. Pangalawa ay dapat maasahan.

mga minamahal, no? Maasahan, trustworthy ba tawag doon, mga minamahal? Di ba? And then, dapat ay isang katiwala, mga minamahal, ay may pananagutan tayo. Sapagkat ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo yan, dapat ingatan, no? Dapat ay maging tapat kasi may pananagutan tayo sa mga bagay na ipinagkatiwala ng ating Panginoon. So, napakahalaga nun, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sa aklat po ng Malakias, mayroon pong ganitong senaryo. Kapitulo 3, ang mga versikuloy 8 hanggang 11. Tingnan ninyo, mga minamahal, at pakinggan ang sinasabi. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Ang gandang tanong, ano? Kung nanakawan ba ng tao ang Diyos, pwede bang nakawan, ano? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ba? Ito'y sinabi ng Panginoon. Ngunit inyong sinabi, paano ka namin ninanakawan? Ang sagot, sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ayun. So, ang Diyos pala ay nananakawan, no, sa mga handog at ikapo, mga minamahal. Talatang 9. Kayo'y isinumpa ng isang sumpa sapagkat tinanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Ba, matindi ito sinasabi, ano? So, verse 10, meron pong utos na ganito. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayoy, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Tingnan ninyo kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana ng langit. At ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. At verse 11, aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisiray ng mga bunga ng inyong lupa at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So dito, mga gili ko po, mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin, if you are faithfully, no, returning the tithe and giving your offering to the Lord, mga gili ko, mga taga-subaybay, the Lord will continue to bless you. Ano ho, mga minamahal? Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Ang sabi doon sa kanyang pangako na bubuksan niya ang mga bintana at mga dungawan ng langit at ibubuhos niya ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yung mga taong tapat, kahit mahirap, hindi pinagkukulang ng Panginoon. Laging ang Diyos ay nagkaloob sapagkat ang Panginoon natin ang great provider natin. Siya ang nagkakaloob ng ating pangangailangan. Di ba, mga minamahal? Kaya ang Panginoon ay nangako siya doon sa mga tapat ay kanyang patuloy na pagpalain. At anuman ang kanyang negosyo, anuman ang kanyang business, mga minamahal, ay ang sabi doon, ay kanyang sasawayin ang mananakmal, yung maninira, at hindi mawawalan ng bunga. Hindi malulugi, mga minamahal, kung tapat tayo sa ating Panginoon. Wow! Di ba? Napakaganda, mga gili ko, mga taga-subaybay. So, ang pagkilala lamang ay ang Diyos ang Creator, ang owner of everything, and we are just stewards. Tayo'y katiwala, mga minamahal. At ang katiwala, dapat matagpuang nagtatapat, mga gili ko, mga taga-subaybay. Yung kasing argument nila na, uy, sa bagong tipan, wala na yung ikapo, ano na lang, handog na lang mula sa puso. Pero kung ating titignan, mga minamahal, yung ginagamit nila na nasa ikalawang Korinto 9:7, ilagay nga natin sa screen. Sabi dito, ikalawang Korinto 9:7. 9 po, 9, 9-7. Sabi rito ay ganito. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Sabi ay wala nang ikapo, wala namang sinasabi riyan na wala nang ikapo. Ito po kasing nasa ikalawang Korinto 9, mga minamahal, ito po yung ambagan para sa mga sa Jerusalem, para sa mga banal, no, lalo na yung mga mahihirap, mga minamahal. So, ang context nito ay ambagan para sa mga banal sa Jerusalem, yung mga mahihirap sa panahon nila, na yung mga walang-wala ay magkaloob yung meron. Ano ho? Sabihin, magtutulungan. At ang pagbibigay ay wala sa puso, hindi sa pilitan, hindi, mga minamahal, na kailangan na labag sa kalooban yung pagbibigay. Dapat mula sa puso, mga minamahal, no? Bukal, kusang loob ang tinatawag, mga gili ko, mga taga-subaybay. Ang offering ganun din. Dapat
mula sa puso, no, sa ating Panginoon, kung ito may ginagamit. At ang malungkot lang dito, ginagamit nila ito para tutulan na wala na raw ikapu at handog na lamang na kusang loob ang ibibigay. Nakalimutan siguro, siguro hindi nabasa ng ating mga kaibigan o sa na mga tumututol dyan, na yung pagbibigay na kusang loob ay hindi yan sa bagong tipan nagsimula. Maging sa lumang tipan, mayroon din pong ganyan, mga minamahal. Pakinggan ninyo, sa lumang tipan, mayroon din ganyan para kanilang pasubalian ang sinasabi ng Biblia. Exodus Kapitulo 25, versikulo 2. Tingnan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Sabihin mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Tanggapin ninyo ang handog para sa akin mula sa bawat tao na ang puso ay nagkukusang loob. Ayun. Napansin ninyo, mga minamahal, yung palang pagbibigay na mula sa puso, yung kusang loob, hindi lang pala yan sa bagong tipan o miral. Maging sa lumang tipan, mayroon na rin, mga minamahal. Kaya huwag nating alisin yung mga prinsipyong nagtuturo sa atin na kilalanin natin ang Diyos na siyang may-ari ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi sa 3:9 ng Kawikaan, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Napansin niyo, mga minamahal, sino ang dapat parangalan? Ang Diyos. Ang kilalanin, ang Diyos, mga minamahal. Ito'y nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga yung tinatawag nating pagiging tapat. Ano nga makita sa dapat sa katiwala? Ay tapat, paasahan, may panagutan, mga minamahal. Ano po? Napakahalaga nun at iba pang bagay. So huwag nating aalisin, mga minamahal. No? So mahabang usapin ito, pero putulin lang natin. At least nabigay natin yung ilang mga punto para huwag nilang kumbaga magbigay ng liwanag sa inyo. At doon sa mga ayaw, ay hayaan natin sila. Ang Diyos na bahala sa kanila, mga minamahal. Alright? At mula naman kay Henry Magracia Baptista. No, ito ay next question natin. Dahil ang oras natin ang bilis tumakbo. Mula kay Henry Baptista, Pastor, good morning po. Tanong ko po kung mabubuhay ba ang mga patay na masasama sa second coming mula kina Adan. Ayun. Salamat po sa napakagandang tanong. Ano po kung ang mga patay ba na masasama mula kina Adan, no, hanggang sa ating panahon, mabubuhay ba sila pagdating ng Panginoon? Ang sagot po ay hindi, mga minamahal. No? Lahat ng masasama ay hindi sila bubuhayin. Sapagkat mayroon tinatawag sa Biblia na dalawang klaseng pagkabuhay. Ang unang pagkabuhay, yun yung pagdating ng Panginoon. Ang ikalawang pagkabuhay, yun yung pagkatapos ng 1,000 taon. Saan tayo dito? Ano? Sa pagdating ng Panginoon, may mga masasamang tao, yung mga unrepentant people, hindi nagsisi, yung hindi tinanggap ang ating Panginoong Yesus, na mas gustuhin nilang matabunan ng bato ng bundok kaysa sumalubong sa ating Panginoon. Itong mga taong ito, yung mga masasama, pagdating ng Panginoon, papatayin ng Panginoon. Sa anong paraan? Lilipulin niya sa magitan ng hininga ng kanyang bibig. Basahin natin ang Biblia. So, yung mga patay na masasama, manatiling masama yon. Pero yung mga umanatiling patay, yung mga tinatawag natin na mga masamang buhay na madatna ng ating Panginoon ay lilipulin niya. Ikalawang Tesalonica 2:8, ito ang ating mababasa. At kung magkagayoy, mahahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig at lilipulin sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating. Ayun. So dito po, mga gili kong mga taga-subaybay, ay malinaw po, mga minamahal, na sa pagdating ng Panginoon, meron siyang madat ng mga masasama na hindi makatitig sa kanya, ay ang sabi doon, mga minamahal, ay lilipulin. No? Yung mga tao makasalanan, yung mga masasama, na ang wika ro, mga gili ko, mga taga-subaybay, ay pupuksain ng Panginoon sa pamamagitan ng hininga ng kanyang bibig. Kaya yung panahon ng pagsisisi na inasa ating panahon na, yung panahon ng ating paglilingkod at pagtanggap sa ating Panginoon ng pagsuko ng ating buhay
ay talagang napakahalaga mga minamahal na gawin na natin habang may panahon pa. Gawin na natin habang may pagkakataon pa. Dahil pagka wala na mga minamahal, hindi na pwede magsisi ang tao. Hindi na pwede magbago ang tao. Wala na ang kakayahan ng tao na magtanggap sa ating Panginoon o kilalanin ang Panginoong Jesus dahil sa panahon na ang tao ay mamatay, mga minamahal. Wala na ang kaisipan, karunungan ni kaalaman man sa siyol o sa libingan na patutunguhan. No? Sa Ecclesiastes 9:10, mga kapatid. Kaya habang may panahon pa, magkaroon na kaagad ng pagsisisi. Magkaroon na kaagad ng pagbabalik loob sa ating Panginoon, tanggapin at sampalatayanan ng ating Panginoong Jesus. Maglingkod sa Kanya. Yan ang the best thing na gagawin mo sa iyong buhay, mga minamahal. So mayroon dalawang klaseng resurrection, mga minamahal. At saan mo gustong makasama ng pagkabuhay? Sa unang pagkabuhay ba o sa ikalawang pagkabuhay? Siguro mag-isip ka, Pastor, sa alin ba ang mas maganda para makapamili kami? Ah, sige, atin pong basahin. Ano ho? Yung unang resurrection, ang mga mabubuhay doon, yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung mga sasalubong sa Panginoon. Pangalawang pagkabuhay, yung second resurrection, ito yun naman yung mga taong hahatulan ng Panginoon sa final judgment, susunugin sa impyernong apoy. Ngayon, pagkatatanungin kayo, saan nyo gustong makasama sa dalawang bagay na ito, sa dalawang resurrection? Of course, ang gusto natin dito sa unang resurrection. O ngayon, kung gusto natin dito, meron tayong gagawin sa ating panahon. Bago mangyari ito, meron kang gagawin. You have to believe, you have to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. No? You have to surrender your life to Him. Di ba? Yan ang gagawin mo habang may panahon pa. No, ikaw na laging nakikinig sa ating programa ngayon, ikaw ay laging nanonood, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Tanggapin mo na ang katotohanan. Sampalatayanan mo na ang Panginoong Yesus. Dahil wala ka namang kapangyarihang buhayin ang sarili mo pagdating ng Panginoon. Ah, mabubuhay na lang ako sa unang pagkabuhay kahit hindi ko tanggapin ang Panginoon. Wala hong ganon, mga minamahal. Dahil ang magbibigay ng buhay at ang nagigising, bubuhay doon sa mga patay na matuwid. Walang iba ang ating Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Ngayon, paano natin malaman yun, Pastor, na mayroon palang hindi mabuhay pagdating ng Panginoon at mayroon mabuhay? Tingnan natin sa banal na kasulatan. Ang aking binabanggit na dalawang klaseng resurrection ay nasa Juan 5:28-29. Pero, mga minamahal, tandaan natin na ang unang mabubuhay, ang tawag doon mapalad. Basahin natin sa Apokalipsis kapitulo 20 versikulo 6. Ito po ang ating mababasa. Mapalad at banal ang may bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Amen. Dito mga minamahal, napansin ninyo, sino yung mapalad at banal na tinatawag? Yung makasama sa unang pagkabuhay na magulit. Okay? Maliwanag mga minamahal. Blessed, mga minamahal. Mapalad, yung mga unang mabubuhay. No? Yung makasama sa unang pagkabuhay. Bakit anya? Sapagkat paliwanag dito mga gili ko, mga taga-subaybayo, sinasabi. Sapagkat walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, hindi na sila mamamatay sapagkat yung unang mabubuhay pagdating ng Panginoon, mga minamahal, ay pagkakalooban sila ng Panginoong Jesus ng buhay na walang hanggan. Yun yung mga maliligtas at ipagkakaloob yung katawang wala ng pagkasira, mga minamahal. So napakaliwanag, mga gili ko, mga taga-subaybay, ang kapahayagang ito. Kaya kung tayo mamatay man, bago dumating ang Panginoong Jesus, pero nabuhay ka sa Panginoon, namatay ka sa Panginoon, tulad ng mababasa sa Roma 14:8, ay napakaswerte mo. You will be resurrected at the first resurrection. Ang ganda mga minamahal. Ano ho? At yun yung banal at mapalad na binabanggit. Sapagkat hindi ang tao makakaranas ng ikalawang kamatayan. Pero kung gusto mo naman na ayaw mong magising pagdating ng Panginoon, ayaw mong mabuhay, aba yun yung mga taong unrepentant people. No? Yung mga taong hindi tumanggap sa Panginoon at hindi nagsisi. Pagdating ng Panginoon, hindi yan sila mabubuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Iangat lang natin natinan doon sa Apokalipsis chapter 20 verse 5. Ito ang ating mababasa. Sabi diyan,
Ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa natapos ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay. So, yung mga patay na hindi nakasama sa unang pagkabuhay, hindi sila mabubuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon, mga minamahal. Alam nyo, after ng 1,000 years, saka sila bubuhayin. Pero wala na silang pag-asa na maligtas sapagkat ang susunod na gagawin ay final judgment na kung saan ay magkakaroon ng pagsusunog sa kadila sa apoy na may asupre na ang tawag noon ay impyerno, mga minamahal, na kasamang susunogin si Satanas at ang kanyang mga anghel. And of course, maranasan nila yung tinatawag, mga minamahal, ikalawang kamatayan. Bakit ikalawang kamatayan? Sapagkat ang tao ay namamatay na, so magkaroon uli ng kamatayan, ikalawang kamatayan naman, na hindi na sila mabubuhay pa. At tigit sa lahat, sabi doon, magiging mga abo, mga minamahal. Maghihirap sila araw at gabi hanggang sa sila ay mapulbos, mga minamahal. Kung ayaw nating makasama doon, ay doon tayo sa unang resurrection, mga minamahal. Ano ho? Dahil mapalad at banal ang makasama sa unang pagkabuhay, mga gili ko, mga taga-subaybay. No? Yan po ang atin pong sagot doon sa tanong ni Henry Baptista. Ano po? At next question tayo, mula naman kay, anong pangalan nito? Si Risa Manahan Villalba. Pastor, anong may sabi mo sa tungkol sa creation kung ikaw ay day believer? Ah, okay. Ang tanong niya sa cremation. Sa church po natin ay wala pong official na posisyon tungkol po dyan sa cremation. Ano po? Pero ito po ay personal decision ng isang tao. Ngayon, mayroon bang nalalabag na batas sa Biblia kapag magpa-cremate? Halimbawa ay tulad ng mga nangyari nung pandemic, no, Ate Dan, at mga taga-subaybay. Daming mga na ospital at pag-uwi, no, papunta sa ospital ay naglalakad pa o nakasakay pa, pag-uwi ay nakagarap po na, mga minamahal. Ano, lalo na nung araw ay walang ano tawag doon, yung walang lamay. 'Di ba? Dahil bawal kasi mayroong COVID. Ay di ganoon ang nangyari. Pero yung pag-cremate o yung cremation ay nasa decision po yan ng kamag-anak o ng personal decision ng isang tao na pag namatay siya ay magpa-cremate, no? Parang yung dating presidente, sabi niya, pag namatay ako, hindi i-cremate niyo ako at yung abo ko itapon niyo sa ganito. Ganon, mga minamahal. At kung ating titingnan, mga minamahal, naniniwala tayo na ang turo ng banal na kasulatan, ang kamatayan, no, ang death is unconscious, mga minamahal. Walang nalalaman yan. Ano ho? Walang nalalaman. At when a person dies, tingnan natin ha, kung may nalabag ba ang cremation. When a person dies, kapag isang tao namatay, what will happen to him or to her? Ang una, yung kanyang buhay babalik sa Diyos, yung hininga. Pero yung katawan, babalik sa lupa dahil alabok. Yun yung nakalagay sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7. At ang alabok ay babalik sa lupa. Sige nga, ilagay natin sa screen, Ate Dan. Medyo bilisan natin at patapos na palang oras natin. Sabi dito, 12:7 ng Ecclesiastes. Sabi riyan, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. So dito po, mga gili ko, mga taga-subaybay, maliwanag po, no, na ang tao pag namatay, yung hininga niya o yung espiritu o hininga babalik sa Diyos na nagbigay dito, at yung katawan babalik sa lupa, no? Ito yung alabok na binabanggit. So ganun pa rin naman. Ang cremation ay advance lang ang pagiging abo agad. Pero sa patay, babalik din naman talaga sa alabok, mga minamahal. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 3 verse 19, ito po ang ating mababasa. Ano po? Genesis chapter 3 verse 19. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay bumalik sa lupa, no? Ibig sabihin mamamatay. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. So ang tao, mga minamahal, galing sa alabok, galing sa lupa, babalik din sa lupa, babalik sa alabok, mga minamahal. Kaya wala tayong may pagmamayabang, wala tayong may pagmamalaki. Ang tao namamatay, babalik sa alabok. At ganun din ang mangyari, mga minamahal. Ano ho?
sa lahat ng tao. Ang sakrimisyon, advance lang nakaranasan. Huwag tayong mag-alala. Sapagkat itong katawan natin na namamatay at nabubulok, mga minamahal, pagdating ng Panginoon, papalitan din naman niya ito ng katawan na walang kamatayan o incorruptible, mga minamahal. Ano po? Sa 1 Corinto 15:53, ito ang ating mababasa. Okay? 1 Corinto 15:53. Sabi ganito, sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. At makagagawa nun, mga minamahal, ang ating Panginoon lamang. Sapagkat nilikha niyang tao mula sa alabok at babalik ang tao sa alabok, mga minamahal. At kaya niyang buuhin yan uli, mga minamahal. At higit sa lahat, yung katawan natin nasisira at nabubulok, hindi naman ito ang aakyat sa langit eh. Papalitan ng Panginoon ito ng walang kamatayan, katawang hindi nagkakasakit, nabubulok, hindi nasisira, hindi namamatay. At ang katawang ilalagay sa atin ay tulad ng kanyang katawang maluwalhati at makalangit. Pilipos 3:21, mga minamahal. Kaya kung ang gusto ninyo ay ipakrimit ang namatay ninyong mahal sa buhay, ay okay lang. Pagka hindi naman, ay okay lang din. Anong ibig ko sabihin? Choice nyo lang po yan. Walang person, walang tinatawag nating official na statement or position ang church natin sa bagay na yan. Nasa personal decision yan, mga minamahal. Pero walang nalalabag sa banal na kasulatan kung magpakrimit ka o hindi. Nasa conviction mo lang yung mga minamahal. Pero pinakikita natin na anumang kamatayan maranasan ng isang tao at anumang klaseng pagkabulok yan, ang Panginoon, gigisingin niya yan at bibigyan ng katawang makalangit tulad ng katawan ng ating Panginoong Yesus. Mga gili ko, mga tagasbibi, wala na tayong oras at lagpas-lagpas na tayo. Pasinsya na sa ating technician. Ano po? Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin. Kung kayo may mga pagbati, mga Bible questions o mga prayer requests, ipadala lamang sa ating cellphone number 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Thank you for that wonderful song, Ate Dang.
1: Let us pray, mga minamahal. Dakilang Diyos, sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat sa karapatan na ikay aming mapapurihan at papasalamatan, Panginoon, sa inyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Walang hanggang pasasalamat sapagkat napakabuti ninyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong walang sawang pagkalinga sa bawat isa. Salamat sa mga karunungan. Salamat sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan at tapag-asa ng aming mga buhay. Help us, dear Lord, to be faithful unto you. Tulungan kami maging tapat. Tulungan kami, Panginoon, na maging masunurin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang ilokob sa bawat isa sa amin, Panginoon. At upang patuloy na ang aming mga taga-subaybay, lalo na yung mga hindi pa nakapagpasakop ng kandalang buhay, ay gagawin nila habang may panahon pa. Sa aming mga kaibigan, na may mga karamdaman at patuloy na nagpapagaling, Panginoon. Kayo, O Diyos, ang aming sandigan. Kayo ang aming Diyos na patuloy na pinagtitiwalaan. Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa inyo, Panginoon, ay walang imposible. Kayo, O Diyos, ang nakakaalam ng kanilang situation sa mga oras na ito. Panginoon, tulungan po nawa ninyo sila. Patuloy nawa, Panginoon, na alalahanin ang kanilang mga daing at mga pagsusumamo. Ang inyong habag, Panginoon, ang kanilang maranasan. At patuloy, Panginoon, na kagalingan kanilang maranasan sa kanilang buhay upang manumbalik sa kalusugan ng kanilang pangatawan ayon po sa inyong banal na kalooban. Kaya na Diyos na nagnanais na kami maging malusog ay tulungan din, Panginoon, na ang bawat isa ay maging masunurin sa inyong batas pang kalusugan sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagpapagaling at kayo rin po ang Diyos na siyang aming sandigan sa lahat ng aming buhay. Kaya tulungan, Panginoon, na patuloy na maranasan nila ang kagalingan. At higit sa lahat, Panginoon, anuman ang kanilang mga pagkakasala, anuman ang mga pagkakabali nilang nagawa sa batas pangkalusugan, ay patawarin, Panginoon, upang magkaroon ng katugunan sa kanilang kahilingan. At sa maghapong ito, ay patuloy naming itinatalaga ang aming mga sarili sapagkat alam namin na sa inyong mga kamay, merong kasiguruhan ang aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa inyong walang sawang pagtugon at pagdidig sa aming mga dalangin. Salamat sa inyong pag-ibig at sa inyong biyaya. Salamat sa pagpatawad ng aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.
0: Sa pangalan ng ating programa, Gospel and Music Ministry, kasama ko po kami by si Ate Dan, na sinagpapatakbo ng ating live. Ito po yung lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, ang nagsasabing ang patuloy na pagpapalat, pag-ingat ng Panginoon sa lagi natin maranasan at lagi tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!
2: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
3: Sorry, we are not hiring.
4: What's wrong with me? I can't find a job.
5: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

0: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.
1: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ang weather? Kung saan man po tayo nakikinig ngayon, no? Sana tayo po ay nasa mabuting kalagayan. Keep safe and dry, mga kapatid. At kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po ay nagdanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa mga hakbang sa kalusugan, patuloy pa rin po tayo sa pagtalakay sa nutrition psychiatry. Kasama pa rin po si Doc Blessy Varona. Ano pa ba yung matututunan natin dito, no? Yung mga ibinigay sa atin ng Panginoon na pagkain, paano natin ito magagamit? Paano nito mas mapapalusog, mapapaligaya ang ating mga pamumuhay? Ibigay po natin ang panahon kay Doc Blessy para sa bahaging hakbang sa kalusugan.
2: Ang kaligayahan ay luna sa karamdaman. Happiness is medicine. Sabi nga ng Biblia, a merry heart doeth good like a medicine. So, kailangan natin siyang pag-aralan para matulungan natin ang mga katawan natin, ang ating pag-iisip na magkaroon ng tunay na kaligayahan. Of course, maraming kailangang bagay na kailangan nating pag-aralan. Ang happiness beyond ha-ha-ha. Hindi ka lang humahalakhak, kundi ginagawa mo ang mga bagay-bagay na makakapagpaayos sa iyong buong katawan at kaisipan. Kaya nga po, na-discover ng science na meron palang connection ang mga bagay, ang mga organs natin sa ating katawan para tayo maging maligaya. Ngayon, ang Biblia naman very clear sa kanyang mga prescription. No? Ang Biblia, meron talagang klarong prescription. Sabi ng Biblia, kay Genesis 1:29, sabi ito ng Diyos, "And God said, see, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seeds. To you, it shall be for food." Magiging pagkain nyo ito, ang sabi ng Biblia. Ang halamang pagkain, at ang halamang pagkain, hindi lang connected, no, sa ating mga physiological na pangangatawan, katulad ng iba't ibang parte ng organ natin sa digestive system, connected din to sa ating brain. Ang sabi pa, nitong prescription na to, every herb, no, lahat ng halaman na nagbibigay ng buto, no, on the face of the earth, at yung mga puno na nagbibigay ng bunga ng mga binhi, ito ay inyong magiging pagkain. So again, napakaklaro. Alam nyo, meron pang isang matalinong tao, ang pangalan niya si Hippocrates. Ang sabi ni Hippocrates, "If we should give every individual the right amount of nourishment, not too little, not too much, we would have found the safest way to health." At ang sabi niya, parating inuulit, even in the medical field, sabi niya, "Let food be thy medicine." Okay, itong si Hippocrates, napakatalino to, pero Genesis 1:29 pa rin ako. Siya yung una, siya yung gumawa. Ang Diyos ang lumalang, ang Diyos ang nag-provide. Siya ang may lahat, pero itong si Hippocrates, talagang pinakikinggan ng science to. Let food be your medicine. Maging ang pagkain, maging inyong mga gamot, no? Mga solusyon sa inyong mga sakit. Pero again, ano ha, sinusuportahan niya ang sinabi sa Genesis 1:29. At kaya alam nyo, talagang napaka-importanting maintindihan na ang ating kalusugan nakabase sa ating mga kinakain. Kaya nga po, nakita din ng science na itong ating mga pagkain ay talagang nakakapagbigay ng solusyon. Okay? May pag-aaral silang ginawa. Ito naman, gut and brain axis, a two-way connection that affects your mood. Okay, yung ating tiyan at yung ating brain ay meron siyang connection. So nag-uusap sila. May nerve pathway, yung through vagus nerve, no? Yun yung ating, ito yung connection nila. At ang alam nyo ba, yung chemical pathway, yung mga hormones, yung mga neurotransmitters, lahat sila may connection. Sabi nga, about 90% ng serotonin, feel good chemical, ay ginagawa sa ating tiyan. At alam nyo, itong tiyan natin, powerful, akala natin kasi, na pabayaan na ang tiyan, intindihin ang isip para lumigaya. Hindi. Ang tiyan at ang utak, mag-connection, no? May connection sila. Trillions of good bacteria, yung good microbes natin, nakatira sa ating tiyan. Oh, nakatira diyan. Okay, so they help digest food, make vitamins, and important chemicals. So sa tiyan natin, kung ano yung pinapasok natin sa tiyan, siya yung gagawa din ng mga bakterya, depende sa ipinasok mo sa tiyan. So kung ang kinain mo, okay, kung ang kinain mo ay healthy food, katulad ng sinabi sa Genesis 1:29, sabi mga halamang pagkain, prutas, gulay, pinasok mo iyan sa tiyan, yan ay prebiotic na later on magiging probiotic. So kita niyo siya na itong probiotic na to, pagka ito ay nagtrabaho sa ating mga colon, sa ating mga tiyan, no? Sa ating mga bituka, yan. Alam nyo, pag ito'y nagtrabaho, ay nako, ito'y gagawa ng napaka-importanting mga hormones, mga neurotransmitters, tapos ito'y nakakonek sa ating isip, sa ating brain. So yung ating brain tatanggap ng mga magagandang messages na nag-i-influence ng ating mood as stress at mga pagpili natin. Kaya nga po, kung tama yung microorganism sa ating tiyan, tama ang signaling sa ating brain, sa ating isipan, sa ating pag-iisip, magiging tama ang ating mga emotions. Yung kaligayahan natin ay mag-i-improve. Sabi nga, yung good, yung mabuti para sa ating stomach, sa ating tiyan, ito po yung mga high fiber rich foods, vegetables, fruits, and whole grains. Mag-enjoy tayo sa mga pagkain, na mga halamang pagkain, dahil meron silang fiber. Dahil meron silang fiber, sila yung prebiotic na tinatawag na magiging probiotic. Ay, ang ganda nito. So, ibig sabihin, talagang tinitingnan ng science ng mas malalim pa. Yung connection ng ating emotional health, ng ating kaligayahan, connection sa ating kinakain. Kaya nga po, sabi ng science, pag kumain ng halamang pagkain, mas magiging effective yung strategy natin for the prevention of mental illnesses. No? Yun ang tinatawag nating nutrition psychiatry. Okay, so again, mas tama ang pakiramdam, magiging tama ang ating pag-handle sa ating mga stressors, at pag inayos natin nga ang mga pagkain sa ating hapagkainan, no, pinili nyo yung halamang pagkain, siya ang ating magiging sandata, no, sa ating mga tamang hormones at neurotransmitters na magbibigay sa atin ng kaligayahan. Kaya nga po, no, itong prescription sa Genesis 1:29 talagang very, very important sa ating paggaling. At alam nyo ba po, na talagang sinubukan ko din to 2 weeks eh. 2 weeks kung bababa ang inflammation. Ito po yung effect ng 2-week intervention program, sensitive high sensitive C-reactive protein among individuals. Ito po yung methodology na ginawa kong very simple naman na magiging applicable sa mga Filipinos, kasi ang daming science ngayon, puro mga imported studies. Eh ano yung imported food prescription? Eh syempre mga imported na mga mga pagkain na galing sa Western. Pero ito, ginawa ko local, no? Yung mga pagkain lang na nahan dito sa atin. So sa 2 weeks na yan, binigyan namin itong 15 na mga tao na to ng mga simpleng pagkain. O nakita nyo dyan, sa isang araw, kailangan lamang silang kumain. Ang unang basic rule, kailangan ng dahon at beans. Okay? So, pwedeng mga munggo, mga beans, no? Pwedeng mga red kidney beans, pwedeng garbanzos. Tapos, dahon naman, pwedeng talbos ng kamote, malunggay, kangkong, pechay, alugbate. Tapos, sa maghapon, pwede pa kayong magdagdag ng iba pang halamang pagkain katulad ng boiled okra, boiled kamote, pwedeng kanin. Pagka wala naman unpolished rice, edi konting white rice, pwede na kamote, mais. Okay, mga string beans, pwede din gumamit ng tofu, no? Meron din tayong ginamit dito sa study na to ng mga afritada na vegetarian using na yung mga vegetarian analogs. May kaunting inilagay. Tapos may mga salads na local katulad ng salad na pako. Meron din kami ginamit dito sa study na to na mga simpleng cookery like boiled okra with tomato, tapos mga vegetarian na mga tofu, no, mga meat analogs. Tapos basta sa isang araw meron kayong dahon at meron kayong munggo, sa isang araw makakain at least ng isang tasang munggo at dahon, isa hanggang dalawang tasang dahon sa maghapon. Okay, so sinupply namin ang pagkain dito sa mga participants na to, 15, at tinest po namin ang high sensitive C-reactive protein. At alam nyo ba po kung anong result? Napakagandang result. Ang result, bumaba ang kanilang inflammatory marker. Okay, ang pagbaba ng inflammatory marker, just 2 weeks, bumaba ang pamamaga. Okay, at dahil bumaba ang pamamaga, naayos ang kanilang mga pakiramdam. Naayos ang kanilang mga sakit sa tuhod, sakit sa balakang, sumaya dahil uminam, no? Na uminam yung pakiramdam, yung naibsan yung mga sakit. So nadagdagan yung happiness nila. Tinuruan din namin sila ng mga basic principle ng happiness, no? Yung mga bagay-bagay na magbibigay sa kanila ng kaligayahan. Of course, kasama din dito yung mga importansya tungkol sa sarili nila. Okay. At ang importansya ng pagkakaroon ng tamang relationship, lahat tinuro namin in 2 weeks. At yung 2 weeks na yan, very, very significant ang nangyari. Dahil nga, okay, sa kanilang pagsunod, no, nagkaroon sila ng tamang pakiramdam. Okay? So, again, very important na makita natin na ang paggaling pwedeng mangyari. Okay? Pwedeng mangyari ang paggaling. Tapos, ang pangyayari nito, yung gut natin, no, pagka umayo siya, basic yun eh. So I keep on telling my patients, kahit 2 linggo lang kayong mag-ayos muna ng pagkain. Yung mga pasyente na may dinaramdam, may depression, may anxiety, may mga suicidal attempt, yung mga merong mga pasyente na nagkakaroon ng mga kung ano-anong mga challenges sa brain, sabi ko, 2 linggo lang, umayos kayo ng pagkain, ng pagtulog, ng galaw. Metabolic psychiatry yung 2 linggo. Dahil pag ginawa mo itong maayos, okay, itong 2 linggo na to, alam nyo kung ano magiging pakiramdam nyo? Oh. De, malinaw ang pag-iisip. After luminaw ang pag-iisip ng 2 linggo, doon ko tuturuan ng mga bagay-bagay tungkol sa emotional health, sa relationship, yung who you are, yung importansya mo, yung pagpapatawad. Lahat yan ituturo kasi kailangan maintindihan ng tao. Ngayon, importante talaga ang nutrition psychiatry as first step. Okay. Pero ngayon, alam mo, minsan may mga challenges eh. Kasi minsan nagle-lecture ako na sa mga pasyente. Sabi niya, paano yun? Ang kaya lang namin kainin. Challenge eh. Anong kayang kainin? Ang kaya lang kainin at ang regular na kinakain, tuyo. Okay? Tuyo. And then, minsan nagle-lecture ako sa isang malaking building, no? May restroom, nandun ako sa restroom. Tapos, pumasok yung mga estudyante ko doon sa seminar. Hindi nila alam na nandun ako sa isang sulok doon. Okay? Nandun sila, nakaharap sa mirror. Tapos, ang sabi nila, alam niya, gustong-gusto ko yung turo ni Doc Barona na yan eh. Kasi sabi ni Doc Blessy, small change will give you small benefit. Big change will give you big benefit. Medium change will give you medium benefit. Tapos, papajak-pajak pa si Doc Blessy. Talagang, small change will give you small benefit. Medium change will give you medium benefit. Big change will give you big benefit. Hala, ang ganda-ganda. Alam mo ako, sabi ni Mare, ako talaga ang challenge sa buhay ko kung paano ko papalitan yung kanin at tuyo. Okay? So yung kanin at tuyo daw, yan ang pagkain niya. Gaano ba kadaming kain mo, ang pagkain mo sa tuyo? Sabi nung isang kaibigan niya, Nako, yan talaga kaya nating small change and will give you small benefit. Pero big change will give you big benefit. Sabi niya, alam mo Mare, 2 pirasong tuyo kung kumain ako, tapos sa napakadaming kanin. Okay? Sabi nung isa, mag-modify tayo. Katulad ni Doc Blessy. Sabi ni Doc Blessy, small change will give you small benefit. Big change will give you big benefit. Yung tuyo, ang gawin natin, sabi nung isa, lagyan natin, 2 tuyo pa rin, lagyan natin ng kamatis. At pag nilagyan natin ng kamatis, yung small change na yan, magiging small benefit. Sabi naman nung isa, ako medyo mas maganda-ganda yung plano ko kasi gagawin ko na lang 1 tuyo at mas marami pang kamatis. Okay. Sabi naman nung isa, nakaibigan nila, 4 sila na nag-uusap habang nagsusuklay ng kanilang mga buhok sa malaking mirror doon sa restroom ng building na yon. Sabi nung isa, ako naman, lalagyan ko ng maraming talbos ng kamote at saka meron pa akong kamatis. Tapos aalisin ko na 1 tuyo, isang tuyo na lang ang natira. Okay, nakot sila talaga nagtatawanan habang talagang nag-uusap nitong ang tuyo na to na ako naman tahimik na tahimik. Hindi ako lumalabas kasi gusto kong mapakinggan yung buong narrative nila. Tapos sabi ng isa, ako, take a wait. Sabi ni Doc Blessy, big change will give you big benefit. So gusto ko yung paggaling. Okay, so ang gagawin ko, ganito. Ang gagawin ko, meron akong talbos ng kamote, meron akong kamatis. Siguro pwede ako maglagay ng maliit na tofu, no? Kasi gusto ko din namang masarap-sarap. And then, yung tuyo, ang gagawin ko, sabi niya ganyan, yung tuyo hahawakan ko sa isang kamay. At ang gagawin ko, amoy lang ako ng amoy sa tuyo at subo ako ng subo sa kamatis, sa talbos ng kamote, at sa kanin, at sa maliit na tofu. At habang kinakain ko yan, nag-i-enjoy ako and the big change. Sabi nga, hindi nga lang to big change, giant change. And the giant change will give me giant benefit. Alam niya, pagkatapos nun, lumabas ako doon sa cubicle. Nakita nila ako, nagsigawan sila. Sabi niya, nandito pala po kayo. Pero alam niyo, sa

0: pwede din nilang gawin sa ibang tao. Alam nyo, yung kaligayahan ay libre. Okay? Pero kailangan nating matutunan na maraming bagay na ng ating tamang pagpili sa ating kinakain, sa ating mga ginagawa, sa ating mga iniisip. Yan ang foundation ng happiness. At of course, ang Diyos na talaga, ang talagang siya ang pinaka-source ng happiness. Kung wala ang Diyos, walang hangin, walang buhay, walang lakas, walang kaligayahan tayong mararanasan. So ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kaligayahan. Pero kailangang sumunod tayo sa mga prescription niya. So God bless po and have a good blessed day.
1: Thank you so much, Doc Blessy. So nakita po natin dito no, na ang pagkain talaga ang nagbibigay din ng tulong para maging maligaya tayo sa buhay. Kaya napakabuti po ng Panginoon for providing everything for us. Ano po, we just have to be resourceful at malaman natin yung mga ganitong klaseng information para magamit natin ng tama yung iprinovide sa atin ng Panginoon. Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, mga experiences, maaari nyo po yung ipadala sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connectedadventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. At tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. At ang ating pumpaksa ay may kinalaman sa pagtatago sa Panginoon. Alam niyo po, matapos magkasala ni Adan at Eva sa Hardin ng Eden, nakaramdam sila ng hiya at takot kaya nagtago sila sa Diyos. Ngunit tinatawag pa rin sila ng Diyos at tinanong, "Nasaan ka? Nasaan kayo?" Hindi dahil hindi niya alam kung nasan sila, kundi upang bigyan sila ng pagkakataong aminin ang kanilang kasalanan at manumbalik sa kanya. Dito po atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy para mas maintindihan po natin itong hiding from God.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas, ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa Aklat ng Henesis. At ang ating bigyan ng pansin ngayon ang Kapitulo 3. Ito yung sinasabing most basic chapter ng Bible, sapagkat dito ngayon nagsimula ang istorya. Papaano ang isang tao ay nalinglang ni Satanas? At pagkatapos ngayon ang tao ay kumagat sa tukso ng kaaway. At pagkatapos ano ang nangyari? Kaibigan, pwede bang magtago ang tao sa harapan ng ating Diyos? Sinasabi sa atin sa Aklat ng Henesis, Kapitulo 3, ating simulan sa 1 hanggang 6. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Ano sabi sa atin? Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman. Sabihin natin ngayon, ito yung pinakamatalino. Ito yung tuso. Ito yung ngayong maaring dayain ang isang tao. Kaya nga ito yung ginamit ni Satanas, ni Lucifer, pumasok ngayon sa ahas para ngayon tuksohin ang tao. Kaya ang sabi, kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nalikha ng Panginoong Diyos. Kasi kung si Satanas, na katulad ng pinoportray ng marami, siya ay merong sungay at pagkatapos merong malaking tenga, pangit siya at pagkatapos ngayon, siya ay merong buntot. Hindi siya i-entertainin ng mga tao. Kaya nga siya'y lumalapit, nagdi-disguise siya sa mga bagay na magaganda para ngayong maakit ang mga tao. Kaibigan, kapag ka ang kasalanan ay naisipagawa ng kaaway ngayon, ipapakita ang kasalanan something glamorous at makikita natin ngayon dito na yung panlasa at yung paningin ay ginamit ng kaaway para tuksohin ang tao. Ang sabi nga ng ating Biblia, sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos? Mapansin natin ngayon ay gumagawa siya ng alinglangan upang ang tao ay sabihin nating madaya. Sinabi ba ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyong itong hihipuhin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Kaya ngayon, yung kanyang pagsisinungaling ay merong sinasabing katiyakan. Kasi sinabi ng ating Diyos na kapag ka inyong hinipo at inyong kinain, kayo ay mamamatay. Yang sinabi ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng kaaway, tiyak na hindi kayo mamamatay. 4. Subalit sinabi ng Ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamatay. 5. Sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo'y kumain noon ay mabubuksan ang inyong mga mata at kayo'y magiging kagaya ng Diyos na kakilala ng mabuti at masama. Kaya kung papaano ngayon si Satanas na dating Lucifer ay nagkaroon ng isipan na yung pride, yung kataasan, ito ngayon ang kanyang pinapasok sa babae, walang iba kundi si Eva. Kaya't nang makita ng babae, iyong pansinin kaibigan, something na glamorous ngayon sa paningin ng isang tao. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Napansin natin, bakit nag-iisa si Eva? Bakit wala sa eksena si Adan? Marahil kung ating bigyan ng pansin, conclusion, ang babae ay naglakad na nag-iisa. Kaya sa mga mag-asawa, kapag ka sila ay nagkakahiwalay, marahil kung minsan nasa ibang lugar ang isang partner, at pagkatapos na iwan ang isang partner, kaibigan, ang nangyayari ngayon, nagkakaroon ng tukso. At pagkatapos kumakagat sa tukso, nakakasira ngayon sa relasyon ng mag-asawa. Ilan sa mga mag-asawa na ang lalaki ay nasa ibang bansa, ang babae na iwan sa Pilipinas, at pagkatapos ngayon, dumating naman ang manunukso ngayon, tinukso ang babae, napatukso ngayon, at pagkatapos nasira ang buhay ng mag-asawa. Kaibigan, ito yung pangyayari ngayon. Marahil kung si Adan ay kasama ni Eva na naglalakad, hindi siya napatukso sapagkat dalawa sila. Pero ngayon, nag-iisa siya. Kaya ang sabi sa atin sa 7, at parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakit. Kapag kasi ang tao nagkaroon ng isang malaking pagkakamali na nagawa, sa halip na aminin niya yung kanyang pagkakamali, ang nangyayari ngayon ay gumagawa ng dahilan para masabing kung bakit siya ay nagkamali. Kaya ngayon, kaibigan, sa pag-aaral na ito, unang bagay ang ating bigyan ng pansin, some hide from God at the time of his investigation. May mga tao ngayon na katulad ni Adan at saka ni Eva, sila ay nagtatago sa panahon na ang Diyos ay nag-imbestiga, nagsisiyasat. Bakit ang Diyos nag-iimbestiga? Hindi ba niya alam? Katulad sa aklat ng Daniel, kapitulo 7, versikulo 10, ang sabi, may mga aklat na nabuksan, hindi ba alam ng ating Diyos? Subalit kaibigan, ang lang-alang ngayon sa mga hindi nagkasala, nagpapatunay ang Diyos ay tunay ang kanya ngayong sinasabing paghatol sa isang tao. Kaya ang sabi sa atin ay, some hide from God at the time of his investigation. Ang tanong ng ating Panginoon ngayon sa ating unang magulang, sapagkat sila ngayon ay kapwa hubad at sila'y nagkasala. Ang tanong ng ating Diyos, kaibigan, kung ating bigyan ng pansin, ang ating banal na kasulatan sa Kapitulo 3, versikulo 8. Narinig nila ang tinig ng Panginoon, Diyos, na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon, nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Nagtago sila. Kaibigan, pwede bang makapagtago ang tao sa harap ng ating Diyos? Merong sinasabi sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 23, versikulo 24, makapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? Sinabi ng Panginoon, hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa sabi ng Panginoon. Hindi ka maaaring makapagtago sa Diyos. Pinupuno ng Diyos ang langit at ang lupa. Walang lihim na bagay na hindi alam ng Diyos. Sinasabi nga ng ating banal na kasulatan, pati yung motive natin, pati yung laman ng ating mga puso ay nababasa ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Kaibigan, hindi ba alam ng Diyos kung nasaan si Adan? Nasa likod ng mga halaman, mga puno. Yan ang kumisan ng tao, nagtatago sa mga puno, sa mga halaman para hindi siya mapansin. Anong kami mga bata, meron kaming laruan na taguan. Magtatago ka, pagkatapos ngayon, sa iyong pagtatago, maaaring makita ka ng taya at maaaring ikaw ang susunod na taya. Kaya nga, kaibigan, hindi maaaring magtago ang tao sa harapan ng ating Diyos. Pero ang sabi, nasaan ka? Kaibigan, ang Diyos ang siyang naghahanap sa taong nagkasala. Kaya nga, sapagkat ang Diyos ang siyang naghahanap sa taong nagkasala, ang sabi ng ating Biblia ay ganito, kaibigan. Sa aklat ng San Lucas 19:10, sapagkat ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang nawala. Kung bakit ang ating Panginoong Hesus napunta sa lupang ito, nagkatawan tao ngayon upang ipadama ng Diyos ang tao ay Diyos ng pag-ibig. Upang ipadama ng Diyos na ang Diyos ay merong malasakit sa taong nagkasala. Kaya nga ngayon, ang Diyos ang siyang naghanap upang ngayon ang taong ito ay babalik sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, kaibigan, sa pangyayaring ito, na ang Diyos ay nais niyang madama ng tao na siya ay nagkamali. Kaya nga ngayon, ang ating Diyos ay patanong na sinasabi ng ganito, saan ka naroon? Pagkatapos sa Jesus, sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Sinabi niya, sinong nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy? Tingnan mo, kaibigan, ang pagtatanong ng Diyos. Hindi ba alam ng Diyos ang nangyari? Pero ngayon, para ang tao kanyang madama at makilala niya ang kanyang pagkakamali ngayon, hindi ba sinabi ng Diyos, Adan, ikaw ay nagkamali, ikaw ay nagkasala? Hindi ganun ng Diyos, kaibigan. Nais ng Diyos na ang tao ay sa kanyang ngayong pagkaalam sa pangyayari ngayon, papaano siya makabalik sa harap ng ating Panginoon. Pagkatapos sa halip na sabihin ni Adan ngayon na siya ay nagkamali, sino ang kanya ngayong binibigyan ng sala? Sinasabi sa ating Biblia, dito sa versikulo 12 at 13, sinabi ng lalaki, ang babaeng ibinigay mo sa akin na aking makakasama ang nagbigay sa akin ng bunga ng pinagpunong kahoy at ito'y aking kinain. Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas, kaya ako'y kumain. Sa makatwid ngayon, sa halip na ngayon, aminin ang kanilang pagkakamali. Marami sa mga taong ganyan. Yung kanyang pagkakamali para matakpan, gagawa ng mga dahilan. Halimbawa, siya ay nahuli sa kanyang pagkatrabaho sa kanyang opisina. Sinasabi ngayon ay, kasi matrapik po eh. Alam mo lang matrapik, bakit ka pa ngayon nagpahuli at ikaw ay hindi bumangon lang maaga? Kaya hindi ka maaaring magdahilan na sabihin natin ikaw ay na-late sapagkat matrapik. Alam mo lang matrapik, dapat ngayon ikaw ay mas maagang babangon at maagang ikaw ay maghahanda. Kaibigan, akala ng mga magulang natin nung una, ay maaari silang magtago sa harapan ng ating Diyos. Merong sinasabi sa aklat ng mga awit, Ito ay awit ni Haring David dito sa 139 ng mga awit, 11 at 12 ang ganito. Kung ating sabihin, takpan nawa ako ng dilim at maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo at ang gabi ay kasing liwanag ng araw, ang kadiliman at kaliwanagan ay makatulad sa iyo. Kaya kaibigan, hindi maaring makapagtago ang tao para hindi siya makita ng ating Panginoon. At ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, some hide from God at the time of His invitation. May mga taong nagtatago sa Diyos sa panahon na ang Diyos ay merong siyang imbitasyon para tanggapin ngayon, kaibigan. Pero bago tayo pupunta rito, na aking bigyan ng pansin na pagkatapos ng tao ay nagkasala, hinanap ng Diyos ang tao, at ang Diyos din ang gumawa ngayon ng isang paraan at isang pangako, kaibigan, upang ngayon ang tao ay maaring makabalik sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang unang gospel ay natala sa aklat ng Genesis Kapitulo 3. Sa una, naglarawan ang tao nagkasala. Nagtago ang tao sa harap ng ating Diyos, pero hindi maaaring makapagtago ang tao sa harap ng Diyos. Kaya ngayon, ang ating Diyos, siya rin ang gumawa ng paraan para ngayon ang tao makabalik sa harapan ng ating Panginoon. Narito ang pangako ng Diyos. Genesis Kapitulo 3, Versikulo 15. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Dudurugin ngayon ang ulo ng ahas, papatayin. Pero ang anak ng tao naman, ang ating Panginoon, dudurugin ang kanyang sakong. Kaibigan, napako sa krus ang ating Panginoon. Kaya ngayon, sa aklat ng Genesis, ito yung unang gospel na binanggit sa atin. Kaya sa pangalawang bahagi, ito ang sabi, some hide from God at the time of His invitation. Merong binabanggit, kaibigan, dito sa Sangwan, Kapitulo 5, Versikulo 40. Ito yung sabi ng Biblia. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Pinapangako ng Panginoon ang buhay na walang hanggan. Siya ngayon ang nangungumbida. Siya ang napunta sa lupang ito upang hanapin ang taong nagkasala. Pero sabi ng Panginoon, sa kanyang salita, subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Kaibigan, ang ating Diyos ay nangungumbida, kinukumbida ka at ako na tayo ay lumapit sa Kanya. Meron ka bang pasanin, kaibigan, sa iyong buhay? Narito ngayon ang sinasabi ng ating Biblia, aklat ng San Mateo, Kapitulo 11, Versikulo 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaibigan, nabibigatan ka ba sa maraming suliranin? Nabibigatan ka ba sa bigat ng kasalanan sa buhay mo? Na kung minsan iniisip ng iba para ngayon mawakasan na ang kanyang kahirapan, siya ay kinikitil ang kanyang buhay, nagpapakamatay. Hindi ito yung solusyon. Ang solusyon, kaibigan, ay nasa ating Panginoon. Kung ikay lalapit sa Kanya, tanggapin mo ang Kanyang kapahingahan na binibigay sa iyo, tanggapin mo ang solusyon sa iyong problema, kaibigan. Ikaw ay magkakaroon ng tagumpay sa iyong buhay. At meron pa ngayong paanyaya ang ating banal na kasulatan bago natapos ang pagkasulat ng Biblia. Sinasabi sa Apokalipsis 22:17 ang ganito, ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay magsabi, halika. Kaibigan, narito ang imbitasyon sa iyo at sa akin. Tatanggapin pa ba natin yung imbitasyon? Of course, kaibigan. Tanggapin natin. Kung sa iyong paningin, kaibigan, ay napakabigat ang iyong problema, lumapit ka sa Panginoon. Kung ito ay kasalanan, maaring ikay nagkasala sa mata ng lipunan, kilalanin mo ang iyong pagkakamali. Kung ikaw ay may asawa, nagkamali ka sa iyong asawa, aminin mo ang iyong pagkakamali, kaibigan. Sapagkat kung ikaw ay nagkamali, umihingi ng tawad, ang pagkapatawad ang siyang ibibigay sa iyo. Ang imbitasyon ng ating Panginoon, kaibigan, ay merong isang parable sa Biblia na nais kong ibahagi, kaibigan. Kasi kung minsan meron tayong mga dahilan, marahil tayo ay mga hypocrite, o meron tayong mga schedule, o meron tayong mga other excuses. Narito yung parable na binanggit ng ating Panginoon na sa kabila ng kanyang paanyaya, maraming mga tao ang ayaw tumanggap ng kanyang paanyaya. San Lucas 14:16-24. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, hali kayo sapagkat ang lahat ay handa na. Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tingnan iyon. Inihiling ko sa iyo na pagpaumanhin mo ako. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroon ako upang sila'y subukin. Inihiling ko sa iyo na pagpaumanhin mo ako. Sinabi ng iba, ako'y nagpakasal, kaya't hindi ako makakarating. Bumalik ang alipin at iniulit ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit ng may-ari ng bahay, sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag, ang mga lumpo. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-uutos mo, gayunpaman ay maluwag pa. Sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang pumasok upang mapuno ang aking bahay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong iyon na inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Kaibigan, marami sa mga tao, kapag kayong sabihin mo na merong Bible study, maraming dahilan. Ang sabi nga, kapag ka ang tao ayaw, maraming dahilan. Pero pagka gusto, maraming paraan, kaibigan. Ang mga taong ito, nagdadahilan sila. Subalit, kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Tayong lahat ay kanyang inanyayaan, natanggapin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya nga, ang pangatlong bahagi ng pag-aaral nito, some will hide from God at the time of His indignation. May mga tao ngayon na sila ay magtatago sa panahon ng galit ng ating Panginoon. Nakatulad na nagsinasabi sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 6, Versikulo 16, at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. Kaibigan, binigyan sila ng pagkakataon. Binigyan sila ng panahon na sila ay tumanggap sa paanyaya. Maraming mga tao ngayon, saka na ako susunod, saka na, at pagkatapos ngayon ay hindi makasunod sa kalooban ng Diyos. Nakatulad ng panahon ni Noe, kaibigan, maraming mga tao na nakapakinig sa paanyaya at sa pangangaral ni Noe, pero ang mga tao habala sila sa kanilang gawain sa araw-araw. Sa ating panahon ngayon, kaibigan, napapansin na natin ngayon ang nangyayari sa ating paligid, malapit na dumating ang ating Panginoon. Ang tanong, handa ka bang tanggapin ang paanyaya ng ating Panginoon. Tanggapin mo, kaibigan, ng ating Panginoon, sapagkat nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ang ating pag-asa, ang kailangan lang tanggapin mo siya na iyong tagapagligtas. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral, ay ating basahin muna ang sinasabi sa aklat ng San Marcos 11:22-24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Kaibigan, ilapit natin sa Panginoon ang ating mga pasanin. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga mabibigat na mga problema sa buhay, sapagkat ang ating Panginoon ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, marami pong salamat sa inyong mga pangako na kung tatanggapin namin ang paanyaya ng aming Panginoon, kami ay magkakaroon ng kapahingahan sa aming mga buhay. Gagaan ang aming mga pasanin, sapagkat ang aming Panginoon ay bibigyan kami ng kapangyarihan para sumunod sa Kanyang kalooban. O dakilang Diyos, pagpalain ng aking kaibigan. Ingatan po siya, pagpalain ng Kanyang hanap buhay. Maraming mga tao ngayon napapaharap sa maraming mga pagsubok sa buhay. O dakilang Diyos, nawa ang mga taong ito ay madama nila na merong isang Kristo na nagbibigay ng paanyaya sa bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating mahal na Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay pinagpala sa mensaheng ating napakinggan. Dito po, walang sino man ang tunay na makapagtatago sa Diyos. Ano po, alam niya ang ating puso, iniisip at ginagawa. Ngunit hindi niya tayo hinahanap upang tayo'y tuluyang hatulan, kundi upang tayo'y iligtas, patawarin at ibalik sa kanyang pag-ibig. Sa halip po na magtago tayo, no, tinatawag niya tayong lumapit sa kanya ng may pagsisisi at pananampalataya. Nawa po ito'y naging pagpapala sa bawat isa sa atin. At kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-853-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa amin ngayong umaga. No, binabati ko po si Mrs. Claveria ang nagtitinda po dito sa NLPUM every Tuesday. Ano po, kaya visit po kayo dito. Marami po tayong mga ibinibentang goods, mga gulay, ulam, breads from AUP. Ayan, nandyan po siya, si Mrs. Claveria. So good morning po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong araw-araw na pagsuporta dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: minsan, ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Magandang umaga po at isang pagpapala ang makasama po namin kayo. Ngayong umaga, ang atin pong pag-aaral ay may kinalaman sa life is unique. Ngunit bago po tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral ay nais ko pong tayong lahat ay yumuko sa isang panalangin. Dakilang Amang makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito kami po'y lumalapit sa inyo. Buksan po ninyo ang aming mga puso't isipan upang ang aming pong matutunan ay magamit namin sa araw-araw na buhay bilang kami po'y nag-aantay sa iyong malapit ng pagdating. Ang pagpapala ng langit ang siyang igawad sa bawat isa. Ito po ang aming hiling at dalangin. Alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa umagang ito, mga minamahal na mga kaibigan, ay nais ko po kayong dalhin sa isang pag-aaral at ito ay may kinalaman sa ang katangi-tanging buhay ng tao or human life is unique. Kaibigan, napag-isip-isip mo ba na ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang uri ng mga hayop? Masasabi mo ba na ang iyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang mga bagay sa mundong ito? Ang sabi po sa banal na kasulatan sa aklat ng Genesis 1 verse 26, ganito po ang sabi. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness." So God created man in His image. In the image of God created He him. The male and female created He them. Sinabi ng Diyos, "Aking lilikain ang tao ayon sa aking larawan." Saan po sinabi ng Diyos na lilikhain ang tao ayon sa kanyang larawan? So God created man in His image, in the image of God. Kaya we are created in the image of God, my dear brothers and sisters. Nilikha tayo ayon sa wangis, ayon sa larawan ng Diyos. Kaibigan at kapatid, ang masarap makita o malaman na tayo ay minahal ng Diyos. Tayo ay nilikha ng Diyos mula sa alabok ng lupa. At Kanyang inihipan ang ating butas ng ilong. Napakaganda nga ang pagkakasulat sa banal na kasulatan. Ito'y isinulat na nostril. Pero kung babasahin mo sa wikang Tagalog, ang pagkakasaad po, mga kapatid, ay butas ng ilong. Hiningahan ng Diyos ang ating butas ng ilong at ang butas na ito ay nilagyan niya ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ito pa ang pinakamahalaga, bakit unique ang buhay? Sa kadahilanan na binigyan niya ng kapangyarihan ang tao, kaibigan, na siyang maging tagapamahala sa lahat ng kanyang nilikha, sa lahat ng kanyang nilalang sa balat ng lupa. Sa verse 28, "And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth."
2: binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang tao na magkaroon siya ng kapamahalaan sa lahat ng nasasakupan, maging sa mga isda, maging sa himpapawid, sa mga ibon, at maging sa lahat ng umuusad sa ibabaw ng lupa. Kaibigan, ang buhay ay unique. Sa ating bansang Pilipinas, ay binigyan tayo ng right, ng karapatan. You have the right to live. You have the right to choose sino ang iyong mapapangasawa, kailan ka mag-aasawa. You have the right to suffrage, the right of suffrage. Meron tayong kalayaan, meron tayong karapatang bumoto, pumili ng ating nais, pumili ng mga nararapat, at yun ay ang ating karapatang pantao. Human life is unique, kaibigan. Lahat ng iyong gustong mabili, lahat ng iyong gustong makuha ay mapapasa iyo. Bakit? Sapagkat ikaw ay may kalayaan at ikaw ay may karapatan. Kaya nga't pakaingatan mo, kaibigan, kapatid, ang iyong buhay. Mahal ka ng Diyos. Kaya't pakaingatan mo ang iyong sarili. You are a special creation by God. God created us. Nagkakaiba-iba na nga lamang tayo ngayon sa ating laki, sa ating taas, sa ating mukha, sa lahat ng uri ng ating physical, nagkakaiba-iba tayo. Ngunit, bagamat tayo'y iba-iba, sa sukat, sa laki, sa timbang, ang pinakamahalaga, nilalang tayo ng ating Panginoon upang mabuhay at maipahayag natin ang kagalakan, maipahayag natin ang kadakilaan na ang Diyos ang lumikha sa akin at sa iyo, kaibigan. Ang sabi po ng Genesis 9 verse 6, Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. Ganito pinahahalagahan ng Diyos ang buhay ng tao. Na kung sa pamamagitan ng dugo na tumulok o dumanak ay nararapat din na dumanak ang dugo. Ngunit tayo, ito po yung pinakamahalaga, we are in the image of God, He made us. Meron ka bang karapatan na kitilin ang buhay ng isang tao? No! Wala tayong karapatan na kumuha, bumawi, o kumitil ng buhay ng isang tao. Kaibigan, you are made by the image of God and made by the likeness of God. Man allowed us to use the lower creation for food. In the books of Acts 10, 12, and 13, ang tao ay pinahintulutan ng Diyos upang magkaroon ng kanyang makakain. At ipinahintulot din ng Panginoong Diyos ang mga mababang uri na kanyang nilikha na makakain ng tao. Kagaya ng fruits, vegetables, at iba pa. Kaibigan, karaniwan, ang nangyayari sa atin, man has often mocked the uniqueness of human life. Ang mga mamamatay tao ay hindi napaparusahan. At karaniwan, ang mga tao, wala nang ibang iniisip sila, kundi kapag ka sila ay may suliranin, kapag ka sila ay may problema, wala silang ibang iniisip kundi magpatiwakal. Suicide viewed as option of their life. Kaibigan, kapatid, sa pananampalataya, mga kaibigan namin, saan man kayong lugar na naroon, huwag nawang sumagi sa isipan ninyo, sa isipan natin, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga kabataan. Huwag nawang sumagi ang salitang suicide sa inyong isipan. Karaniwan, maraming mga kabataan na iniisip nila na sila'y napabayaan na ng kanilang mga magulang, sila'y napabayaan na ng kanilang mga ama, sila'y iniwan ng kanilang ina, kaya nga't ang tanging paraan, ang tanging solusyon na lamang para mawala na ang lahat ng suliranin, kaibigan, iniisip nila na mag-suicide na lamang para matapos na ang paghihirap. Kaibigan, ako'y kumakatok sa inyong mga puso. Ang Panginoon, lalo't higit, na siya'y kumakatok sa pintuan ng ating mga puso, sasabihin, anak, kaibigan, magulang, huwag mong sirain ang iyong katawan. Huwag mong sirain ang iyong kalusugan. Huwag mong sirain ang iyong katawan sapagkat ang ating katawan ay templo ng ating Panginoon. Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Ikatlo, ang tao ay karaniwang nangyayari ay meron tayong tinatawag na genocide. Pinapatay ang lahi, ayaw magkalahi, o kaya sa ibang term ay ubusan ng lahi. May mga tao na ang kanilang iniisip, ayaw kong makita ang taong yan, ang pamilyang yan, ayaw kong makita ang lahi ng taong yan. Pero ang ating pag-aaral, ang genocide, sometimes inuubos o pinapatay ang lahi. Karaniwan, ito'y paglapastangan sa kalooban ng Panginoon. Euthanasia. Ipinahihintulot na lamang natin karaniwan o pagkaminsan na ang ating mga magulang na siyang nag-alaga sa atin nung tayo'y maliit pa, na siyang nagbigay sa atin ng pagmamahal, iningatan tayo ng ating mga magulang nung tayo'y maliliit pang mga bata, nung tayo'y sanggol pa. Ngunit nung tayo ay naging ganap na isang tao na, at ang ating magulang ay tumanda na, at ang ating magulang ay naging masakitin na, meron ng karamdaman, meron ng sakit, at ang ating magulang ay naging lantang gulay na, bagamat siya'y may buhay, ngunit wala na siyang lakas, ipinahintulot na lamang natin, kaibigan, yung tinatawag na euthanasia. Pinahihintulotan na lamang natin na injectionan na yung ating magulang sapagkat nahihirapan tayong makita na ang ating magulang ay nahihirapan sa banig habang siya'y nakahiga. Kaya't sasabihin natin, okay na, pahihintulutan ko na lamang na injectionan na lamang ang aking magulang. Ano kaya't baliktarin natin, kaibigan, ang sitwasyon? Nung tayo ay maliit pang mga bata, nung tayo ay sanggol, ang ating mga magulang ay nahihirapan sa atin, ano kaya't sabihin nila, ano kaya't injectionan ko na lamang ang batang ito sapagkat napakakulit, napakaingay, napakaiyakin. Pero hindi ginawa ng ating mga magulang sapagkat mahal na mahal niya kayo, mahal niya tayo, mahal niya ako, mahal tayong lahat, ang ating mga anak ay mahal ng ating mga magulang. Bakit natin gagawin, kaibigan kapatid, sa ating mga magulang, sa mga may sakit, ang bagay na ito? Ikalima, minsan ipinahihintulot na sapagkat ang pagdadalang tao ay hindi gusto, ang pagdadalang tao ay hindi sinasadya, na disgrasya lamang, kaya't ang ibang mga tao, ang ibang mga kababaihan, ang kanilang iniisip ay magpa-abort na lang ako. Man has often mocked the uniqueness of human life. Karaniwan, binabaliwala natin, pinawawalang halagan natin ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa inyo at sa akin. At sinisira natin ang buhay na ito. Bakit? Sapagkat walang halaga sa ating pag-iisip, sa ating pananaw, sa ating puso. Sometimes life is useless.
1: Kaibigan, kapatid, ang buhay ay mahalaga.
2: Pinahahalagahan ng Diyos ang ating mga buhay higit sa lahat, kaya nga't ibinigay niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. And 2 times you are mine, wika ng ating Panginoon. Nung tayo ay napariwara, nung tayo ay napalayo sa Diyos, ngunit tayo'y kanyang tinubos. Tayo'y kanyang kinuhang muli mula sa makasalanang daigdig. 2 times you are mine. Once because God created us, once because God made us, and once because tinubos niya tayo sa ating pagkakasala.
1: Merong isang pananaw na ito yung tinatawag na organic evolution theory.
2: Ano yung organic evolution? It teaches our young people that all life evolved in the same way and from the same source. Ang buhay ay umiikot sa ganun ding paraan at ito'y nagmula sa parihong pinanggalingan. Hence, there is no essential difference in human life. And that is the organic evolution.
1: Minsan, baka iisipin ng mga tao, iisipin ng mga kabataan, paulit-ulit na lamang ang buhay, ganun na lamang ang cycle ng buhay.
2: Yes,
1: pero bagamat ang buhay natin, meron tayong naririnig ng mga awit, ang buhay natin minsan ay nasa itaas, nasa ibabaw, minsan naman ay nasa ilalim. Ngunit, kaibigan, kapatid, ang buhay na ito ay natural lamang na makaranas tayo ng pag-angat, ng pagbaba, at ng normal na buhay upang makita natin na ang buhay na ating ginagalawan ay buhay na kakaiba. Sapagkat meron kang pakiramdam, meron kang pag-iisip, meron kang prinsipyo, at meron kang sariling pagpapasya.
2: Kaibigan, kapatid, ikaw ba ay kabahagi sa pag-ibig ng Diyos?
1: Yes.
2: Sa 1 Corinthians 11 verse 7, ganito po ang sabi ng talata, at ito po ang nais ko pong bigyan ng pansin. Sa verse 7, sapagkat katotohanan ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, ito po yung pinaka magandang point. Palibhasay larawan siya at kalwalhatian ng Diyos. Ano raw? Sapagkat siya ay larawan at kalwalhatian ng Diyos.
1: Sino raw ang kalwalhatian? Ang tao ay larawan at kalwalhatian ng Diyos.
2: Kaibigan, hindi marapat na masira ang larawan at ang kalwalhatian ng Diyos sa atin bilang tayo ay kanyang nilalang.
1: Binibigyan mo ba ng halaga ang iyong buhay? Pinahahalagahan mo ba ang iyong buhay?
2: Maraming mga tao ngayon ang nag-iisip, marami ang mga tao ngayon na engage ang kanilang mga buhay, engage ang kanilang sarili sa iba't ibang mga vices or bisyo. Ang ibang mga nanay ay abalang-abala sa paglalaro ng iba't ibang larangan ng pasugalan. Hindi na naiisip, hindi na natututukan ang mga anak.
1: Huwag po tayong masasaktan, kaibigan, kapatid. Paalaala lamang ang bagay na ito para sa ating lahat.
2: Minsan tayo mga magulang, para ang ating mga anak ay hindi maging malikot sa iglesia, hindi maging malikot kung saan man, ang ating ginagawa ay binibigyan natin ang ating mga anak ng cellphone. Kaya nga't upgraded na rin yung tinatawag nating pacifier ng bata ay upgraded na. Hindi na pacifier ang ginagamit, kundi cellphone na lamang. Pansinin ninyo, kapag ka ang bata ay umiiyak, bigyan mo ng cellphone, titigil. Lalaruin, kahit na maliit na bata, alam buksan, alam ang password, alam kung saan tutungo, alam kung saan naka-imbak o nakalagay ang games sa yung application ng ating cellphone, alam puntahan ng ating maliliit na mga anak. Subukan mong kunin ang cellphone sa kanya, ang batang ito ay iiyak. Bakit? Level up na ang pacifier sa mga bata. Wala na rin ganang ang ating mga kabataan, maging elementary o high school, ay wala na rin ganang buksan ang banal na salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat mas mabuti pa sa magdamag, sa buong maghapon ng kanilang bubuksan ay ang cellphone. Nag-aantay ng text, nag-aantay ng mga messages, nag-

Matakot ka sa Diyos and keep His commandment. For this is the whole duty of men, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao na alin? Na matakot sa Diyos. Kaibigan, kapatid, tignan na lamang natin ang ating mga anak. Kapag ang ating mga anak ay merong takot sa kanyang mga magulang, ang magulang kapag ka sila'y nag-whistle, sila'y nagpa-sweet sa kanilang bahay at narinig ang ng mga anak kung saan man sila naroon, ang mga anak ay tumatakbong papauwi sa bahay sapagkat may rules sa bahay na kapag ka 6 o'clock in the evening, dapat ang mga bata ay nasa tahanan. Ito na yung panahon ng worship time. Ito na yung panahon ng hapunan. Ito na ang panahon ng pagkakasama-sama ng buong pamilya. How much more sa Diyos? Ito ang panahon ng ating pakikipagtagpo at pakikipag-usap sa ating Panginoon, kaibigan. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. For God shall bring every work into judgment, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kaibigan, involved in this special relationship and responsibility. Number one, be separate. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 17, kaya nga magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Be separate. Magsialis kayo sa kanila. At magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Mag-iba kayo. Paano tayo nagiging iba? Number one, sa pag-iisip. Number two, sa pananalita. Number three, sa pagkilos. Sa ating pakikipagtalastasan sa ating kapwa. Sa ating pag-iisip sa ating kapwa. Karaniwan at madalas na nangyayari kapag tayo nag-iisip ay merong bahid para sa isipan natin para sa ating kapwa. Ngunit ang sabi at payo sa atin, kaibigan, maging iba ka. Umalis ka sa ganong isipan. Umalis ka sa ganong pakikipagtalastasan. Bagamat tayo ay nagkakamali, tayo ay nagkakasala, ngunit maging iba ka sapagkat anak ka ng Panginoon. Ang iyong mga bibigkasin sana'y kabahagi na pagpapala sa mga makikinig sa atin. Yung ating mga tagapakinig, yung ating mga kausap, kapag tayo'y magkahiwalay, sasabihin nila, kaibigan, salamat, naging pagpapala ka sa akin sa araw na ito. May napulot ako na aral sa ating pag-uusap. Number two, take care of our bodies. Ang sabi sa aklat ng Roma 12 verse 1, mag-iba ka ng iyong pag-iisip nang hindi ayon sa sanglibutang ito. We have to take care of our bodies. Kaya nga minamahal na mga kaibigan, paano natin iniingatan? Number one, sa pamamagitan ng tamang pagtulog, ehersisyo at tamang pagkain. Ilan lamang yan sa mga sangkap ng ating pag-iingat ng ating katawan. Cleanse body and spirit ang ating katawan at ang ating espiritu. Pagka minsan daladala pa natin, baon-baon pa natin ang sama ng loob. Kahit anong sabi ng ating pag-aaral, ikatlo, cleanse your body and the spirit. Linisin natin ang ating katawan at ang espiritu. Ang sabi ng Psalms 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. At magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaibigan, kapatid, alam ko po na kayo
tayong

0: lahat ay nagsisikap na maging mabuti at maging maayos sa ating kapwa at sa harap ng ating Panginoon. Ika-apat, examine yourself. Examine my personal self. In the book of 2 Corinthians 13, verse 5, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Si Jesus ay nasa atin. Kaya nga't siyasatin ninyo, sisiyasatin ko, sisiyasatin natin ang ating mga sarili. Ikalima, repent. Ika-anim, redeem the time. Minsan ang mga oras na lumipas, natapos na lamang ang isang araw kapapanood ng telenovela. Sa gabi, natapos na lamang din ang hapon kaaantay ng telenovela. At minsan tayo ay nahihilig na sa Korean novela. At ang ating pagbabasa ng salita ng Panginoon ay nawawala na at nalilimutan na. How can you redeem the time? How can I redeem the time? Kaibigan, paano ba natin pinahahalagahan ang ating panahon, ang ating oras? Alam ko po, marami tayong mga manggagawa, marami tayong mga kaibigan, mga magulang na nasa iba't ibang larangan ng kanilang mga gawain. Ngunit, huwag nating kalilimutan ang oras para sa Panginoon. Prepare for the next world. Maging handa tayo sa darating na panahon, hindi lamang sa mundong ito, kundi sa inihahanda ng ating Panginoon, ang paraiso, ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na inihanda ng Panginoon para sa inyo at para sa akin. Ito ang tahanan ng mga banal. Kayo, kaibigan, tayong lahat ay itunuring ni John the Revelator na mga banal sa kanyang perspective. Sapagkat ang wika niya, narito ang pagtitiyagan ng mga banal ng mga nagsisampalataya kay Kristo. Ikaw ba'y nagtitiyaga? Ikaw ba'y nagtitiis? Yes, ang pananaw ni John, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, marami man tayong pinagdaanan sa buhay, life is indeed a special and unique. Christians believe this and should always to demonstrate the belief in their lifestyle. Na ang ating pinaniniwalaan ay makita sa ating estilo ng pamumuhay. There is a serious difference between the life of the animal and the life of humanity. Merong malaking pagkakaiba ang buhay ng hayop at ang buhay ng tao. Ang hayop ay nasa ating mga kamay ang kapangyarihan. Tayo ay may kapamahalaan sa kanila, ngunit ang buhay natin, ang may kapamahalaan nito ay ang ating Panginoon. Siya ang nagmamay-ari ng ating buhay. Siya ang nagmamay-ari sa iyo. Kaibigan, bigyang halaga ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa iyo at para sa akin. At sabihin natin, Lord, maraming salamat sa buhay na ipinagkaloob ninyo. Na dati ako'y mahirap, ngayon ako'y nasa magandang estado na ang aking buhay. Na dati ako'y pulubi, ako'y pobre, ako'y mahirap lamang, ngunit binigyan niyo ako ng maraming pagpapala. Lord, thank you sa mga pagpapalang iyong ipinagkaloob sa aking buhay. And we praise the Lord for that. Kaibigan, anyayahan kitang manalangin sa oras na ito. Dakilang Ama, makapangyarihan ka. Maraming salamat sa buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Pinagpala niyo po kami sa maraming mga bagay at ang aming pinakainaasahan, makagawa kami ng mga bagay na mabuti sa iyong paningin sa aming kapwa
1: at gamitin po ninyo kami sa tuwi-tuwi na nakasangkapan at pagpapala para sa aming kapwa at malugod ang iyong banal na pangalan. Sa umagang ito, amin pong itinataas ang iyong banal na pangalan sa kalwalhatian ng mga langit. Salamat po sa pagtanggap, sa pagtugon, at sa pagdinig ng aming dalangin. Ang lahat ng ito ay alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen.